0: kaofela.
1: Ke tsabana sa khomo mo le isu. Ha ke re kwa le ha go.
0: Tla pele mogato.
1: Ka go le ka motho mo go.
0: Tswela peleng gono. Nkgono. Yo. Nkgono.
1: Ga go utlwane.
0: Tswela pele mogato.
1: Ke a o leboga modimo wa rona. Ga o leboga gobane o tsamaisitse tsela ena ka gore ena e bogele bonkgono le bontatemogolo. Wa re sireletsa, wa re lelekela serate bolosiwo, mofikelela o le kwa mmoko o fefelwang ke maepe ka lebitso la gago. Ntate gape epe ja o fa modimo wa golo ka bophelong bona bothata. Re sedile senata sa legodimo, ge be jalo ka manemane a nontshitseng. Ko sebeletse re phepa thato ya gago, e be le rona le letsatsing lena le letsha. O be le rona ntate go fitlhela o re bile ka legodimo lao ba ga se gae ga bo rona mona empa e le motlotlwane fere o senyegang ka o leboa kgobošang le poloko ya rona re baballe ka Keresete morena wa rona. Amen.
0: Amen mogato.
1: Ke nkgono phokolang go santa ka tswedi ka o pula senkgono kgotso.
0: Kgotso ga yate wena mogato wa waka.
1: Yate ngwaneso.
0: Thank you. Ke o lebogang kgono. Ao sheba metsotso ya rona e ituletse hantle jalo fela go emene ka mora hora yena ya bobedi. Ge tswele mona ke nwe metsi fela ke atla.

wabona he yena hawe mametse yena yona hawe mametse o tlo ntumelle ke re ho wena ho seng hona re isa hlompho pokotoriso ho ya ka letse marumo nga bophelo hantle ka sebele ya retsa maisitseng ho fihlela mona e o mphe maleme a sekete le nna ketle ke o rorise jwale ebile ha ke utlwa e tjho tjena e ka re nka o hlaba ka o laola modidietsane ya barere modimo o lokile maemong ohle hlompho pokotoriso ke tsa hao aye Pantse ke re nna ha di lwemetsi wena. Wa bona mento tse ntle di ratwa ke bohle ke tsho yena nkgono shebana ko le boteng hantle nkgono madifan nor. Nkgono mantho tse monate o a re mosia ha o so didietse. Wa bona ha o so didietse a ke utlwe hantle go teng ke na le ho ipotsa gore ebe ngwane wa ka ka jeno o kwatisitswe ke. Jole ke ne ke re he mesong ena ya letsatsi le la boraro ge ke re didietse le wena e le ha re phethela kgwedi ena ya lwetse wena mogatwe wa ka re tlo kena kgweding ena ya Mphalane. Wa tseba nkile ka hlaga mona ebile e le ka kgitla jena dihoreng tsona tsena hantle tsa botšhatšhalela kwana tsa ga ngwana a tshaba hantle ya ba ke re ho lona ke fumane mohala o reng hela mohauhelwa go shebile mme ka nako e telele go disitse mananeong ao wa tsamaisang mme ka lebaka lena ga hlaga mona wena moratuwa wa ka go letsetsa gere gau ya o lokela batho bano ba re go na le basotho ba o kgethileng ga re ne re itse a ke le faneng ka sebini sa lona ke tshwagala mamedika se bohodi sa lona seo le ka la ratang ha se ka sa hlahella mona ba se fuwa gao a ke ehe joale ka nete batho bana ha ba se ba fihlile pela ka mono ke le jwetsa kere ha ke kope o voutelwa ha kere ke kopa ge ntseng bokana gore ke tsebe o tla le gau hae a ke ne ke etsa tsebiso fela ya gore ke fumane mohala ono o jwalo ke hopola hantle ne le kene mona jwale mosia re lataneng gau yeno re etsa jwang jwale ditaba tse monate ke tsena he ha ke ne ke re o mphe maleme a sekete le nna ke tle ke o rorise ei ke sa le monyane dilemong empa he re leboga boholo le matla a Jehova modimo a re tsamaisitseng ho fihlela mona ee kgwedi yane ya leshumele motsomong ee kgwedi eno ya leshumele motsomong e leng yane ya pudungwana ha e tlabe e hlola fela jwalo matsatsi a leshumele metso e mene tlabe le hagalo lata gau yeno ya lona ha se a ka ke le mong ke ya ka le lona sebaka ke masego kwano ho ye nngwe ya dihotele ke tla fana ka sebaka ba no jwale ho e bolela kwano moyeng e tla be le ha ke ba patsa mahala e sa re ka moya ee mme batho bohle ba boithatelo bo botle ba nang le kgahleho ya hore ba ka ya mono ka nnete ba ka ya ho a boha ha ngwale e kgiba jwale re kojwetsa ditaba tse ntle ditaba tse monate ditaba tse mofuthu hore ebe motho o tla bontso o sebetsa ke itse gao yena ha se ya ka ke le mong ke ya ka le lona jwale o tla hopola hore ke sebetsa boholong ba manane wa manga itseng ke sebetsa ka kopanelo jwalo fela le mokgwele mona wa mosia ngwanana ya mme wa mme ya bosahlana boimametse ke ngwana ntlhatlhamang lapeng kwana jwale re hlwailwe jwalo re le babedi le yena hore mosia hle kopa le ke le tlotla le lata dikgau mono salmeng sa Lesotho dibuhuding tsa basadi go bone re bone mogwela ha ke tsebe na ha e le bosibu tjena le mobitsa ma wa tseba ha ke tsebe ehe
bua le re tla ya mono le mogwele ne re ka ga thaba haholo ha le kala re feletse maila boroko la le kala ntsha ba ba bedinyana a le monnyana ya ba le mogakela tekete ya dijwa ke go ukwa gore re ya hotele e ya ba le re tsa mayahle o lo di dietsa mono o lo boha ha ngwale gi ba bana bana ba gona ha ba le batle ba re thabisitse e sonta ha mane e re ke dikalela bona la bona mane le nana o lena la merapelo wa hopola nana na kwene ke kena le yena ha ho lutse ga ba ka fumana melaetsa go ntso thwe ya re ho kopantswe di bomo e ha ho kopanywa di bomo rally ho tsokotswa ho tla dubola ntso fela le nana o lena la merapelo ke a feta ha ile sonta ha mane he ke thewela ho sendi ho rentse thata tsa ha ngwana a tshaba ha phoka di rotha ha ke suta mono ho kena yena mogwele mono joale nete ke hore ha re ne re ka ga ema mona ka mora ditshepetsena ka mora dithapo tsena ya ba re ntse re bua e ga jala peo fela ya ba lona ke re ke lona mobu o re ntseng re jala ho ona ha le nentse le sa utlwe ditaba tsena ge ne le ke ke ya gala ha o thwe ke le feng di bohuditse o le di ratang sa le moeng se itse ya ba le setwa le go mabitso a rona a ka hlang ke ne tntho tsena tsa o kgetha tntho tsena tsa ka senyesimane ba re ho nominate o tla fumana hore di tlhahetse haholo di kintho tsetse jwang ke batjha kapo batho bana ba entse lona ka ha se le baholo o tla fumana hore ao mosia se le thaba fela le re jwa nna ngwana ka jwa nna gau ya o lokela jwale ka lebaka lena kere wa tseba ke le jwetseng baratuwa ba ka ee ke mohau ke mohau ebile ke ka lebaka la tshietso ya lona e sa thekeseleng hore e be re ntse re etsa mosebetsi ono o tsebe ha ile khitla tsena le di hore ntse thata tsa ha ngwana a tshaba ho ne ho lokeleha hore e ka ba motho ha ha o kwana o gobetse o phomotse fela re siile bana ba le bang ga tlo ba fatela metsuntsunyana le lona ka tsela e tshwanang ha le lokela e be le phomotse le ntse le kena mona ka mehala ya lona le letsa le fepa ha ke tsebe na long ka kae moya ona wa letsatsi le letsatsi motho ke ne motsheare o bona tshietso e hlollang o kena bosiu o bona tshietso e hlolla jwale ka nete ke ne ke re fela hle ho nkile mohau mme gao yena ha se ya ka ke le mong ha se ya mogwele a le mong ke gao ya rona ke gao ya se ya le moya ke gao ya lona batshietsi mme ka lebaka lena hle ge ya kokobela morena a re hlonolofaletse le hore bolokela lona ke etse tsena fela ke a gutla tsatsinyana hle re tlo ipuelang ka mokete fela ke ga ukwa mokete ote bana ba lona ba babedi ba latile di gau ha le so ukwe re re kopalo ho voutelo ya le so ukwe re tshwara ha le so utlwe re tshwara lo re hlaha mona e me he ke ne ke mpa fela ke re mokete ona o di ntumela metsotso ya rona ha e dutse ho yena e mashume a mabedi a metso e mene jwalo hantle fela he ke fetele mona wena mogatuwa wa ka ke keng ke bana bana ba morena swehla joale ha ke khutla he ke tatla kudumela hore o kene re tlo keteka mmoho lo wena.

dumela hle ga tsamaisane le eto lena mmoho lo wena ho le ba ho reng ya bohlano o dinomoro tsa mohala ke tsa 2231 6429. Let's up plus 2 666 599 933. Ke tata ho iketsetsa setshwantsho a ke re selemo se fedile jwale na lete a kena therekela lateng ha bokwana a sa mamele ho ntse o thwe Nalete hantle o tswa kae a re ela dimamso dimamas ke 50-50 ga itsoko o ja a ba moretse a re o tselwa ena o ka tsamaye wa ka lo ukwa na kutlwa ee o tsebo go ga o sa tlo batla o sala o so tlo dula o tse o tlabehlaela.

0: ha iletwe
1: o ga bua ka magetse
0: ka o fela
1: ke tsana ka re
0: ntate
1: ke ka ta go era nne
0: khotso mogatwa wa ka
1: ne tsana
0: ka mo ha ntate ka ba wena o phela joang
1: mo ra nne tsela ba re
0: e entered
1: ke bitse la ga ke ntate ntlo ke tsenya ha mo re e
0: entered
1: au mngale wa se ngona mmo wa le tsaka ho le tsaka ho
0: amen ntate
1: ka ne bujale ke ke thabile ho tsena le go leka
0: ka ne te ga le wa tsa ke le betse ke bua nnete ha ke re ha setsa rona di gautseo ke tsa lona mo se betse ona ne re ke ke ga tseba ho phetha ha ene ba ha se ka lona eh ntate
1: tsela le gone ka lone o motho
0: ga go kobela ntate. Thank you ntate. Ga bo tombe ma pita ma sari a le le tsena me. Hey ga tsya mwana malume. Ke manka le phalang. Wa bona he go riane eno ya kana go eno me re thetho. Hai wena man di fela. Hai letwe.
2: La ga tsaka ma ga tsebe.
0: Ga o fela.
2: Ke tsone tsa go
0: mogato wa ka.
2: Wa go hatla.
0: Le gato la ka.
2: Nanyo ka mulo ke bitse go di tsone.
0: Eh, ke a utla mme ka thaba ho tla lentswe lena.
2: Tswe, mosia.
0: Mm.
2: Ke khale. Ha se mpe mpe ka pene nku kile ka pene nkentseng ha ke.
0: Tswalala.
2: Ke a iye.
0: Nahana.
2: Ke se le ka buiketsiso.
0: Ko re nahana fela.
2: So Monsieur le di tsaka ke mme le se le di tsaka ke ka mamelone ka mo.
0: Mogatwe wa ka.
2: Ke tse ka thabo. Ke le ntate ha ke re malemeng a le a sekete ha o tlo mogogisa, o tlo mogogisa fela gore na le ntshilela le magagahle.
0: Eh eh hana taba.
2: Ha ka nne hana taba.
0: A nnete.
2: O shebile fela thabo ya ho kgotsofalo ya hao ya hore e ka nnete ha o tlo mogogisa o bane o na le nthai ntseng.
0: Ke nnete.
2: Ha ke nna ntse le ka neng ho le bo. Ke di shebile hantle.
0: Ao.
2: O na le ngwana nyane wa mme ene a bo sahlana bo ina metse. Le khubola hampe fela, go re le khubola. O bo utlwe ho re ti.
0: Ka nete ga go kokobela.
2: He. Ke re ntate o ba reng ha sa ga se ka o tsana fela mosetse bua nnete.
0: Ntate na ke tse ho thutse ka me ka hona le menwana e sa le ka neng o na le lebaka. Ka nete.
2: O ke khadile fela kere mohlanka utlo aga
0: khalala
2: a ke tshutse se se ke tla itoka tsena kere ka nete ntate ke a lebo a ke ha o tlo hlaha mo nunu a o seno a hla ka na ditswela he ke manda bo tsile
0: jo santu ka pono ga la bo tsuche
2: la bo siu la ma da la bo seno
0: e nna a ke ntse ntla ke tsebo mo bitsa ka lona
2: Mudimo ba tlotla ba hopotsa mosi a ke re ke tetetse khalenyana mo ba nibele a usho ha ona ntse itshupa tshupa mai
0: o
2: he ke ne ke sna phumulo entle tsena zwo nna ke hutse ka thata kgwedi e fedileng e mosi ya ka ene ke hlaka yona le yona e ai kona
0: ke mogatwa wa ka
2: a ho lutile na mosi wa ka ke hantle ke thabile ko buisitse o mudimo
0: le nna ke thabetse utlwa lentswe lena ka mogana ko
2: a mogana go etelele hlemse ke mogona ne ke tsama ke nka pentsele kere o kore ke tloka tsa utlo go ntse ke mo shebile fela gore ke a se tontsa le ntse
0: ao
2: ke go ya mosia nna ke go ya hebe e e
0: ke go di dietse ha sa tsebodi dietsa ke tla o fa phala
2: ke ne ke tsho

0: re hopole gore le ha o ka wa tsa maya go hlongya mo rithi wa lefa a bo ha ona phomolo ha ona mngetla wa qhanolla ka mono ha ona di sofa ha ona di red carpet e ha ona mmete mo ka tsa maya nteng ka bulukulu hi qhanolosa joale sena sere o tla sebeletsa go tswa ka hara go hlweno ya morithi wa lefu bane ha ona phomolo ei hi letwe
1: ka ba tlo ka magete
0: ka ofela
1: tshaba na sa khomo
0: mogato
1: o phela jwang me
0: ke phela ka mahau le gato ka ba wena o phela jwang
1: ao ka mahau ka bodu tuba gatua motho no itlale ke tsatsila o sano le na ka e suka mima ka mana ha na se

0: Mela lerato.
1: Are maphelo.
0: Kanete ka baga motla mare bolukwe ke mohau wena.
1: Kanete ntse ke boloke ile wa nkholosa ba re mohau wa modimo e sa lo mphela ke maketse se.
0: Kanete.
1: O le wima o le kanete. Le ha o ka ba ba wima o ska hetla tsana ne tse mokao o shebetse pele fela o nno fela ke tsa fitla ka mohau.
0: Amen mogatu.
1: A ka nete nne mo hlaula wa mo hala se tsikala seng o tsaka ta malta thojane o ya kwana le kwana le kwana.
0: Amen mo gatu.
1: Thank you maka.
0: Thank you wena le gatu la ka.

0: le le tsosa khase le tsosa le sisinya tlhaka ya ya evangeli ka go nna jwale ha ke tse bo gona ntwe ne ile yetsa le tla yemela na ke ne ke lakatsa hore renke ba tse hlano jwale ke tsebe hore ke ye ho tsona wena mogatuwa wa ka ere ha ke khutla renke mogahlelo o hlahlamang kapo o latela
1: ke sa ye ke tlo ra hua ka ba hujetsa ka sete mona ya e tla ma fitwe na bana jwale e tie ha ba kollo ka mosing
0: hai letwe
2: kala ga tlo ka magetsi
0: ka ofela
2: ke tsabana sa go
0: ntate
2: le tla ba nna ke a pepe khanya ha o
0: mme mme rena ke a pepe khanya ha o
2: e ke tsholwa
0: ntate
2: e cha cha la kwana
0: cha cha la kwana ei tsirele ha o fi montia
2: e he e ke ntate dinga la mogena se fela se se sa tapalo so to hate bo ke a fi montia
0: ei ntate
2: wa jo wa hopola ha sale ke nalo wena go tloa ke ka dile mosebetsi wa tlhojane
0: ei ke a hopola no le teng o la le bua thapeng
2: ha sale go mamela
0: ei ntate
2: ke ntse ke le tla ha o mona go jile ka tsebe
0: Hale wa ntate.
2: Ke kopana o mpinele hana thuso hana tjhelete hana koloi.
0: Ko ga hana ntana le yona.
2: Re a mona.
0: Ke o le wa ntate.
2: Ke a le bua mme wa ka. Ke tla la kwana.
0: Ah, ha se lila boko. Ke bo tla shemba. Hai letho.
3: Gana ka tsela ka magatheme.
0: Ka ofela.
3: Ke tsaba na sa go.
0: Mogato wa ka.
3: Ah, a ska bua he se ding se na sa ho ya le sona se se go di sa.
0: Au wa he.
3: Hai, ha se tla utlwe le nna fela ba ba bang no na sa ba utlwe ke.
0: Go utlwa hantle go ha sa lontso mo betsa.
3: Mosi
0: la gato la
3: ka ka ka se mphole ka mo ba le ba go bodi tshweu a tsa batho ba o ke kutu ba nkotla kotla mo a bona a ke tsena di tswang ke bo mang ba le ba go bodi tshweu
0: ke tla e sheba ke bona
3: e ke se mphole ha ka hlela sala sala ke kutu You remember me, you remember
0: me. Eh, ja utlwa na hore fe.
3: Ntheno, ntheno.
0: Eh.
3: Ah, msimpe ke le pela ha o mona ngwana mme. Ha ke re go kopantse le ntho tsengata. Bona we, mo ka papatse ka tlatla fitla. O tsela o ikela ho ntse o ikela msimpe. O tsela se ke bea le le ntse ho ho mona. Bana be se ho fa.
0: Eh, tshile ho ya hante.
3: Ho se ya hante wa bona.
0: Pepi mogatu.
3: Empa he a ka nete ke mahlono no ho no hona mme re ntse re bula ka tsa kgolo e fetang yena fela ke ipotsa hona ha ye ye ye o lo kidi mse wa
0: pepi wena mogato
3: thank you ratolam
0: thank you ka nete teng ke mo hau ha re ntse re hola re ntse re totoba ke ne tsotsong ye supileng ka mora hora ena ya boraro wa ho qetela he mogahlelong ona wa pele wa le fupula rona la dipina ke tsebe hore he ke tle ke di lahlele wena mogatuwa wa ka di tsamaye ka mo di neuweng ka teng.

0: Ah, ka nnete nnete ke le ke ile ke yena motho yeno a ha sala ntse a re tšhelete tsa gae tsa teba o di emetse o lla ka ditswekere o lla ka ntho tsena kaofela he wa ja wa senya wa senya he wa ja jwaleng ke moleng basadi ba eso ga metsotsong ye mashome a mararo re habile goreng e ya bone ge nka mogatlhelo o tlatlhamang ga e letwe kaofela ka mogao ntate ka ba wena o phela jwang
1: ke phela ka mogao
0: ntate
1: re ke batle o tshwarele ntekete eno
0: ee ntate
1: tshepo garantšhane ga kare o go mafoko a makaka kapa empa go fedile ga o sa thone o go mafoko ke empa go fedile ke gopolagane re le ka kwane ka moketenate tlhotlhise nna le wena ba le bangata ga ke na le bona mono ke na le tshupa lebitso la kgaoka ke na le tshupa wa meila boroko ka rata meila boroko ka
0: ofela
1: ga o ga kediang ga go tseno fela ka tshepo garentšhane ke tsolena ga kediang
0: ke a o lebogang tate
1: tanke ga kediang
0: tse dingwe ga e ba bjale mabitso a teng a mphelophanyetsa gobane ke itse motšhini wa bona o tlwaelegileng ga go kwa marangrang fela nka bapa le nngwe le nngwe o sa ile le ga o le jalo ke mo fete tle wena moratiwa wa ka ga e letwe kao fela
2: setšhabana sa go
0: moratiwa wa ka
2: maila borokwa a batla go tsofetsa e fanggedi jaleisa
0: e ba batla go tsosa tlhase ka gare go nne
2: ka gore nna ke ke botlhabela kwana ke kope ntate ga botshele ntate sepanyane mono a ba re dipogo ee ya nna ke ntate re lokela gola mogaung wa morena kgotso ga ya
0: kgotso ga ya tetla sa thaba matšhatšhe
2: ka leboa mosia
0: thank you ntate ya fete a e leto
3: kalegatele kamagete
0: kao fela
3: e sa nna sa go mo le ke sa nna le ke ga ya amra le le ni sa go go le ke se se go
0: mo ga twa wa
3: o go le se se go o o go pa tlile go a se le se le mo le se le ya o se ha ya lo wa mo
0: a mo ka se tla passa se le se se
3: ke ba ka se se mo ha o
0: ee ke ne ke re naga sebinwa ke motho e mong le e mong
3: ebina ke ntate ase
0: o le sen tanke moratiwa waka
3: amenenkgono
0: amen wena moratiwa waka ke saleletswe ke ba babedi ke fete re phethela kgwedi ena ya lwetse ka jeno re kwala ka note odimo go sane e tlabe se e leng phalane tlabe se e leng phalane ga kena kgweding ye ntšha jale re se rere ditharo pele re phethela selemo ga e leto
4: ka legato le ka magete
0: kao fela
4: setšhabana sa go
0: ntate
4: ke ntate thiba motho diphosong kao fela re ona ponto bana ba lla jalo ka ditsela kapa bašwa ba thabe ga ditsela di lla ke yone e ke e ratang se mme
0: o lokileng tate.

Acabou!

Ae kona ere ke o bulele re boele re tsamaisane ha mmoho e leeto lena la rona wena mogatuwa wa ka ntse re letile thojana ka legato le ka magatha mesong eletsa tsile la boraro ele ha kgwedi ena e hlola matsatsi a mashume a mararo e re salletswe ke dikgwedi tse thago selemo sena se fela ho ho raro fela mesong ena wena mogatuwa wa ka. Jwale ke ntse ke bapala tsa kgetho ya hao e le ha re phethela yena kgwedi re tlo simolola e ntšha ka nnete ka nnete re re o morena hle tsamaya le rona. O na le hona gore o ka ipheta ya baoga a ka nnete ola wa mpapalla ye itseng mosiang ka utlwa monnate pelo ya ka qhabedi ya jwale ga o ka fitlha wa mpha e itseng ee o na le maatla a jwalo.

0: motho mana ente re bua hata hata ha ba ile
1: ka le bohantate
0: ha ile ka jiro ke re ha ba ile le yo re bu
1: ka o tlhate
0: thank you mosi
1: thank you ka saletswe ke motsotso e ba hora ya bone ha ile thwe
2: nka le gato le ka mafete
1: a ka o fela
2: se ke ba na sa khomo e abanye ba ya wela ka holy survival
1: halala
2: e ke bue ntse ma ile bro
1: o le kile mogato
2: amen
1: metsotso ena e sehlile halefile haholo e jele mabedi ha ho le tjena wena moratuwa wa ka ha ile twe
2: ka le rato le ka magethe mme re tshaba na sa khomo moratuwa o bua le go khona go tla fula ka le go ngwane eso e be ho jwang o ka wa ke ba palla ya ntate Paul le wake e se ka pa ifo ka tiana le yona ntate Paul le wake
1: ke a le bo hanne
2: thank you mme
1: thank you wena moratuwa wa ka thank you wa ho qetela mogahlelong ona ha iletwe
3: ka la gatole ka magetse
1: ka ofela
3: ka tshabana sa go
1: ntate
3: le thela rwang
1: ke phela ka mona ntate ka ba wena o phela rwa
3: ka tshe hantle mme
1: ntate
3: ya tshala kwana
1: ke o bonela tshala
3: kwana ke ntate di dira mo kana se fela se se jata pa le se se rate bo ke o fili mondia
1: ntate
3: ke kopa o go ntete ka yena o tsa sangotle o na mpola ya mo sa di na jo wi
1: ke jile chalete ya re ka mo korela
3: ai ai ai le ga ga ga dwa
1: ba tla le tirapa ba sa di fela o ja chalete ya diphufu jwa.
3: Cha cha la kwada.
1: Halala.
3: Ga yenda.
1: E ka le wa tate go tsoha yae. A ke wena mogatuwa wa ka ka nete. O fumane motho a jele chalete ya bana monatse ba hantle ga ona setlo jo. Be le tere he ha o le tsena qeteletsantsa ha sa bona sa sa hlomphu ya sa etsa ya kena katse. A ere ke fete hle wena mogatuwa wa ka re tle re fete ka yena Paul K re tle le yena fela wa tseba ha re fela ntshware ka letsogo.

Hai. Wele, hono ho itswe mo sia o toko shebe mono e bua ka ntate Ntsumogehle. Joale. Ah. Wena moratu wa ka, thatsa maganga. Ke ne ke hopola ka pa ke hloma e ka ke yona ena jwale kutla ga e khona msi. Ha si yona. Wa tsaba ha si yona. Empa batho ha ile siyo msi ha hona bothata hle o tlo phete kutope. O re re joe bitsong la yona he. E tla ga ha ke khutla ebe wena le ile broko lena mamere mo tlo wa selma ya selo sotho hle ke se ke tla ke tshwiriane re mfela ke chivas a rona sa mkotle o na hlile a ntema tsa masadiwe.

0: ci fasa. Ore, o outla masadi ena nna mphile tshelata go ke lo reka phofara ntate ya salang he morato wa ka. O tlo bo so reka mokwarela. Phakise pitsa ena e sentse e bela. Mang, nna. A ke tswa mono ya ba ke a tsamaya ke ikela poto smagaba mono. Ke fihla ke ithekela tse peditse bata. A fihla a qhala jwala bona baka. A nghata ka lengole mpeng. A bile a ntse a ntsipa ka dinokeng ka mona ka utlwa a utlwa le mafatlha a dihonyela ka gare. Ha go utlwa bohloko. Motho ga o tsebe gona ga o le tsena bjale mosadi eno a ke mo ise moreneng kapa otlhe ke ya mapoleseng ke tshifasa ga lotomanya he difela tsa gae. Wa tseba ka metsotso e e setseng ga ke sa tlong ka ba batlhano. Ke tlong ka ba bararo fela ebile ke sentse ke jwetsa ya tshwereng lefielo gore ka mora mogatlhelo one o tlo re beela mantswe o tlo re tla o re fielela ga e leto.
1: Ka ba batho le ka magete.
0: Ka o fela.
1: Tsona sa go.
0: Ntate.
1: Ba mafata a kwaela.
0: Mogatu wa baka.
1: O hantle go tlile.
0: Ka nnete ke hantle ke rapele le morao.
1: A bo mo halwa yo di mo o ka mo fumana fela.
0: Oho. O le ke le mogatu wa baka.
1: Ntate ke ntate le mo sa bathata.
0: Na kwa sala fule bohloko.
1: Walo.
0: O le kile ntate. Thank you ntate 2020. Tremetso so nya mashuma mabedi a metso e robedi ka mora hora yena ya bone kitse. Mogahlelo ona o go ka nkane tselo wa o qetela. Ha ke khutla mona. Ke tla be se ke tlo nka ya fiela. Hi let.
2: Ke le gatlala ka magete.
0: Ka ofela.
2: A itse ya na ka go, mwa bana e tselo re fona le tselo fona le.
0: Eh, ho bana bjale na go haisa le.
2: Ke re ke itse ka le gatlala ka magete ha pe mo hlawo ka mo tselo tshuna. E le khwedi e tlang.
0: Le khwedi e tlang.
2: Mmh. Mora tlo ba. E mo pala le bela motheo.
0: Oho.
2: Ke tsiye tsama ile bo go go tsenye mo itlande. Amen.
0: Amen mme, amen wena moratuwa wa ka. Ebile ke gola yeno ya lebela motheo tla re ha ba opa diatla jalo. Ka be ke sentse ke tla ke totoba. Ke tla ke namalatsa. Ke tobile motho ya tlotla a re fiela. Ka be ke sentse ke tla ke namalatsa. Ke tla ke motobile hantle jalo fela. Ka lerato le ka magete. E re ke fete le mona fela he wena moratuwa wa ka. Wena a qeta bulela dumela hle mesong ena ya letsatsi le la boraro. Dumela. Ke nnete re batla re le sisitse fela he. Le tsebe gore re ntse re lerata la utlwa. Ehe.

0: re ke molate ke monana bele re fiele re khutsetse hlompho le hodimong ha iletwe
1: ka le gato le ka magethe
0: o fela
1: ke tshwana sa khomo
0: mosi
1: nena le sana malta tshwane tshe kopa ho fiela
0: la pele mme
1: Bany bala fanka dia mo tsinkie ma family sa luka ha no ke abo bidi e mana ke mashuma ma le dia ne tsine ga go tsisa ho mashuma ma le a ma le dia ne tsine ka le tsa tsilele je sa tsena se ke panele ba go tiwa ba hai a re ho bona a re tsilele mo se wane Ne a re ba sa tloga, Yesu a ba sa ipharalela. Ne ha a setse fo sa moya sa tsohela ka matla sekepana sa ba sa tlala metsi. Ne ha ba tsieleile ya ba ba atamela ho morena moo a ithabaletseng. Monghadi monghadi re a timela. Empa hoba yena a tswe. A khalemela ne a le makhuwa metsi ne a khutsa ha isa hantle ba la be so mo laetsa ona go Frank Luka wa re hlokomedisa gore di sefo di teng le fatshe mona ke se sefo sa sukwe o khalemela ya ha bana ke se sefo sa hloka mosebetsi ke se sefo sa hloka khotso malapeng mesebetsi le metsi mo re phelang hala o hele tsa go mang ha tsedi tsieditse
0: mm
1: hobane le ha di ka tsa o imela ka le fatshe le na wa ya magotse le khotla ha le nang nete nete le go di mo tsela bana ba sa re tsepeng je so ka metla di tsietsi tsa le fatshe na di rime tsa me futi a tsona a ke tsietsi se se fo sa go lapa sa go hloka mo se khwele tsa go Jesu ke yena tsela mohudi wa bophelo bana le so ha go hwele hetseng ka mahodimo go bana le go dimo le tletseng nete ke tsela ke bophelo go ye mo le mo a tswa ngwe o ke le fatse ka mau a modimo a ke ntse ke na mo se ke se ne se mo go tshe o mo go tshe a o baba le tse a o sireletse a o fike matla wa phetha mo se wetse a o fikela mafuya a hla a tla ga manyele ya wa tele tsile wa phumula ga ka khotso o tlobele go tle ka matla o se a gagalale o tlotsela pele phetha mo se wetse ya le bua sa mahantse ka Jesu ke go khone khotso ke le ga la pholo
0: ke le bo ha ka tsika tsela tsa sile letla le hlono lo fetse mme
1: mo gana re tsetsa ka hore le ho
0: ga mene mme
1: ke le bo
0: khono khotso ke le la pholo ho o sa fietse mosia ke kopa ya re behela mantswe ona ele a thapelo ho seng hona re ile ga simolla ka yona me ke nako ya ho leboha ha Jehova a re tsamaisitse ho fihlela mona

0: ne le mo kereng ke a botsa gore na e le gore ga ona motho a tloga pela ke ipe gantle a e letwe
1: kaofela e ka bana sa kgomo
0: ntate
1: mosia o ntse o phela bana
0: ka moga ntate wena o phela jwang
1: mogana o ntsang fa baletse mosia ke ntate ga dibuka mosia a ka kwale mosebetsi ka thata
0: tswela pele moratwa waka
1: a o leboa mogana le modimo wa gona ba banna ba sotho sena tlasa o loka mosebetsi ke ona o entse jofa ba maile a boroko bosigo kaofela ba tshireletse o ba fe maatla gobane ga bana letho ga bana gauta ga bana sedifega maatla ke a gao jofa o ba tshireletse ba bangwe ba kula ba bangwe ba kula ba ntse ba tsaba ba bangwe ba kulela dipetlele ba bangwe ba kulela magae sena tlasa o loka fa a dinyaka maatla o di fe balelelo le legato le kutlwele botlhoko ba bangwe ba ditogongkong ba bantse ka melato ya bona ba bantse ka diketseletso tsholela moya o galalelang o kgaole magabase ga di a bolosiwala sena thotontseng tsotse tshileng mogata teng obane ko wena moetsi le motlamedi wa maqeba mofodisi jofa moe bange setile o fitlhela ntse go kopa goetse o ekeletse kelo ka yakaga ntse go kopile ka lebitso la ntate le la mogale la moya o galalelang amen
0: amen ntate
1: mosiata ba ntle mosebetsi o entse re tla sala ka ntse re mametse seade moya
0: ntate ga dibuka tle ke a o leboga letsatsi le letle le senang setiso ya letho ntate
1: ya mosia kantle ke matso a bana ba batho mosia chee
0: le gona ba fitlhetse go betsa tle
1: katabata kare ka mogotlong ba na le motho wa ntate mosia empa o tla loka
0: o lekile ntate
1: tanki
0: ai ba hana go mmona ntate ga dibuka ba hana go mmona ba mo betsa

dumela go dumedisa mo mmere ga bana ba selama ya salesotho le nana o le go kena ngolo na ke le nana o la re bitsa dihwai re bitsa dihwai ke le nana o la lakala la temo kana tswa di jole pepene paetseng le tlhophisetso ga so ke phatlalatso ya temo le nana o le nana le tla go wena go sengwa manta go isa la bohlano ha ga ya bohlano e fitile ka metsotso e le shumele metso e mehlano ya obela nona mo yeng ke o ha wa ka mehlano ma ka mohelo o magwadinyane ha ke tsa maikele mong ke na lo amphato wa ka ne o mokwa ga ka machining ena ntsa bona go ditaba tsena tsa gona di fihla wena go setsetiso ya letho manano ana a re bitsa dihwai sepheo sa ona go lefa thuto di tabeng tsa temo e ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng a bua ka phepo ene ba hetseng mesebetsi ya matsoho ke ngene tsa le pabalo ya malapa a bua ka diphoofolo mo le shebileng haholo ditaba tsa bopheko di kapa bontlafatsi ba tsona diphoofolo tseo a bua ka ditaba tsa dimaraka mo le shamaneng le taba tsa theko le thekiso ya dibewang ke temo moho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo ke laborago wena so ise setle mme wa hopolo ga ile laborago e ba re bua le wena ka ditaba tsa dijalo lenaneong la rona le fitileng re qetelane e ne e le ha re bua ka bohlokwa ba ho apesa mobu jwalo ka ha re tseba wena mosotho e motle hore bo ga mahlale ba lepile hore e ka komello e tla ba ngata haholo nakong ena eo re yang re e lebile ya temo mme ke lakatsa hore re tlo thakelanang ka malebela hore na ebe re ka etsa jwang hore temo ya rona ya majareteng e be temo ya moshwelella e ka re tswelang molemo mme mona ke lakatsa hore re tlo bua ka mosuela ha na mosuela ke na mosuela ke motswako o etswang ka ho putisa moitedi masala a dimela le dijo o sebediswa e le manyolo a tlholeho ho ntlafatsa mobu. Melemo ya mosuela. Mosuela o ntlafatsa sebopeho sa mobu. O eketsa manoni a mobu. O ntlafatsa potoloho ya meya mobung. O thusa ho boloka metsi mobung nako e telele. O thibela kgoholeho ya mobu ka ho fokotsa sekgahla sa phallo ya metsi. O fokotsa sekgahla sa mafu a dijalo. Mosuela o boetse o bolokehile ho sebediswa mobung, o sa silafatse tikoloho le ho fokotsa tshebediso ya menontsha e entsweng ka ditjhefu. Tse hlokahalang e leng disebediswa bakeng sa ho etsa mosuela. Masala a ditholwana le meroho. Dikgaketlana tsa mahe. Molora wa patsi. Moitedi wa diphoofolo, jwang le matlakala, makgasi le masalla a dijalo, mafoforetsane a mapolanka, le setoroi, kalaka, moho le palo ya bolelele ba dimithara tse pedi, eo re ka reng ke bolelele ba garafu e felletseng makgetlo a mabedi. Mokgwa wa ho etsa mosuela. Qala o kgethe sebaka se ommeng se tshabelwang ke letsatsi. Sisinya mobu botebo ba garafu ho isa ho tse pedi o sa phethole. Tsetela palo bohareng. Ala mokgahlelo wa pele botebo ba seatla. Mona o ala setoroi, makgasi le masalla a dijalo. Ebe o fafatsa ka

metsi. Ala mokgahlelo wa bobedi botebo ba halofo ya seatla. Mona ke mane mo ala masala a dijo le meroho. Sebatalatse ebe o fafatsa ka metsi. Fafatsa ka molora kapa ka kala ka ho thibela monko nakong eo ho bolang. O nto fafatsa ka metsi. Ala mokgahlelo wa boraro ka moitedi botebo ba halofo ya seatla. O nto fafatsa ka metsi. Tshela mobu botebo ba halofo ya seatla. Nosetsa letsatsi le letsatsi. Pheta mekgahlelo ena e seng e boletswe ka hodimo ho fihlela mosuela, ho fihlela bophahamo ba mithara le halofo, ebe o a nosetsa. Kwahela ka mobu botebo ba halofo ya letsoho. Qetella ka ho kwahela ka setoroi. Ebe o nosetsa mosuela, o ntsha palo ho dumella potoloho ya moya. Tlhokomediso. Matsatsing a mabedi kapa a mararo mosuela o lokisitswe, kenya letsoho ho hlahloba motjheso. Ha mosuela o le fofo, eketsa metsi. Dibekeng tse tharo mosuela o entswe, fetola ka kgarafu, feroko e lemang kapa haraka. Fetola hape ka mora matsatsi a 10 ho dumella potoloho ya moya. Mosuela ha o lokile, o ba le monko wa mobu mme disebediswa di fetoha mmala o ba le fifi. Ka hona sebedisa mosuela wa boima ba 30 kg serapeng sa boholo ba 10 meters. Se ke wa sebedisa tse latelang. Mantle a dintja le a dikatse ka ha a tsamaisa mafu a ka bang kotsi bathong. Dintho tsohle tse sa boleng jwalo ka plastiki, kgalase le tshepe. Masala a dijo tse mafura le nama ka ha di bola butle, di ka hlahisa monko o mobe. Dijalo tse sitisang tse ding ho mela jwalo ka bolaukomo le tse ding. Dijalo tse fafaditsweng ka ditjhefu le tse tshwaeditsweng ke mafu le tsona ha di hlokahale. Ha re bue ka mosuela wa moitedi wa dikgoho. Ke mokgwa o motle wa ho etsa manyolo ho ntlafatsa mobu wa serapa le ho fokotsa tshilafalo ya tikoloho. Molemo ya mosuela wa dikgoho. O molemo bakeng sa ho hloma sethopo le ho sebediswa ka hara serapa sa hloma ho hlomole. O fana ka tekano e ntle ya matswai. Disebediswa. Moitedi wa dikgoho. Setoroi. Makgasi le jwang. Le palo ya bolelele ba mithara tse pedi. Mokgwa wa ho etsa mosuela wa dikgoho. Bokella moitedi wa dikgoho. Kgatha sebaka se moriting ho qoba hore mosuela o lahlehelwe ke mongobo ka pele. Tsetela palo bohareng. Tshela moitedi wa dikgoho. Hlahloba motjheso ka hara mosuela. Tebelo ke hore motjheso o eketsehe ha ho ntse ho tswela pele ho puta. Ha motjheso o phahame haholo, tshela metsi ho laola. Fetola mosuela kgafetsa ho eketsa moya le ho akofisa ho puta. Ha nako e ntse e tsamaya, disebediswa tsohle di fetola mmala ho ba le fifi. Di a foforeha, di be le monko wa mobu. Tebello ke hore mosuela o nka bonyane nako ya dikgwedi tse tharo ho isa ho tse tsheletseng ho loka. Maemo a ka motjheso, mongobo le makgetlo a ho fetola mosuela a ka ama nako ya ho loka wa mosuela. Mosuela o ka sebediswa ho apesa mobu kapa ho kopangwa le mobu dirapeng. Boloka mosuela sebakeng se ommeng se sireletsehileng ho boloka o le mongobong o lekaneng. Tlhokomediso. Moitedi wa dikgoho ka sebediswa ho ntlafatsa mosuela o seng o ntse o le teng kapa wa sebediswa e le karolo ya disebediswa ha ho etswa mosuela o motjha. Ho etsa mosuela wa manyonyobetsane. Ke mokgwa wa ho etsa mosuela ho sebediswa manyonyobetsane a mafubedu le dikokwana hloko ho nolofatsa masala.

na atamela hape le nakong e tlang hobane melemo ena ya ditaba tsa dirapa tsa malapeng e bohlokwa mme re tla nne re tswele pele ho ntshetsa ditaba tsena. Nakong e tlang re tla tla re bua ka tlhahiso ya dinoko meriana e leng di-herbs. Ke fihlile pheletsong ya lenaneo la rona la letsatsi la kajeno. Atamela hape le nakong e tlang o tlo ikgolla tse molemo hobane mananeo ana ke mosupisi ya haufi le wena ka dinako tsohle. Mohoma temeng ha dipane.

0: batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka gore bana bjelo ba o rutlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ore ga ba ketsa go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba rutlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo weleseng. Ko re ka re lele, ke tlhokomelo ya ka, kampo ke a fosa. Ga ke le ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kampo e re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona mme re ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mo le baphatlalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke
2: fosa.

0: bo ka medi wa sea le moya ke dumedise le bona bo hlophisi ba lena lena ne ntate jwalo ka o so nhlalositse e hle ho jwalo mabitso a ka ke kopano gama ke di sema ke motebang ke tlhako mme ke a le bua ntate
1: ntate ntate gama re bona mokgatlho wa heno ntate o tshwere ka maatla ka kopano le badisana go bona gore ehle ditaba tsa magulo mekgwabo tikologo ka kakaretso ke ditaba tse baballegileng tate a ko ferefe momedi wa selemo sa lesotho ka tsenana tse e tsagetseng mafelong a beke e ne e sa tswa fetang tate
0: ke a leboa gola ke bontshe fela gore jolo ka ganyana so dithitsitseng tate mokgatlho wa heso wa FK Alliance ka botlolo re sebetsa le badisana re sebetsa le mekgatlho ya badisana go bona gore na ka paballo ya tikologo re bua ka ditaba tsa metsi e leng Gauteng ya rona e tshweu re bua ka ditaba tsa ntlafatso ya bophelo re bua ka ditaba tsa moruo kapo ntshetsopelo ya moruo re beya jwang ka pelepele motho eno e re mo bitsang modisana mme ke seo re se etsang ka kotloloho ka go thea le gona go bona gore go na le boemedi ba badisana ka gare go metse le metsana mme kgetlo lena ke bontshe fela gore sebakeng seno sa se tibing mo re sentse re nna le mogatlho ona o rileng ra tleya ka kotloloho go thea le borena le makhanselara go bona gore ditaba tsena tsa badisana ba bakemedi ba badisana bana ba le mo o tla ba fumana teng ga o ba tlhoka ntate mme ne re ne bodumela gore ke ga fela re na le mogatlho o jalo ga mogatlho o jalo o le teng mafelongwana a fetileng a bekeng re ne re sebetsa kapo re ne re gakola morago o ka ona re reng ga re sheba sebaka sena sa se tibing ke metlhoding ebile ke mo re reng ka kotlologo noka ena ya magaleng e kolola teng noka ena ya magaleng re tla gopola tlenta di tla ba le wena mo mamedi gore ga e felele mono fela ka gara go tikolo eno se bile e fetela mane mo gothweng go tla wela go ba le letamo le tla re thusa go isa metsi naheng yane ya Botswana mme ditaba tsena di re go rona re se re tlameya go utlwisisa gore na ga e lantlentle re bua ka metlhodi re bua ka mekgwabo re bua ka metsi ana a re nang le ona na a botlhokwa ga kae go fitlheletse mo e leng gore ga re sheba setšhaba sa Botswana ba se batla imona menwana ka metsi ao re reng a tloa Lesotho re ntse re na le motlhala o phelang fela wa magaena a bo Ireland mo le teng ka kotlolo le bona ba ntseng ba fumantshwa metsi gona Lesotho mona kapo metsi a mangata a tla ba tloa Lesotho mona a tla ba thusa setšhaba seno sa magaena a bo Ireland Republic of South Africa mme ditaba tseno di re go rona ntate ga re sheba gore na metlhodi mane ke bo mang batho ba phelang teng metlhoding ke bo mang batho ba ntseng ba baballetse kapa ba ka senya e leng mo re reng ga fela re sa baballa gantle ga fela re sa shebe kapo le o tshwara ditaba tsena tsa metlhodi gantle re tla iphumana ditaba tsena tse ore ntseng re bua ka tsona e le toro fela e keteng ya phethala kapo e le ditaba tse tla felelela fela mme ra be re utlwisisa gore motho a phelang mono ke modisana mme ga re bua ka mekgwabo go bua ka magulo re bua ka modisana gobane o phela mono selemo pota o phela mono letsatsi le letsatsi ke gore na re reng ka ena ntlheng ya go bona gore na ditaba tseo yena o kenya letsogo jwang ka gare go tsona e le modisana yena o kenya letsogo ka gare go tsona jwang e le motho go feta boemong bo e leng gore re tlatla fela re se re badisana ke bana ba tshisitse badisana ke bana jwale ba bonagala ba kenya diphoofolo ka gare go mekgwabo e leng tse dintsi ditaba tse e leng gore qetelong ya letsatsi re tla iphumana jwa letshenyo e le teng ga re bua ka gore na metlhodi ya rona e eme ka sebopego se feng empa re qale pele ka gore re tsebe gore na jwale motho yo re mo kenyeletsa jwang ditabeng tsa gore na go ntlafatsa legulo le gona go bona gore na ba baballa metlhodi ka sebopego se feng thuto e feta jwang go bona ke moo re kenang teng re le FK Alliance go bona gore ditaba tseno re a di sebetsa mme ke ka qatlo e golotlheng tate ke bontshe fela le yona mo mamedi gore ditaba tseno di se di gatetse pele gagolo thuto re se re ile ra e etsa re tlhe re dule fatshe le bona re rale go bona gore na ditaba tseno ke ka sebopego se feng di ka dulang di ntse di phelela sebaka seno sa se tibing di ka dulang di ntse di diteng kapo motlho mongwe le yona noka eno ntse e phalela ka sebopego se e le gore ntse e phalela ka sona

0: go bona gore botlhe ba tla imona menwana go a fitlha ka sona ka setšhaba seno sa Botswana. Mme ditaba tsena re ne re di etsa gona go bontsha kapo go etsa dipontshiwa ebile re tataiswa gagolo ka kotlolong ke lekala la tikologo le meru ka mafapha a fapaneng gore na gantlentle ga re bua ka mekgwabo jele ditaba tse re di tshwara jwang mo mekgwabo ya gona e leng gona teng gore e be re tlabe re bontsha gore re baballetse kapo gona go bona gore mekgwabo ya re phelela le yona mefodi e jalo ya re phelela re tlameya re etse jwang jele go tla ba le dipontshiwa tse re tlabeng re di etsa mono e ne le gona go gakola ditaba tseno ntate ke tle ke bontshe fela gore ditaba tsena ne re sa di etse re le bang go na le kompone ya marangrang eo re ntse re sebetsa le yona gona go bona gore na ba support-a jang kapo ba tshegetsa jang ditaba tsena tsa gore ga re ya setšhabeng re fitlha ka sebopego sefeng mme le bona ba sentse bana le ona moralo ono o mogologolo wa gore na ba sebetsa jang ditaba tsa tikologo ba sebetsa jang ditaba tsa ntshetsopele ya setšhaba mmogo le ditaba tsa puso gore na ditabeng tsena ka go fela ga tsone re kenyeletsa jang setšhaba sane se tlase-tlase maleng date
1: mamedi metsotso e lesome le metso robedi re a re lebile goreng ya botshelela nategama o kwetse gore mamedi a tla utlwisise gore badisana ke batho ba motlhomo ba yamega ka go seng ba gokamane mantsi bi a tsatsi sele ya motho batsana jale le kgona jwang gore le ba bokelele lona le le FK Alliance jale le nne la bathakela ka malebela tabeng tsona ntse tsa go baballa tikolong
0: ke a leboa golo ntate tlaba le wena mo mamedi ke a gola ke bontshe fela ntate gore re na le mefuta e fapakaneng ya karolo ena ya setšhaba eo re bitsang badisana mme jolo ka gaose bontshitse ntate wa pele ko ona ono wa ba tlabeng ba ya meraka ba boela ba gutla nna le bane ba tlabe badisa ba ntse ba disetsa mono mo re tlabe re reke magudu a rona ebile ntse ba gotlela malapeng re na le gape karolo ya badisana e tlileng ka kotlolo teng ba tlabe ba phela nako e itseng e ka bang e feta kgwedi tse pedi motlhomoletse tharo bona e tlile ba phela gona meraka kwana re na le karolo e nngwe gape ya badisana kapo ke bontse fela go na le mokgatlholo mongwe gape wa badisana mo re tlabe re re go na le badisana ba badisang diphoofolo tsa bona go na le badisana ba badisang diphoofolo mo ba hiruweng teng go na le badisana ba disang diphoofolo tse tlabe e le tsa malapa a boboa motlhomong ebile ka kopanelo gona ona mono ba sentse ba na le tsa bona mme tabo ena e re go rona ga e ba ba le ka sebopego seno le megatlhe le yone ke seng ke e bontshitse le katamelo fela ka tsela e tshwanang e tla tlameya e fapane mme go atamela potso ya gago ka kotlolwang tate re na le kapo re sentse re na le setlamagano seo re nang le sona le ketapele ya setšhaba ka gago metse le metsana jalo ka se ke bontshitse ka marena le makhanselara gore ebe ka dipitso tseo re re di tshware le bona re tle re kope gore ba re bitsetse setšhaba sa bona ka kotlologo motlhomong re tlabe re tlotla re bua le badisana mo teng ba tlabe ba fumane ya teng mme ditaba tseno ke emeng ya metšha e le gore ra e sebedisa go bona gore na re fitlha jwang go bona karolo e nngwe jalo ka se ke bontshitse gore ba bangwe tlabe le ba phelang gona meraka retlhe re tlameng go fasa ka thata ntate re le go fitlha go bona mane mo re reng teng jwale mo no mo a phelang teng modisana ga se bolela gore ga a phela mono ga e sa le karolo ya setšhaba ke gore na rona re fitlha jwang wena le thuto ena re yanetsa jwang go re tle qetelele e fitlhile go ena mme ke mane mo re tlabe re ya go bona ka bongwe jwalo-jwalo re kena motebo ka motebo go bona gore na re arabela jwang ditaba tsena go bona gore na re e fetisa jwang thutona e re tlamehang go e fetisa taba e nngwe gape sejelo ka se ke bontshitse e tlabeng tse e le tsone ka dipitso tseno tseo re tlabeng re di tshwara le gona go bona gore na mokgatlho ona ga re se re na le mokgatlho o re o theileng kapo ka tataiso ya bona botsamaisi le boetelepile ba setšhaba re thea megatlho jwang jele ka megatlho e ne be molaetsa o ntse o pharalela ga re ya setibing ga re tlo kopana le badisana ba setibing ga re tlo kopana le badisana motlhomong tlhwatlhweng ga go le kopana le badisana maqhaka re sentse re tseba gore re na le megatlho eo re theileng mono e sentse e le teng ya badisana mme ka yona ditaba tsa rona di kgona go feta ka yona ba kgona gore ba etse bokebokebe re a tseba gore re tla kopanang re fetiseng tsotlhe tseo re lokelang go di fetisang tate.

0: morero o nana o ene le go gakola mafelong a beke o bontsha le bontsha ene le gore go sheba go sireletsa taba ya motlhodi wa letamo la magaleng e be dibakeng tse dingwe mo e bang ga gona taba tseo tse jalo fela badisana ba tlhoka motlhomong go tla utlwana ba ka etsang mo ba phelang teng le e tsirwang le le FA Carlens.
1: Ke leboa ntate Tlhabo, ke a gola ke bontshe fela gore e sile go jalo ntate jalo ka ga o tsho re na le Gauteng e tshweu e leng gore ga e kolle mo na magaleng fela, re na le metlhodi e mengata gagolo ka rona, e na le Sotho moo go tla bo go tlhaga motlhomontlhe. Ke bontshe fela gore dingwe ka tsena tse kgolo tseo re tlabeng re na le tsona tse e leng gore ka kotlolo ke tla bua ka mogokare, ke bue ka senku, ebe ke tla bua le ka yona magaleng. Ke sa e se tsona fela tse teng ka rona, empa se ke bontsha fela gore ke tse dingwe tsa dinoka tse kgolo gagolo tseo re reng ka tsona metsi ya rona a tlabe a thusa setšhaba se se ngata gagologolo. Mme ke bontshe fela gore re re ditaba tsena re se re di qadile kapo re se re di gakotse mona sebakeng sa setibing, taba eno ka bo yona e bontsha gore ga fela tshietso e le teng e maatla le gona go bona gore mogatlo wa rona ka nnete o sona le potomane ke ka gona re tla kgona gore ka tsela e tshwanang fela re boele re fetele dibakeng tse dingwe. E nngwe e tlabe e bue gangata le gangata ntate, ke bontshe fela gore ke letamo lena la metolo lena le tlabe le fepela karolo tse itseng tsa masego le karolo tse itseng tsa bere ya metsi. Ga re bua ka letamo leno e ba go tla bo go na le taba e tla be dula e tlhaga e bontsha go hela letamo ke lena le akatea, letamo le bonagala le tla akatea. Mme ga re sheba gore na le atlega go tshwara metsi a makae, qetelelong ya letsatsi re se re tlo bona metsi a jalo a fokotsega ba letamo le ntse le katea. Re sentse re sebetsa le e meng ya megatlo e teng ka gago go sebaka seno sa metolong go bona gore na ebile le ka kotlolo le megatlo ya badisana gore na gantlentle jele re di sebetsa lwang ditaba tse gobane rona ka kotlolo go utlwisa gore modisana ke ena a tlamayang go ba ka pelepele ditabeng tsena. Ke gore na ga re bua ka karolo eno kapo tikolo eno ya metolong mo re tsebang gantle gore ga re bua ka go katea ga letamo na go tla bo go katea go tloa go kae, jele re sentse re tlameya re qale le mesebetsi efeng ya go bona gore a baballa mesebetsi efeng ya go bona gore re tshwara mobuno e ka ba ka gona go lema difate, e ka ba ka gona ka megatlhelo e fapakaneng kapo ka metšha e fapakaneng ya gore na re ka o tshwara jwang mobuno o tla bo kata letamo. Ditaba tseno ke ditaba tse go sentse re di shebetse le gona go ba le merero ya gore na ga re tloa mona re tlabe re tlameya go fetela sebakeng sefe. Mme ke jalo ka ke tshwatlheng tate motlhomong re tlabe ntse re le kojwana dibagetleng empa merero yona e le teng le go fitlhela mono le go namela mono re tla nne re go etse ga fela ditaba tsena tsa rona di ntse di atlega go ya pele. Mme tshietso e ntse e ba teng le gona gore re dule re ipapisa le merero bane merero ga e le teng ya naga e tlakileng le rona re kekeng ga tsamaya ka thoko yona e ntse le gona go ipapisa le yona go tseba gore na gantlentle merero e teng ke efeng sebakeng se feng jele re tle re tsebe go tseba gore na re tlamagana jwang ga mmogo le mmuso o bona gore ditaba tseno ga di sebetsa ka mafapha le makala a fapakaneng.
0: Ntate fa makutlwa ka go di beileng tate re kopa mo teng mmamele selemoya go na le nako e re tla bulela mmamedi le ena a tle a kene ditabeng tsena ebe re tlo go boela go kana gape e bang potso e tobile go enang tate.
1: Ke a leboa ntate e tla ba le wena mmamedi.
0: Dikgomo.
1: Dikgomo ntate.
0: Mmamedi metsotso e lesomele motso o mongwe ka ya ke lebile goreng ya botshelela mme ga jwale re tla gokagana jwale le modulasetulo wa mokgatlho wa badisana gona mo setibing e leng monghadi Matela Mogomphata le ena ba ke ba re fe gore na e le badisana ba kollang moo he taba tsenana ba di utlwisa go le go kae ke melemo e feng e ba seng ba unne ka ditaba tse nono tsa go sireletsa tikologo molemong wa motlhomong buyane ba tlholego kapa gona taba tseo tsa diphoofolo tsa bona. Re sentse re le ka matsapa jwale a gore re gokane le ena monghadi Matela Mogomphata mme re se re gokane le ena ka katlelong. Ntate Matela, ntate Mogomphata ko amogele ntate ke le bona ka gao lenaneo la seupeng se wang ka jeno.
2: Alo na.
0: Ntate ditaba ke tsenana tse monate tsa ka gaeno ka moo ya gona ka go tswa go lona le le badisana jwale re ka rata go tseba gore na kutlwisiso e teng e fanwang ke mogatlho.

0: wa FK Alliance Channel le basebetsi mmoho le bona ka ha utlwile gotlhile ga se bona fela go na le balekane ba ntse ba sebetsa le bona kutlwisiso e teng go badisana ba mo setibing ka taba tse tsa go babalela tikolong
1: ee ya ntate ka nnete ba ntse ba ya ba utlwisisa kapa ba tlhakelwa le bagabane ba sa tsebe ba bangwe ka nnete ba ntse ba ya ba tseba ka mogatona ee yanta
0: ha re bue mohlomong nako e fetileng pele ditaba tsenana tsa mokgatlho onana kapo tsa thuto ena e fanwang ke bana ba lefang yona pele e etsagala boemo ba bophelo ene le bofeng mo go badisana mohlomong ka taba tsona tseo tsa ba balela tikolo
1: ka nnete ne ntse le botlhoba etsang gobane ga o ne o sheba batho ba ne ntse ba ikisetsa maboelela fela e ntse e le mokgwa ono wa gore ga bana tsebo ka ditaba tse jalo jale ka nnete gona tsena ba ntse ba ya ba kuka ditimego eno ya eno le jalo ya ditaba tse dingwe ta eya ta
0: botlhokwa ba senana se e tswang re e fegena le bona e bo fetola tikolo e ga bolona jwang
1: botlhokwa ba taba eno ke gore re ile ra ba re eletse kapa ba re fa gore ge fumane sebaka seo re ka fotholang ditlamatlama tsenana ore motlhomong jwang botlhaelele oba ka ne ditlamatlama tsena tse di galagala di ja jwang le meriana ga e sa fumane ya bono jalo ka ga re boitse re le metlhoding gape-gape ge boitse gape-gape re se re welane le taba ya gore re tlhokomele metlhodi kapa yona mekgwabo
0: o bua ta botlhokwa mona ga gore le meriana ga e sa tlhaga monong na thuto yona e ya fanwa ka yona meriana e gore na e lokela e kgwerwang bese e fotholwa ka nyeo ka tlase le metsemo gore monyane ne nne ba balege
1: eyantate gobane re ne ebile re ntse re ka nna ga batla sebaka se seng gape sa gore ge be le moo re boetseng re e lema re batla mo iteng re e leme e le goreetse bo o fumane ya moo e leng sebakeng se le se
0: batho ga ba sebetsa motlhomong ba ka lebelela gore ba ke ba thole lethonyana mo le sebetsa jwang le sebetsa ka tsela ya go felang le iketsetsa ntlafatso kapo go na le se seng gape seo le reng nako ga ntse ya go na le se seng se kakatsang gore ne nne re se fumane ntse le ona go iphedisa
1: ka nnete re sebetsa e le ka taba ya gore re ikopane ge le badisana ge sa lebelela go lefuwa goba ga nnete re etsa ntlafatso e malebana le sebaka sa rona moo go tlo tla go fodisa rona moo tikolo ya rona e tlo babalege baballe e le rona ga e le mona re bile re fumane batho bao ba re eletsang ka go baballa tikolo ka nnete re bone e le botlhokwa gore ge kenye letsogo gagolo e le rona ka o iketsetsa empa e ba gona le ntho e banye ka e tsagala nako ntse e tlang ga ena le bothata
0: tikologa kapo le megwabo eno eo le e baballetseng go na le nako eo metsi ano go tla e tswa mosetsi o mogolo wane o isang metsing Botswana tebelelo ya lona e ka ba efeng ditabeng tse kareng tseo motlhomong le metsi ao a borona a tla a qalele gore letlhe a fumane pele na ke taba tse sentse le dinagana tseo
1: eyatate re ile a ka nagana ka yona le gore re ile a ka ra bua kapa ka yona gore na a e le mona metsi a tlo tla tsamaya ya Botswana etlhe re tlameya go tiisa golo gore re bone gore re tlhokisa dibaka tsena gagolo e le gore mohlomong le rona re ka nna ra shejwa nketswane a tla se ka shwela mogodi
0: ntate
1: eya ntate
0: na ntate mogophata go na le seo ka lakatsang gore re ke phetha ka sona e bang ditabeng tsa rona ka jono e bang go na le tse sa kenyeletsang monyetla ko na ntate o ka bua hena ebe o ka lakatsa go phetha ka taba tse reng
1: ka nnete ke a kgola nna wa ka ke ditebogo fela ka mokgatlho wa FK Alliance ke a kgola le bofudi a kgomo le luri bone jalo ka e le tsona tse re tsheditseng
0: gagolo ga ba tlisa le tlhokwano e ya se ka ba bitsa ka mabitsong tate yena
1: ke le

0: mmedi mohlomong re tla hokana le rona ka moka go bolela ditaba ntate.
1: Ke a leboha ntate.
0: Mamedi metsotso e mene re a re lebile goreng ya botshelela a ko kenege o nke le wena o latlhile go gamola ngwana re utlwena 5933222 3640 mamedi dumela kgotsa mamedi mamedi a ga utlwagale gutla mamedi metlha e butswile mmedi 2231 6429 le +266 599 33 ke dinomoro tsa mogala tse o ka kenang ka tsona tseo he re utlwena wena o ka reng ditabeng tsenana tseo baeti ba rona ba seng ba di beile ka taba tseo tsa pabalelo ya magulo megwabo jalo jalo. Mamedi dumela.
2: Halo
0: kgotso ntate.
2: Nne ntse ke utlwa le pele gane fela wena o sa nkutlwa.
0: A ntshwarela ka ngwana.
2: E lokisa ka wena ka mo. A re ka ngwana lona Constantine sentate.
0: Ntate.
2: A ke mametse go ntate o tlwa ka ntate o qadileng ka yena. Ke ne mo. Cha ja u ka ke ntse me khatwe e jemetse. Fela ke taba gona ke me khatwe e bile nteng ka di khotholetso tsa mmuso. Go bane mmuso o tloetsa matamo di ba ke tlase go di ba ka tseo ka pa che. Go bane ha ba ke ba khotholetso ke mmuso. Ke tla gona ho ba nngwe tloelwa ba le ba ka thabeng ba le ba kotsi ba di shana di ba kentse la tabole ba jeng ke bo qabane ka pa go ba le tsheka mola ka sengu ha ona go huletswa madam a ile a hlakolwa le la lantwa ha e tla tswedi ke ke la mashai bona ba di tsana bana ba ka mona ba kotsi bona go tshabeng gona ha ena ke bona ba o ile di khukhuni ka gona ha ena ba tsamang ba bula ya batho fela bona je ba kopana le wena ka mo ka thabeng ka mo ba ntse ba batla o eta o ya kaeka ba o bolaya ba golosodi ba kana go batlang monise gaeno ba o bolaya ebe ba gaeno ba ntse ba re sale go nyamela ba o bolaile ba o fepile dintanyana ka mono gantlentle ba o bona nete ba tlholeletse mmuso o baneng o tlholeletse badišana ne ba ntse ko uetsa mona ka yantle e tsa teng kabane mane bo badišana ba bolaileng batho ka sesomono ba se ba tshweo ga ba tlameya go ba iswe molaong tanki ntate.
0: Mamedi ke motsotso ka re lebile goreng ya bosupa re sutela prenselelo a re balele ditaba tsa gora ya bosupa re taboela re kena ntlheng ena gape ka mogabola ditaba tseo tsa gora ya botshelelo.
3: Ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona isa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlo go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
4: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tsholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlodisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme kannete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga o na ba le letlhege le na leoge le bonang
5: ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang.

0: sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi dibalwa ke Puleng Sello. Letona la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang Mohlomphehi Matjato Motiyane o phatlaladitse ho qala hwa tukiso ya tsela ya A2 e tlohang Meriting ho ya seterekeng sa Qhutheng. Tsela ena e nang le dilemo tse ka hodimo ho 20 e ahilwe e kopanyang setereke sa Mohalosukusuku le sa Qhutheng e tlalehwa e le maemong a mabe mme e hloka ho lokiswa ka potlako. Mookamedi wa lefapha la ditsela Monghadi Tshidiso Polaki o netefaditse hore lefapha le beheletse ka thoko tjhelete e ka hodimo ho dimilione tse 2 molemong wa morero ona wa ho lokisa ditsela le ho thibela ho senyeha ha tsona. A re tjhelete ena ke e bokelletsweng ka ditlolo tsa ka dikotlo tsa Basotho ba sa ikobeleng melao ya tsela mmoho le thekiso ya mafura. Ho sa le jwalo, morena wa sebaka Morena Mosuwe o amohetse ntlafatso ena. A re setjhaba e sa le se emetse ho ahwa ha tsela ena botjha, mme a re o tshepa hore ha e se e lokile le dintlafatso tse ding jwalo ka motlakase di tla latela. Ka mora hore sepolesa sa Lesotho se phatlalatse dikgeo tsa mosebetsi tse 500, batjha ba bonahetse ka bongata metebong ya sepolesa, mme ba re ba na le tshepo ya hore ba tla fumana mosebetsi ona hore ba phedise malapa a bo bona. E mong wa batjha Monghadi Phoka Mahlwane o ipileditse ho batjha mmoho le yena ho senya hame le ha ba keke ba fumana mosebetsi. Re ba phehelle ho fihlela ditoro tsa bona ba sa natse diqholotso tse teng.
1: Ntonga tsongo whatever they are dreaming, whatever togo tsa bona ba nne ba dilelekisa ba motlhontsa ba tla ipona le kae kae ana le ntho itseng one day ha sa hirwa mona a ska wela fatshe kapo a ukwena e kae kae o bad luck.
0: E mong wa batswadi ebile e le moitshukudi o re tlhokagalo ya mesebetsi ba tshenye susumetsa batjha ho kena ditlolong tsa molao.
2: Tsela e ke ba shebileng ka line ena ke otlile pelo hobane le nna bao ke ba tswetseng ka tlaka ke bana ba ka kaofela ga ke na kgetha he ha ba sebetse bo go boholo ba bona mona ga ke go utlwa go tla bo batlwa lenane le itseng jwale ga nna nkwe kaofela ga ke fela o shebe ona ke line e kaka ke ntho e kutlwang e nthetsa ga ke ba shebe.
0: Baetapele ba lefapha la marangrang dinaheng tsa selekane ba ntse ba tshotla hona mekgwa e metjha ya marangrang e kenyeletsang mahlale a maiketsetso AI e ka tshehetsa phetoho ya marangrang le boqapi jwang hammoho le mathata a mang a tshebediso ya AI le mekgwa ya ho bopa mahlale a kenyeletsang bohle. Tsena di hlahelletse mmokeng wa ketikelo ya dilemo tse 125 tsa mokgatlo wa dinaha tsa selekane London United Kingdom o tlo fihla pheletsong kajeno mo teng moifa wa Lesotho o etelletsweng pele ke letona la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlomphehi Nthati Morosi. Mme seabo sa Lesotho mmokeng ona se tshehetsa moralo wa lona ditabeng tsa marangrang o reretsweng ho akofisa kgokelo ditsebo tsa marangrang le boqapi o bile o sebedisa marangrang ho ntlafatsa bosebeletsi ba setjhaba le ho hlahisa menyetla ya kgodiso ya moruo. Mamekgatlo ya basebetsi Lesotho Feletu e ipileditse ho mmuso le mekgatlo ho sebetsa mmoho ho fedisa tlhokahalo ya mesebetsi batjheng le tlhekefetso ka malapeng. Tsena di tla ka mora hore Feletu e tshware mmoka moo presidente ya yona Monghadi Samuel Mokgele a hlalositseng hore ho thibela tlhokahalo ya mesebetsi le diqholotso tsa moruo ke boikarabello ba bohle. A re mekgatlo e lokela ho tla ka meralo e tla tlisa ditharollo tsa moshwelella le ditsebo tsa boikgollo bofumeng. A supa hore baithuti ba lokela ho ba boemong bo ba atlehang ho fetela mesebetsing ka morao phethela dithuto tsa bona ditsing tsa thuto e phahameng. Monghadi Mokgele o ipileditse ho ba tsetedi ho hlakisa dipehelo le ditebello tsa bona hore batjha ba tsebe ka menyetla e teng ya kgiro ho tsa moruo. Loti ha le bapiswa le dollar ya America ke maloti a 16.6 le disente tse 42. Ha le bapiswa le ponto ya Britani ke maloti a 21 le disente tse 73. Mme ha le bapiswa le euro ke maloti a 18 le disente tse 63. Momamedi, ditaba tse qalang letsatsi re di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane horeng ya bosupa.
3: Rimoja boy dango ikonizi
4: mara ke nga ka onana ka thata so
3: ke nice life problems boy ha ke tsebe na go reka boy ke winne shopping voucher sa
4: danki ikonizi
5: sebedisa iko cash o be moja e ka ba o reka di bundle tsa data ka pa metsotso tshabela tsa letsatsi le letsatsi tsa iko cash do for the points ka pa cashback hang o be monyetleng wa ho fumana meputso ya letsatsi ya beke ka pa ya kgwedi le cash prices tsa ho fihlella ho 40,000 Malodi, the smartphone, shopping vouchers, limit puto e mingata e hlamatsehang. O ka ba o reka dipoentse ka pa o sebedisa tseo nang le tsone ka o penya *303*03#.
6: Econet. Inspired to change your world.
7: Now hloka chelete e potlakileng Express Credit. Ena le tharollo. Kadima ho tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o fumana hona mohlang o ikopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso. Ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Rena le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang dieho ya leto. Fumana chelete yeo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004-4444. Kadimo ka boikarabello. Ho na le melawana le dipehelo.
8: Letse bonyaka ke mosolo taba ena e traising ke ipele mosolo o traise babodi ona ba tsa nneta ba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoro ke a o kofa empa se ntse ke ba tsima maikutlo o lalala eng re swa go pae sa se fetla sa mathe swa re da tsela ke zwina a se ke tsya moele yang ha ke na le dikgato tse tsa me ho utlwa bolo ka
9: Mamedi metsotso e supile re fagaletse hora ya botshelela re le boepileng selelo ka re ba laite batse botsa hora ya botshelela mme he o sa tla bo ya sekwele go nyana bo supa a se a tlo di bala ka sengesemane mme he ha re le mothating ona go fetsa boemo ba tlhaloso ya boemo a le godimo go tswa mane Lesotho Meteorological Services mme ba re le kwaetse ka go kgetha dibaka go phodile go isa go bata go seng gona ka moya o fokang o le bobebe go tlhaa le boya botšhabela go ka lebelelwa gore e le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go phola empa go bate dibakeng tse dintsi ka maloding ga le ntse le phama moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa e ba magareng go tlhaga le boya bophirima le borwa bophirima mme ba bontsha gore go na le monyetla o fokolang wa dinoko tse 20 wa mafafatsane mo na le mane a ka gamang le diaduma dibakeng tse ka leboya le bogareng go naga mme ga re sa boemang futhung Maseru, Moshoeshoe 1, Mafeteng, ke Mashume Amabedi, Ametwe Medi, Mohalesuk, le Beria, Mashume Amabedi, Amotsu Omong, Kuting, le Botabote, le Shume le Mitsu Orubong, Kachasnek, Mashume le Mitsu Rubedi, Kahosana le Tabatseka, Mohotlong, le Shume le Mitsu Supiling Oxbo, le Shume, me Simon Kunke, le Shume le Mitsu Emene, me Mamedi, le Mani, Nitabin, Hintze Rubilizo Hore, o ka kena hore o ditabeng tsa baeti ba rona ba makamane ka mokgatlong wa badisana wa FK Alliance ntse re buisana le bona ka ditaba tse ne ba di tshwere mane mafelong a beke e le bona ba mokgatlong wa badisana ba gagotswe mokgero wa badisana go tlhokomedisa e seta le go sireletsa mehlodi mme nakong eo re yang ditabeng ne ntse re memmine maikutlo a gago go tlhena wena ha ile mo mhlomo ke nge o mhlomo le ka re le a itsa le hona go baballa ditaba tse o tsa tikologo mamedi khotso
10: ntate
9: khotso mme
10: ka nnete tsang sana khako di sana ba bukela ba ba rutwa ka go baballa go ho etsa ntho e ka ofela e tla tsa gore ne ke ya ka harana ke rata bile ke a ithabela ba ta iphumana ile ntate ba ka go ha re ke tang wa baballa metsi a ke ke ya motho a fete a lwetsa ka mole ya Botswana ya le taba ko mo a ya bona a me mara le ngona mo jelo ka a fete a bona mono a nnete se ka mana nteng a ye tswa be mba ona ha ha wa funi mo mo ke ke ke ka ho a ne metsi lo ya phophoma so jutse re ne fela re tshwere ke dinyora le o hawa matamori bemba matamori ba fumane go nwa ke le bontate
9: ke mema
10: le mafaisa
9: ne mafaisa ga le bonne
10: ko ha go bua ka jamela ntlo ka rona ga tena ke o hlokohle
9: phepi mema mafaisa le ha fela o ntso tsa mangwe sa ntlo ha le ke maranta ba he ditaba tsa gago bolo di utlwagetse mme mamedi le wena o kena he nomoka mogala +266 599 33 kapa 2216429 le wena o ke o tshwaele kapa gona go agela wa ga molangwana ditabeng tseo re ntseng re di tshotla le baeti ba rona mogatlheng o wa pele wa lenaneo la sebopeng re utlwena wena o ka tshwaela ore motlhomong ga eno go na le taba tse ntseng di tshwana o ka relakatsang gore badisana batho o thakelona ka malebelang mamedi kgotso
11: Ntate o phetsirang ena
9: Ntate lesoma
11: Ntate ke mpa ke katao ke kopao ke fana ka nomoro ya ka go ntate gama mo ke fa snae
9: Ntate
11: nomoro ya ka ke fa snae
9: tswela pele Ntate
11: 10 sigo sigo 19
9: Ntate
11: ka ntate ke ntate o mo dimo sa ga ga tsena alta ba tsena ta ho
9: di khomo
11: ta ndi nda twa
9: ma me di metsotso e le shomele metso e medi re fagaletse ho ra ya bo tshilela re he ho bujela o kene re tle ga go kana le ba itwa rona re lebele kene le le shongwana o le tlatsetsa ka po hona ho botsa dipotso mo e bang he di tsebe di le tsa e ba hantse ba teka ditaba tsa bona ho tso ma medi
12: bo ho rona
9: ka mwana
12: ke jwa mo la rona hape hape constantly se ke bala hlelle engwe hape hape ta ke re ke nna ya la ka le dikadi ya ka tse se ngi dibuletse tsa le bakeng le qaba le hlabintsana tsa bolishu bi ka central range ke di tsa central range se baka seno ga le ke re go bana fela ka go loya ri gene ka mono gelahlwe gege se ke mona yuwe tsa mmuso a se a ka lokana yuwe tsa bontate ke yuwe tsa mmuso wa ke mmuso o tlame yeng o bona o o thusa bontate o thusa ditšhaba tse ntse ka mono bae nako ena ntse ke le ka gae ka mono ntate pele ke bala mabaka a nthibelangwe ya gae ona kena ke na le mokodi mona ke ne ketlhe ke tsamaya dibaka tseno tsa bolesheleng tseno tsa boqabane mo lebakeng bo dibobeng mane ke tlabolola badisa re bana ke ne moithaopi kgwapa wa ge goe ntate jane ntate bo etse ekadile gona jone ya go bana bana e ba ipolaela batho fela ka modukana batho bana ba bagolo ba tshetsa dintho tsena tse e tswang ke bana bano bane bana bana ga ba keta go senyetsa batho ba etsa ntho tse mpetseno ba ile o nwesa batho ba re ba bagolo jale ebe o thabile go monate mono e re ba bolaile re ba bolaile tshela ba entse tlholo ya molao jale go fana mapolisa le ona ga a ba tshware jale ka eno ya qabare ga ba tlo tshwago batho ba le ona jale ba bolaile mabela ya lelwa mono ka setlhose tshabeyang ba bile ba latlha dintho tseno magangang mono ke di bona mono o ne re ne ke le seyo ka mono ge saya ke di bona magangang mmuso wa ba tshweleletse ona jale ka mapolisa a kacha snack kanke ntate
9: kangwana mamedi kena he lwena re utlwena he oreng ha o tshwaela metsotso e le shomele metso e mene re fogaletse gora ya botshelela mme he ba tshwanetse go bulela ntsho metsana la ditaba se buping mme ba itiba gona ke monghadi gama kopona gama go tswa ka mana ka FK Alliance moholim modula studio wa mokgatlho wa bapodisana ka mane ka steving ena ke monghadi mantela mogomphata ke bona baitiwa rona he beo re nentse re kadileng ditaba tse nana le bona jwale he re re go bulele le wena o ke o tshwaele ditabeng tseo ba di buileng wamphata e re re ke re gokagane le ntate gama a tle a qale a kene go tsona ditaba tse nana mme ka mora teng re tle re utlwena ntate mogomphata ena a ka tshwaela a reng a sa bile a ntseng a phethela puisano ya rona le ena mamedi ga jwale re tla gokagana jwale le mokamedi kakaretso wa FK Alliance ena e leng bona ba tshwereng ba ka pelepele go bona gore badisana ba fua thuto ka ditaba tseo tsa go babalela magulo le tikologo nate gama madume ga feleng date ke a tshepa o utlwile mamedi gantle ke ena go tsona date
13: ke le wanda di ke tlo go bahle ke qale ka tsa ga ngwane ke ga ngwane Constantis ha ba difuse ke tla se le sentse ke go batsha ka lo ha ba ke le bitse
9: ga ngwane Constantinus ha o ke ha le pela teng ke ona ndate
13: e le ndate ga ngwane o bua ditaba tsa bohlokwa tse dileng di tlotla di re fa data iso handle le hore na go tloa mona go ya pele ke tlo se ditse ga se bopeo se se ke gola ke qale potsong ya ha ya pele ndate mo mana ba tla go tseba gore na hantle ntle mogatlo o tlile ka sebopego sefeng ka kotloloa re bua ka mogatlo wa FK Alliance ke a gola ke bontshe fela gore FK Alliance ke mogatlo o ngodisitsweng ka molao ke mogatlo o ikemetseng o ngodisitsweng ka molao ntate mme ke sentse ke tseba le hona ho tseba ho mamedi wa tseba hore me kgatlo ikemetseng na e sebetsa ka

0: bo se feng ka ha go metse le metsana ya bo rona empa megatlo e jwalo e be botlhokwa gore re nne re fumane data iso rena hantle ntle mmuso ona le merego le megalo efe mme re se ke be ra iphumana re tsamaela thoko le ditaba tse jwalo le ha o le jwalo ne se ke ile ka bontsha gore SK Alliance ke mogatlo o sebetsang kapa o itshetlegileng ka ditshiya tse tharo ditaba tsa tikologo paballo ya tikologo ditaba tsa ntshetsopele ya setšhaba le ditaba tsa moruo le gona go setlela ntate le tlhagiso mme ditaba tseno di re go rona ga re ile ra dula fatshe le badisana jolo ka se di bontshitse gore ga re sebetse setibing fela re sebetsa le sebakeng sa maqhaka le dibakeng tse dingwe ga re ile ra dula fatshe le badisana e be go etsa meralo le bona go tseba gorena gantle ka gago sebaka se e sa lona le bona e ka kare diqholotso tse le tobanang le tsona ke difeng mme diqholotsong tseo tsa lona le bona e kare ka tswa ka lefe legalo mme ditaba tseno ditaba tse re di etsang le bona go bona go haga gorena ditharololo tsa diqholotso tse ba nang le tsona ke difeng ke bontshe fela gore setibing ka kotlolo re ile ra dula le badisana fatshe mme ke mona mo o qetelelong ya letsatsi re ile ra gala le bona gorena gantlentle mabapi le diqholotso tseo ba nang le tsona ditharololo e ka ba di feng na ne ke batla go bontsha fela ntate tlaba le wena mo mamedi gore ga se diqeto tseo re fitlhang ka tsona re se re re re tlo tla re sebetsa ditaba tsa mekgwaba go tlo sebetsa ditaba tsa metlhodi re mpa re dula le bona fatshe go ntse o na le tataiso ya makala a ameyang ditabeng tse jalo mmogo le boemedi kapo boeteledipele ba setšhaba ka ga gore metse le metsane jalo mme ke ka gore tla fitlhela qeto ya gore a tšhe ga re keneng mekgwabong a tšhe ga re keneng ka go le kgulo re boneng gore na re fothola jang sehalagala mme ka sehalagala seo se ntse re se fothola jele re tlo tla re tlaisang ka sona ke mane mo o tla tlhaga meralo e metšha gore ae ditabeng tsena tsa ga fela re ba baletse mekgwabo gantle ka tsela e nepagetseng mele re bona majwang a boela a tlokoma a tlhaga gantle majwang a kang bo mosea jwang bona ba mosea ga tseba gore na o tla boboetsa ditaba tsa mofuta ofe tla be re tsa dikatiba go lua dikatiba go lua meseme jalo jalo ka ditaba tse kareng tse ene se le mo rekenang teng le gore na jale batho ba ga ba se ba itshematlela kapo ba se ba setlela ka sebopeo seno le go tlhagisa ditaba tse kareng tseo ga ba kopanya jwang le mebaraka ke mane mo o tla kenelela gape private sector kapo tlhe ke bontshe fela go bora dikgwebo ba tla boela ba kena mono gona jele se re ba kopanya jwa e le gore ditaba tsena ke ditaba tse e leng gore ga di felele mono fela di kenyeletsa ditaba tseno tse tharo tseo ke di yammeng mme ke bontshe fela gore potsong e nngwe gape ya rangwane o bontshitse gore na gantlentle jale bo dibakeng tse kareng bo qabane bo lebakeng bo lesobeng re fitlha jwang gagologolo mabapi le dikholotso tseno tsa seng a di bontshitse mme ke bontshe fela gore sebakeng sa qabane ga mmuso mo na mo kereng ke tlhwatlhweng qabane ga mmuso ga morena phafoding date re se re gakotse le teng re se re ile ra qala mosebetsi le mo sena a se qala ke sebaka seo re ileng ra fitlha go sona go a bona gore na le le teng re sebetsa jwa mme ka lefonolo le tshwanang re boetse ra tlile go thea mogatlho wa badisana mono empa ke ntse ke utlwa gore go na le dibaka tse dingwe gape tse golo tse bileng le tsona re ntse re tlhoka go fitlha go tsona tse e leng gore ga ngwane ka kotlolo ena ebile etlhile ga a phethela ditabeng tse tsa gae ke utlwile gore ke e mongwe wa batho ba tlo tla ba re thusa go anela le gona go tlhwaya gore na gantlentle ke dibaka difeng ke kae mo ntlo e tshwang teng mo re tlamehang re potlakele teng re bona gore ditaba tsena re di atamela mme re a nkile maikutlo a ga ngwane ntate tlaba ke bontshe fela gore ga re sa tlotla re felela mono mo re kereng re sentse re le gona teng re se re qadile qabane ga mmuso mono re se re qadile se re na le mogatlho wa badisana mono bo theileng o e le gore mosebetsi wa rona ga re tswela pele re tlo boela bele re gutla re dula le bona ga mmogo gorena gantlentle dikgolotsong tse tse re nang le tsone ke le ditharololo ke difeng e leng gore ga re sa felela mono fela be re ya mona maqhaka ntate ke bontshe le teng gape re sentse re na le ona mogatlho o jalo wa badisana eo re seng re o theile mono sentse re sebetsa le bona gona o bona gorena jale ditaba tse re isebetsa bona mme ke bontshe gape gore ga re sebetse re le bang fela re na le lenyalo le maatla agolo le sepolesa sa lesotho ntate tlaba le wena mo mamedi re na le lenyalo gape le setsi sena se ikemetseng sa taba ya twantsho ya bobodu le bomenemene re sentse re sebetsa le bona go bona go bona rena le dikomiting kapotlhe ke bontshe fela go setsi sena sa twantsho ya bobodu le bomenemene ba se ba qadile kapa ba gakotse taba ya go etsa dikomiti ka gago ditereki e le dikomiti tse e fapakaneng tsa batšha fela boele ka gago o tsone re se re kenyeletsa le gorena megatlong e le ya rona ya badisana badisana ba emelwa jwang ka gara dikomiti le dikomitsana tse jwang gore tle re tsebo o tseba gore ga re bua ka ditaba tsa twantsho ya bobodu le bomenemene ga re bua ka ditaba tsa go ipolesa re bua ka ditaba tsa thibelo ya botlokotsebe ka go metse le metsana ya bogone ke le se re tlamahana ba le sepolesa sa bogone se sentse re sebetsa le sepolesa sa mohale sukulu sona qacha snack ditabentseno tsa mong qabane ha ha mmuso ntate go bona gore tse ding tsa ditaba tse leng gore di ntse di hlaha dikholotso tse ka ntseng ha re eme fela ga tseba gore na re ba kenyeletsa kwa lengwe go tla ukwisisa ndade tla ba le wena mo mamedi gore ditaba tsena tsa rona ga di felele fela mo rereng re tlabe re bua ka ditaba tsa tikologo ditaba tsa mehlodi ditaba tsa mekgwabo le magulo re boetse re kena tabeng tsa ntshetsopele ya setšhaba boipoleso le thibelo ya botlokotsebe ga re sa ema fela mane mo rereng ba hlaisa jwang ga re bua ka phoofolo ga re bua ka boya re nyalaganya jwang le ditaba tsa mekgwabo le magulo akere re se re fetela gape le ditabeng tseno tsa gorena phepo e ntle e kenelela jwang le gona mono qabane ga mmuso ne se ntse re sebetsa le lekala lena la temo le kanetso ya dijo le phepo e ntle bona gorena ga re bua ka ditaba tse tsa phepo e ntle jale ba kenelela jwang re kenyeletsa setšhaba se kapo karolo ya setšhaba re ba bitsang badisana jwang gore ebe re tla re motho ena o ja gantle kapo o ja dijo tse tla mo maatlafatsa le montlafatsa e tla ba ka sebopego sefe ke mafaphano a batlang a pharaletse ao re reng ga re sebetse ditaba tsena tsa badisana fela re shebile le ditaba tsena tsa rona tsa metsi kapo ditaba tsa matlotlo le manoni ao re nang le ona ga ke kena ditabeng tsa mme mafaesa ko kuleka ka re bogolo ditaba tsa gae ke pholetso ntate tšhele ga nang tsa gaua ka metolong ka mono o bontsha taba ya botlhokwa golo gore na jwale ga re bua ka setšhaba seo se phelang mono bona ba una molemo o feng ke taba botlhokwa eno ntate ne le tla ba le wena mo mamedi bontsha gore ga re tlo tla re ba le porojeke tseno tse golo ga kalokalo fela ebe re tla fumana setšhaba sa mono sona go sena letho le ba imonamelwana ka sona ke ka go rona go utlwisisang gore go tloa qalong ya kapo metheong ya ditaba tsena le diporojeke tse re tlameya re dule fatshe le bona botlhe ba go dumelang gore batšha ba tshola ditabeng tse rona re se re qadile ka badisana ga re emafela badisane re se re ntse re kenelela le boikopanyong le mekgatlhong e fapakaneng ya setšhaba go tseba gorena jole ba kenelela jwang ba tlo una molemo ka sebopego se feng gore ebe re tlabe re re fitlhetse mo jale ka nnete setšhaba se sa setibing se una melemo ditabeng tsa diporojeke tse teng ka gare o metse le metsana ya bo bona ke ka sebopego se feng mme ga re qadile ra gala gantle ka sebopego seno ntate ke teng mo re tla fumana maikutlo ano a sekegelwa tsebe le qetelelong mane porojeke ga e sentse e le teng e tswela pele jale re bona gore esile go jalo ba boetse ba gotletse setšhabeng ba boetse ba ntse ba phetisa tsane tse ditshepiso tse e sa leng ba di etsa go tloa ga re qala re dula fatshe le bona re gala le bona ke sa qetele wamphato wa ka ntate mo gomphata ke ne ke re ditabeng tsa ntate le somacha ena o tlhakile ka nnete ntate ka matedi le ka maano gore le ena ka tsela e tshwanang o na le thaselo ya go kenya le tsoo ditabeng tsena le gona o tla tataisa mme ya botlhokwa e tlhile ntse re me gona mono ntate tla ba le wena mo mamedi gore e tlhile ke ka lona bomme le bontate re tla fumantshwa tataiso gore na gantlentle metseng le metsane mmola go ntse go etsala jwang jwale be re tlatla re dula fatshe re dirala jwang ditharololo tseo re di shebileng tseo re tlhokang go di fitlhela e mong le mong a kenelela e mong le mong maikutlo a gae a sekegelwa tsene ke kopa ke tle ke felele ga kalo ntate tla ba le wena mo mamedi ka nnete gore ditaba tsena re di tshwere ka sebopego seno be ntate mo gomphata o tla tlatsetsa
1: ntate re pele re fetela go ntate mo gomphata go utlwena o dinkile dinomoro tsa ntate Lesoma
0: mojalo ntate ke ditshwere ntate
1: nako ke bona ka ga e sa tlo ntumelela gore ke gotlhele go wena kere o tlho sebise mongetlo o nage ntate o tlho di kobelele
0: eya ntate nka dipheta ga e ba ke sa dinepa ke utlwile ka ke 5910019
1: go jalo ntate
0: ke a leboa ntate
1: ga ke tsebe ntate na go na le mantse o ka ratang go phetela ka ona
0: ke ntate tlaba ke a gola ga ke phethela ditaba tsa ka ntate ke bontshe fela gore ka leboa re leboa gagolo ka nnete gantle le re fa monyetla ona sealemoya sena se segolo ga sa setšhaba ntate ga sentse se re fa monyetla o ga o tla bua ka tsona ditaba tsena mme ga re felele mona fela re sentse re re ka ona mmoka e kareng ona o reneng go o tshwere le teng tebelelo e ntse le gore re nne re nkeng karolo ditabeng tsena re diphatlhalatse basotho ba di tsebe ga se patue ke ditaba tse golo gagolo tseo rereng ke ditaba tsa naga tse e le gore mang le mang o tlameya di tsebe mme re tle re tsebe go tseba gore na e mong le mong ya tšhang a tshola e mong le mong a nang le kobo ya bogadi o kenya letsoo ka sebopego se feng go tswa tsena ntate ke lakatsa fela go leboa bookamedi ba sealemoya botlhophisi ba lena lenaneo ka kotlologo ke o leboe ntate e tla ba le wena mo mamedi
1: dikgomo ntate mamedi metsotso e mašome a mabedi a metso tsheletseng re faraletse gore ya botshelela mme ge re tla go kana le ntate mogomphata lena a tla behe a hae a mabidi a magago re se bile re kwala taba ena na mme re fetela ntlheng engwe e go tshwaretseng yona mmamedi wa Selemoya sa Lesotho. Mme he o di beile jalo he ntate Gama e le ena ka mane ka mokgatlong wa FK Alliance ka beng ba hae e le mokabeng kakaretso wa mokgatlo o jalo. Mme ditaba tse o ntse re di bua le bona ke tse tsa hetse mafelong a beke mo mokgatlo wa gabo o gakotse morero wa baditsana ya go tlhokomela e sita le go sireletsa mehlodi ya letamo la magaleng. Ntate Mokgompata.
2: Ee, ntate.
1: O ka dikobelela le wena he ntate mo e bang ntate Gama o le siile o so bile o fega ntate.
2: Ee, ke ne ke le tlhoko le founu ga ke a utlwa le gore na o ntse a reng nyameng le radio.
1: Ka kotlogo ka nnete ga ona potso e mmamele ka reng e tlhile o na e tobisitse go wena re ka re ga e be go jalo o ka etsa ntate o ka phethela.
2: Ee, ntate ya ka nnete ga leboa ga le badisana bagale ba ditlhaba tsa stb re a leboa ka nnete ka tshebetso le tshetso eo ge e fumaneng kapa re ntseng re e fumana obatšhe ge ntse re tswela pele ga o emiswe ka nnete re leboa gagolo le lona re dilosotho ga re bona tsotelelo ya lona go rona re le badisana
1: ntate
2: ke a leboa ntate.
1: Mamedi yo ke ntate Mokgompata me re phethela taba yeo ya rona le bona ga jwale mme re rekise re tle re tsebe gore ka morateng re kene ntlheng e nngwe e tlhatlhamang.

0: Mamedi metsotso e le shume le metso mararo re fakaletse go raya botshelelang mehe e ba tsotso bilang tsometse nana la ditaba se buping sa le monsa la sotho me ha jwa le re fetelang tleng engwe e mo ifo wa se buping yo tshwaretse yona e reng ntlo ya mahosana e ikeleditse go se amohele melawana ya 2024 ya molao wa tsamaiso ya kabo ya mafa ka ha ditho di re molao wa kabo ya bojalefa o mobe ebile o tlhokofatsa setšhaba. Molao ona o ile wa etswa ka seopeo sa go sireletsa bahlolohadi le bana ba bagwetsana bao hangata malapa a neng a ba sekisetsa kabong ya mafa empa go bonagala molao o motšha o lelisa setšhaba le go feta. Ka lebaka lena ditho tsa ntlo di sisinya gore molao ka bo ona o nyakogelwe le go tlhomathiswa mme go kenyeletswe maikutlo a setšhaba go ena le go fetola melawana fela. Hara tse ding molao o re ditaba tsotlhe tsa bojalefa mo mofu a siang ditaelo e leng wele ka sengesemane di tlalegwa le go sejetswa ke ofisi ya Master of the High Court mme yona e kgethang moeli wa molao e leng executor gore a tsamaise kabo ya lefa. Ba re sena se fapane le mo go ya ka molao wa legothodi lelapa le neng e le lona le sebetsang taba tsena tsa bojalefa e be di fumana tiso ya morena. Go utlwa ka botlalo seo ntlo ya mahosana e tlhokang se tlhakolwe e sita le go fetolwa molao ona wa bojalefa re buisana le modulasetulo wa komiti ya molao senateng ena ke motlhompheng seabata motsamai yeo re sentse re e tsa matsapa a gore re gokagane le ena ha jwale a tlo re bega leseding gore na e be ke ditemang difeng kapa ke go kae moo molao ona o bonagalang ehlile o lisa setšhaba fapane le wana wa legothodi ure mmamedi bota ae ya o na le legothodi lelapa e ne le lona le sebetsang taba tseo mme ga morago e be di tla tiswa kapa e tla fumana tiso go tswa morena motlhompe motsamai ke o dumedisang date ke le bo nako ya ga lenaneng la selemoya la seoping selemo sa losotho sengwe ka jeno
1: date kereko ke o dumedisa ke be ke dumedise le bamamedi ba kebio lesotho.
0: Motlhompe motsamai molao ke o nang date wa bojalefa o tlhalosa e reng ntlo ya mahosana e tlile e ikeleditse gore a tlhe lelatlhe taba tseo ga ke tsebana ke sebetsa lentswe le nepo etsa ke go latlha kapoe e tlhomathise ntate a ko re fe selelekela sa ditaba seo ntate gona le gore na e ne e le go kae mo o bonagalang tlhe taba ena e ka re e tlhokofatsa setšhaba le go feta.
1: Ke a leboa ntate jalo ka serile ga fetisa ditumediso tsa rona mpae re diphete ka nnete go bamamedi ba seoping re dikgomo. Ke ne ke batla ntate re di arola dipedi taba tsena
0: dipedi ntate
1: go apere ke molao o ileng wa feta ka selemo sa go feta sa 2024 e leng ke ona molao o amanang le taba tsena tse kenyeletsang le bojalefa e bitswa jagola ke estate and inheritance act ya 2024 ga ba ke eneka pele ka gago yona ka mono e na le ntho tse re re motlhomo ke di-schedules ta taiso jale ke monage mo o tla tla gore na gore molao ona o tlo sebetsagale dintlha tse ona o di beyang o di gokela go ona na ke difeng motlhomong le thata mola dipatala le gona motlhomong go tla sebedi kore dipatala di tla tsama ka tsela mofuta ofeng ga o fumana tshebeletso tse bueng ka mono kapa dikotlo ke molao o feleletsa ga o jwang empa jale go boele gape gape go le go khutla go tlise ntho tse o thweng ke melawana e le gona ke na senateng tse ne tshwagane le yona ke melawana e gatlhametsa molao wano e ntse ebaka go nolofaletsa tabeng ya tshireletso ke gothe seotlo ka o tsholwalo jale melawana e ne e tlisitsweng ena e fitlha e ntšhafatsa kapa e fitlha e tlhomathisa ka mane ka monong go bua ka lethathamo la thepa e ka ya tataiswang ke ditsebi lebitsong la lelapa gore ga

lelapa toho ya ting toho jibulela kukubimba tipa basita kwa patala kwa watu wa kutu tipa kaka kakitu ya mufu likapa ya lelapa lini kichelete ibona halaka chiriti nika babu kana mutumu hachiriki 125,000 malu kule kule masume ya marijia mkini sana kimaani mwiri nghalulu tali ya mano ku master of high court ilo kiki musuku midi wa litipa wa taleha mutumu sifa jinsi uhai nuka pa mwale mwana ting tuwele utabu lera waka hai liji na hewe na usutu pata la makulu wa masano pii usi wekete kutubu ufa hape hape usuta ata upata la lama zatai jiro jiji kakulu anate suana nite nite nite nite impa yuele mtine nike suki ini impa ere hukupata loe kapa hulifuwe mutriyatu utataisha askaba nkati pinyine imu kumunye katastasi kukunyulu tufela uke hai ni wanu kapata lo 125,000 hutu kaka wili tao kita obate la mutino ata utata isati pa hao ikuwa kwa 1 milioni ya uji impa hai li huina ika tasu humu uipa jinsa 125,000 samani mutino master utaka aji lilele la pasu tuwa mutu hata atata isati pa impa ilu hao itu ya lualu tawa yun haiti siki sinye helo kule la pa tika tika nga kutulu ntele ya ni cheuta buwile fa humasta yani ati nya go tshota le ye tipa me u ile go ka jana ba jwa go ma hlanu ye ri wa empa motho ba mo neng yo hona di mona ne ke hlakisa fela di tsaba tse di nna go bona hanten ten pini ke se tshwe na mo ile lo wa yana ne di ye ke se tshwe go go na go ke e fitse ne na wa empa e fetu de fela le thatha mola gona go go patala o le fa go kwa go kae mo o tla go atwe kapa o tla mota o pa o le fatata iso efe nge ke belwa o le fatata iso efe ke ke mo khona ke kala peng ka mona ba masa o tla o bitsa o ke ine ka tsasi me le ka isi vita le la pala sa isa mo thata tata isa me ka mo amo he ile go hi no no intse le matsong a lo empa he o tla sebetsana le masa ka go bo fike le le tlo empa o le mo masa mata wa e mo le ha isi le tsina o tloka o fumane motho wa ditsebo tsena tselatela ke sentse ke na le yena mo o ha ke ke na le yena o tloka o a bana le le thata bana le tsa database ka pa database ka tsela go na ke motho wa ditshobotsi wa qualification di se go re ya tata tsa isa le lapale pele go yena mo na tata tsa isa le lapale o tla nna ntsha yona ya ni wa tswang ke master impa wele motho yena yena ha sha ba boleng ba tipa e o tla ba le yena a rena o go patala tshebeletso ya gae o lefa bokae mo le lelapa ga ke ntho ka etsang 3.5% ya kakaretso ya thepa e gora tena e tlabe beiwe boemong bofe gona ke thepa e kae tho dumelelane basotho ba esore thepa ena e kenyeletsa ntho tsotlhe tseo lelapa le nang le tsone ga o shelwa boleng ba yone tsohe go tloa ka lelapa go tloa ka kgwebo go ya masimong ya kae go bokeletswa taba e motho ga di le tsena go gakanya go di tla ja bokana mme o tlhokang tho ge ditsang curator appraiser kapa o tlhokang tho ge renke keng ko ke ditlhopha tseno tsa batho bano ba tla go tataisa mme ke bana bo o tla tla go balee e le gore gona go ne go tlile gona he ke tlhalositse go tlisitse matsong a go empa re ke tle gorena go baneng ntlo ya senat e saka ya sekamela go amogela di melawana e kapa pele ke fitlha moo ke tlhalose tate gore ka tsamaiso ya puso ya Lesotho letona ga le ntse melawana eno santse a e kenya tshebetso le pele e tla go gona re le paramente ga ke bua ka paramente se ke bua ka matlo a mabedi ano e le go tswa motlha a phataladitseng taba eno ya melawana eno yona e sentse ke ne tshetso mo taba e santsane e le lefisi pakeng tsa gona gona jale ke o rena gantse e ka tlase latlha melawana eo le gona ge e latlha bane

0: ke tswa kana go tse tswanang go go ha ona eo ha bana ba buile tsena gona go buile tsena ke ka tsa wa tabeng ya mela wana ke taba fela o ke go bolelo gona mola wa le go fitse o a ga bela ditaba go a mo tsaetsa go a ke lo ge he taba ena go gona ge ka re ntse ya sna ti ela ke taba ena ha e se di se go taba tsentse tse dikene tse tso
1: mhm
0: a ke dira wa ikwena
1: ha e tla tla gile ndate
0: ke ha ba tla gile mo tsomeng ke a dumela tla gile lo ba mamedi o ora ho ntse ya sna ti ela ke ka pa e salaza ke ka ba tsere sentse di tswela pele tsena tsebiso e re ke tla gwala mona mo di buang ka ntlo ya sna ti yo lena e ona ma ba ka yona o se ana nili mela wa lena na ke fe ya pele ntlo ya sna ti ile a ba le se tswantse sna sa mola ma mo mola ora o di wa ketela o fiti fitse ke ntlo ya ba ka tsaka tsaka ntlo ya sna ti ya hanana le ona ha e hanane le ntse mo lengwe ka monono ha kaloka boy ke mametse tsaba sa ba soto se re ho tswe bana ba banana ba ke ba fumana le fa ma ha bo bona ba tata ha e hanane le taba tse ding taba yena ya se mola uona kana ku ini se tswantse se na sa mola se ha dikela mola wo mo ha pe ha wa le go tlo yo go tsoma ke ka mola wa le go tumola wa le go thori ba ha e sokiu o kiretse ya ditla di kwaelo le megwa ya tsaba sa baso le ha wa etsa ka mola wa pagamente e bile ka phatalatso ya boeta pele ba tsaba sa baso tukana go ka mogwa wa magena ya ba o go fela kwaelo ene ya o go lege wa tshe kwa maditi go tshe ka boma ba re reng re dumela le nge o re monna e molemong wa motho tshwanela tsama e ha o itse kwa maditi ere ya ba ntwele tshwana tsingena le go thu o le lona kwaelo tsa bohulu na mo ha o jale fa bo itjwa ba a bona ha bo bona mona mo jale fa o tsin fela o ku ikagabela o bana ba bo bona ka ofela bona ka tshepa ena ya bo bona ha ha re ngule nya ba itjwa ba ke o ke mpukeletso ya dikwaelo le megwa ya tsaba tsaba so tlo le itlisitse ka mogwa o hotweng ke tla tsama ya nkela re tsaba tsaba so tlo ke ntse re ditswang le go thodi code ha simola wa bo pagamente ke mogona ha o fika molaong wa motheo go na le temana e buang ka go lesotho le tla tsamaiswa ka melao ye mmedi ona o basotho ba reng ko wa segoa yo gona gegeng ke molao wa sparamente administrative law ona go jeleng lefa go tswa go magoa e leng ona o ntse go tsamaisa o se e leng ona o tsamaisa ntho tsotlhe le tsotlho mo obane ke le pagamente e e sa ntho e empa o na le ona o thweng ke taba tsa meetlo customary law jale ona ko ona o tsamayng o dile go le go thodi gape-gape le ditlwaelo tseo setšhaba sa basotho se phelang ka tsona se molemong wa o ha bonngwe le bosotho e le go dipedi dilo tse jale ga gona o tshwanang e nngwe e kwenye e nngwe e le go he ka nako eno ne re bona tataiso le tshebetso ya tshwantse sena sa molao e sitwa go tlaloganya dilo tseno ye mo ya bobedi go gele ne ke bona yo re o so fetutse ha go lo di ntshotsenga ke mo gore he ya ba go tle e ka nete go senate se re gona ha re re tshwantso sa sa mola o se fete ke a sa hala empa ta ba yo senate le ntse sa e ile empa ka le go hlatswa matsopo ntse go ntse nya pja
1: nda
0: o re tsala sa ba sutu a tshe bona nkene na di dikhutse itse me ha e go empa le ke ke a tsama go ine sire ntse la o ketela ntse la o ketela ne le lane la ntse ya ka bagetho mme le bona ba di ba ise ba ka itlholeleng go bane mmuso wa le sotho ka malong tsa ona le mmuso wa maamerika ba ne ba dumelana go ke taba yone e fete jwale ba tsebe go fumana tšhelete ya maamerika ka nako eo so itsere se le paele tsa gona go ke ntse le podipodi e taba yone se ba tsaba ga o maamerika ana a re dutse molaleng ka taba eno no empa ke le go banana jale e dikoti dinga ya ba ntse ya sna ti ya ha jale gona ke re ga o se go tliswa gona go amela wa o tlisisa nta de sisa e gatlhametsa gwane go ke sa kang ga dumelana le gona o tlisisa ape ape bomamedi o tsona melawana yena ntho tse tse tla melawana en tsela tsa gona digapa ditifiso ditlise jwang o bosebeletsi bo o tla bo fumana botataisen bona ba ka bo tsamafa taba yeno taba yeno e ne ntse e le teng ka maa jale e gutla e tlamoa mme ke mogona batho ntlo ya sena di ka ikeletsa go a ntshwene tse dintshwane ya maobane a ne re ile ka ganana le yone jale ke ene se le teng gape ya ba le yone ke mogole ba sakang ba ikamanya le yone ba raya ka netage tlo empa ga ba felela bolotsele ba re re kopa go kolosejwa molao wane wane o entsweng go potlakuwe wa bojaleng ge tsebe go bona obane gona kena jelese o bone ga o kele tsheletse o na o jwana e re ke e gopotse mo mamedi wa gago nakong ye fetileng pele molao ona o kena ga o ne o sebetsana le taba eno ya kabo ya bolefa mothati wa pele morena a teng mo sebakeng seno sa gammotse o ne a tla tseba go lekoliteng mme o tla letlalela moreneng wa gae wa sebata ba sebetsane le taba tseno empa ga lelapa le tsetile go tla tho ba tlaise bojalefa bojalefa bone ga bole teng ga gola mo o nang le thepa morena eno o tla ngola lengolo a bo lengola a mo tsedisa morena wa gae wa setlogo ka gore semanyamanyane thepa e tsena e tsena e tsena mme lelapa le tlaisitse mang motho ya itseng gore le ena ya tswelang pele mona bojalefeng kapa ba itho ba itseng go tswa gona fela na lelapa le fetile jwang ebe taba eno di o fetisetsa go morena setlolo e tisa e tlhaa dibitseng tsa gage e le gore e ne le taba e sebetsagalang jwang go ntse go le jalo o utlwisisa go morena setlolo o ntse a le gole le setšhaba gobane ga ba bua ka mogare wa setlolo wa gamma matse o gamma matse fela empa motho ya mona ona mona ga gotlhowa mona ya tuka kua mmatlolwana bona na o tsama leto le le kae go ya go morena wa gae wa setlhogo ntse ntse e le sebaka se se telele jele gona kena ka gare ga re sheba jena o tsebe diofici tsa masta le tsona di ka di setegekeng ga dio mane ditseng mane o ntse o tlo kena ditshenyelong ntse le leto le le telele e le gore ke entse le ntho entse le ntse le boima ne re nagana gona go ka bebofaletsa setšhaba gore mosebetsi wa bona o phethagale ka pelenyana seba o tloa jo go taa o le ba
1: ammamaemamatenate
0: go a tshwana ga o ka jo go taa le engwe o tla thaba bosia kore ntse diba seba ga o tloa tlhanyaku o tla ka o tla monaganyega ka batsedisomo ke dibaka tse gole ntse di le jwana o tloa mogalosi kotogopongwe ya phamoo e ne ntse le dibaka tse gole ke mpa fela ke tlhalosa gore jale gona kena ke bothata boo jale ebile setšhaba thuto ga ya lekana ba ntse ba ya gona go marena moo ga ba ntse batsa ba ntse ba ya go marena marena a ntshitsweng ka gara tsamaiso ena ya taba tsena gobane taba tsena e se e leng master go master a e ketse bosebeletsi ba gae boye gotlhe empa yone tse e soka e tsaga jale e ne ntse e le yone e le gona thepa ya pele ke mangareng e tla ja boleng bo boka ga e sa wela go 125,000 kapa ga e sa wela go 1 million e wela go million tse pedi mesebetsi eno ka ga ke ntlo tseo go nang le motho a e tsang tlhatlhobo ya tsona le ena o le motho a lefuang e le gore go boima go a fumana lefa lelana lena leno o tsebo go fumana ditaba tse nepagetseng tsa teng ke mo kgona re ere ga o kogoi o shejwa taba eno wa maane ete re tsebo bane tsena e sere dintho tse sentse di etsagala gona jwane go shebe ona go nolofatswa gore bojalefa bo fitlhe go bajalefa ka tsela ya mofuta ofeng e le gore kgang ya marena ga se gore na go fuwa ngwanana ga o fue ngwanana go fuwa ngwana e ntseng ka ntle go lenyalo go etswe ga e kalokalo kgang ya ntlo ya senate ne le taba ya gorena go nolofaletswa tsheletso ena jwang mme ga o dutse fatshe go support-a kua kaba e ne ka nna tlha ee o ka nna bana ba buang ka yena taba eno gorena ga o tho ngwana o entse ka tseko go lenyalo go na le mapaki kedie jwang mpa go na le bare empa ke madi a gago a support-e ga ona monyetsa ga a support-ile ga ona gadikarente le gore gang ga se ka gara dintlhagolo tse teng ka ke gona tsamaisonyina e nolofaletswa botlhe jwa nna tsela gobaneng ga e setsile mekgweng e le neng tsee e tshwele e yona e ne ka ntlafatswa jwang e le gore ga o ntlafatswe terene ya bogago ko gol ntho ena e honya molao wa legothong e ya o honya ee molao wa legothong dilong tse o tsho gore bojalefa ke ngwana wa e motona wa lelapa lelapeng la pele la moo o ne o ntse o tsho jwang fela ke dumela basotho ba ne sentse ba gola gore ba le ke go bona gona taba yenu na mojale fana o ta se o ta se tsa gwa.

0: bana ba ile ha ba uthata go ka lokiswa tsela bo lokiswa ka ga le go thuo
1: nda
0: ir ha bo lokisitswe mere tabena re tsebo go eng ka ge e pele ka yana ha pe go lo fa tsa pe a pele go di tshebele tso tsena di sihle tso tsa di ska tsa u kwisa tso tsa ba bo tlhoko o sontso lo a hletswe ke batswadi o boetse ape ape o tlhokwa tšhelete o gopole batho bana ba gereng ke batho ba tshwara ba tataisang kabo ena ya lefa ba ya patala le bone sontse o lagetswe ke batswadi dibukana tsa dibanke di tlabeng tse di tshwerwe ke masa le mang o go etswe tshebetsoe o boetse ape ape o tswa ditšhelete ngwe gape kapa e sentse o gonye gona mo e le go re tlhoka mokgwa wa go taba tseng dinolofale motataisi di nolofalele boja lefa bo o tla qetelong botswe ka gaka taba ena e be taba e ka nolofalelwang gobane mosebetsi wa mmuso ko go nolofaletsa setšhaba ko o fa setšhaba ditshebeletso ka mokgone paeseng ke ne ke nagana ga ke ntse ke na ke tlhalositse gona gobane re tlapile matsogo pontsheng
1: mamele metsotso e robedi ge ya ge lebile goreng ya bosupa o di beile he motlhomphe e motsamai taba tseo tsa ntlo ya mogosana motlhomphe lwale taba ke enana yane o e bontsheng gore ga letona le kala le phatlhalatsa melawana eo e kena tshebetsong hanghang jwale ntlo ya mogosana ke ena e bone na bobe bo go kae melawaneng ena ke taba e tswilwang go lokiswa le gore na ha se gobane jwale taba eo ya gore jwale re le naga ya lesotho ka nakong ke gaketswa ke amerika e tlhile jwale diphoso tse di ka nako di etsaetse gona ka lebaka leo la lepotlapotla
0: ga ke kale go ena ae gona jeeeo a tseba ga re batho ba na le lentswe la go qetela ditabeng tsa go etsamelago mpa he ntho e ke bontsitseng kore tsena tsona le yona ntlo ya magoyane ya setšhaba ra kgethwa ka mane go ena ga e sentse yone e sentse tsadio ya tshebetsong ke mpa ke re fela ke le motho ke santsane re kopile go ko shebisane taba ena gona ga ba matlo a mabedi ana gana taba ena ya melawana na go tlhena e ntse itswelela pele o ka e sentse tsadie pele e sebetsana go tla e tsala bane eno e tlhoka botsirinyela bo ka o dirinyela go ba gona ka nnete empa taba e teng gona re qetelela re ema mona jele re le bagoang ba go edisetsang gorena ge bona jwang ge re tsebang gore taba di tsena le ga re sena taolo godima tsona ele ga gona fela e se lentse mone ya tshutshumetso ya tlhotsetse motlho o mong letona le ka nna ga le utlwa seboko le ka nna la gutlwa le a qala botšha ena le ba gagabo ka mmusong ba tseba bonana ke taba e se diswang jwang empa ke fetele tabeng yena eno ya maamerika ee ka le ditšheteng ebele go gaketse empa jo le bone maamerika a sakotse gaketso eno ya bone ka mabaka a bona
1: amerikamolao
0: ona o sole teng o re naganang gore jale o sa fe basotho kgotswa tabeng ene ya kabo ya lefa ka bojalefa wa bona se re setse re phela ka ntsea e le gore ka nna ba le ga ba maamerika a nana le tan gona bele re labe se re ba more extreme re labe se re tswelela pele gagolo ka ntlanene go ba gatlhisa a the a na batla go gong fela gona na botlhe kao fela ba ba le kabelo lefeng la bo bona na ngwana a motho o na le ya motsheadi na ba ba le kabelo bafeng wa bo bona ke ne ke ka nna ga e beya ntho eno fela ga e beya ka tsela e nngwe na gotlheng jele bothata ba gona ke gona ee le ga ba na le kabelo jele na tataiso ena ga ka jele e botlhoko aka botlhoko ke tataiso mona ee gore bona bana bana ba le go fumana lona lefaleng taba se taba gona je ba fumana lefa empa tataiso ena wa fitlha lefeng mane re bona jele e kotla imela basotho
1: ha re kene botlhokeng bona ba go kenyeletsa gwa maikutlo a setšhabang tate motsamai pele go etswa melawana botlhokwa ba taba eo ke bofeng
0: bo bogolo a tseba ebile bo botlhe le yona e nakanete ke bue nnete lekala ka ocean ena master of high court le ba ga bo bona bale nna ba nna ba potolong fela pelaelo e o ke nang le yona ge le komiti ko gore ntho ene sile e thumisitswe e leng yona ga yona e ne e le ya go lefa le be molemong wa bana botlhe ba lelapa ba lelapa ka mona ba tsejwang le ba lelapa ba ka ntle gola wa
1: ikoeaeae
0: kore eno ne reseao batho ba ne ba re akanete ke ditaba ya rona e na re a e rata basotho ne ba e rata impa ka hulo ye ngutu go jalena na tata isu ena.

0: so e lo go kana go bua ka tsheng yo ba tswadi ba e di mona e masimo a mangata ba mangata ba na masimo mme mo tshelota masimo phana ba ba mpala le matso bana di tsa di phana ntse di mo ga o jo e wa bona go na ha e tla e di tshelete ka go yena thepa yena e sa ke tswa di tsile go a go bui mo go na le tshelete tshelete di tsimba nje ke se re bua mo na me leng tse go le wa bona na e tla o nkara go tsa bo nnotu o ke o sukudisa taba e lolo empa ke re fela mo kwa ona wa go aba process you wanna move how ya gona ga le ntse a sate a pepe di nya go la tse le mal mo ntse go ntse man ka o le go thusa
1: ndat ke le bile nna le lomtsa ba go pa ka mo go bala tebatsa go ka bo supanda di ha ke tse mo e mo teng o ka atle ya go mamela sa mo sa sotho ndate re tle re bulele mo mamedi re tle re monke mo tle ka mo ga teng re tle go kanelwe
0: ah ba ga se ke tla gona go mamela nna
1: go so ndate mamedi yo ke na mohlomphei se ya bata motsama yena ke mo studio wa committee ya molao ka man ka senating aneng a manolla taba ina na e tolokwang ka mogha o salme ke eno he we tshabisitse re tla kena he hang ka mora hore puleng selo ka baletse batswa ka bo supa no mo ntsa mohala +26659933 le 2231649.
2: Ke e ba buang ka ena ba tsa go pitsa dina e tshong ba ke tsaba ba ga tla go pitsa. Ke phoso ya tele ya bobeki. O re na mo putso. Ba ba tla tsheta mo selection o so so tlo o go tla e ketsa. Ba go ba e kele tsa mo selection fela o sa e ketse mo putso. O ba ke a tsela go bua o ba di. Mulaela ha o khatse monana o tsika. Na mo putso o fole ke mo e ke le tsang ba tsa o ba tla go tsa dithuto tseo.
3: Ba bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na. Go ne re batlang gore re tle re bue tate, re tlhokometse tlhe hape hape rona le batswadi bao ditaba tsena. Ntle ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tšhelete ya gagwe, ba itshebela pele fa. Ke bua tsena tate, re na le ditaba tseo re ipitlileng go tsona tseo motho a tla ba latela motho ene wa monna mona ha a fitlha go yena. La pele tsala ke tsanga mmetse ona pele ke tsamona la hela ke hlokometse go e tswa dikobela ngwana lwaka ke kopa hore ka nnete ntate o bo mpo bona rona re re dumela na jwa ke kopa o mphe dikiti tse mashumi a mabedi ha ke tla mo fela o feta dikobela tse tsiletse ka mo ga dikobela tse tsiletse ka pepe o sa boitse a hla pepe ke motho wa modimo ke bona ka motho ano a ka mana ha ke se ntse le ke nna ntse go tsukisa go le ke matha dinga ka ke nga nnete motho ene ke hlosa la botala a go mpo boetse ga shasha letse ha pepe
4: a nnete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankgantse re bua bo senka ga re bue bo setola gore ebile ke se atana tiena se ba lentse le lekgotshwanyane o sa be wa re ke a go akana ntate ko go ke bontsha gore na re ye ebile boleng bo tlase jwa
5: Nesse bonyaka ke mosolo taba ena e tsaitseng ke tsela mosolo.

0: tu ba sandana ba le dikateng tsa mola wa lo fikile
1: a re go thu kapo
0: a bona bona
1: bona bona
0: o no no go jale fa ya da di e go ba se ba ba ka dikateng tsa o me hantente da dite ba lo tswela u ke mang a itseng bojale fa bojwe ke moshanyana fe re ka le mo motho a tshilong ntho eno ke ditlwaelo tsa saba sa basotho molaong wa lekotong gore ngwana e mogolo wa motona a saga ntlong ya pele ke ene e tla ba mojalefe wa pele ga ke go go jalo ke le go thodi ditlho jana tebele ga jere taba e ga ese e le jalo ntho e re tshwelang golo o sebetsanang le yona ga re kenyeletsa mokgwa ona wa gona jale re buang ka ona kore re gotlela go le go thodi re di etsa jang go di o tlomathisa le go thodi ka tsamaiso ya sesotho le go thodi le go ga ona motho gananang le taba ee kele bona ge tla ka molao wa segoa o tlomathisa le go thodi tabeng eng e tla fana ka bothata ha ke tsewa ke go ja go ba go tsena ke mo gabela go kana
1: o hlakile ndata
0: ei ha e kenyeletsa le ene wa ha wa mogadi kenyeletsa e molemo go manka pa mangwe mo kenyeletsa mbou e tla le ba tabeng ye me ti sentse ke le go tabeng ya ndate tanda ti maha ta di maha e a mo ruri ona e fela le tenki ne ke tsireletse ona molao o re di temaneng tse di ona ona o no tsikile Otu ho ona mo rute mana e bolela ngore ntlo e le nyona ya lelapa le tshimo e le nngwe e kgolo dikeke tsa fetiswa kapa ya ba e mongwe ga re rekise ba lele nna se ke dula Botswana kapa ke se ke dula Aforika Borwa nna ke batla tšhelete ntlo eno e seno ka kenyetswe Nigeria ntlo eno se ke re rekiswa e tle ke tsebe go fumana tšhelete otho tsena di a tshireletswa tseno ka re ke a gopola go na le temana e buang taba eno mme go utlwane ke ga se re kena ka ga molaone ga se temana e nngwe le nngwe fosaetseng ka moo gona re mpa ke ikokela fela ka tsamaiso ena ena ka mokgweleng ka teng tse re dintlheng tse dingwe tsona le ditang ke ne ke re ke bankile ba babedi bare ke tle go ntate sekae ae sekae ke ena ka nete wa re etseletsa o re etseletsa ntlo ya senate ga ntlo ya senate re tlhalosa mona gore yona ga e ka ba ya setisa molao o ntlo ya senate ga ya o fedisa ka mo go ntse o tshwana o na le marenke a kgese re fetoela ditaba nna ke tsena ke ditsentse taba tsena tsa ntsa bua ka tsona tsa reng go tlhaga ntho itseng ka mone ya bagetsa gona ke gona gileng gare ntlha tsena bona go na le tse dintse reren tsamaiso ya ntho ena le ntlha ena ga re ikamaganye le tsona ore ke batla go mone a godisege ga a sa go jetsa jele re a fetoa ga ntse re ya dihoteleng se ne re etsa eng gomane go etsela baata ke sekake ga goa re etseletsa mono ga go jalo ga re ana tse ke e fetoela ko bonyane ntlo ya senate fela re re molao o fetile o fetitswe ke paramente ke ba bagae molao o fetile o fetiwe ke paramente ba re samola gore paramente ya o fetile e o fetisitse mme se ke bona ba nale lentse la go qetela ba re ba bagetsa o fetitse ke molao ya o amogela ke o fetile fela go dula re ntse re eme mo re emeng teng re le ntlo ya senate gore rona re bone dikgeu tsena le tsena ge mpa fela re tlhapa matsoopontseng tabeng eno mme re la ga tlhapa ga ba o noomametse nakong eno ntho ena e neng e fee sesatsesatse sa molao sedeng se feta re ile ga tlatswa tate ka tlapa pontseng se di a ga tlapa tate sky so ga go tlolle ditaba di dintlha tseng tse o kenang ka ga molao tsetso se o kena ka gago go tsona gona o ne o teng a molao osile o beile gore ke gabo motho e molemo mo le go rekisa o ka rekisiwa fela go na le tseo thing tsena ntlo ya mantlha le tshimo ya mantlha ga ba go le jalo tsena ke gopola tsona go thwe ka re se di fetiwang tse re reng ke endowment e tlabe se ba taba ya lelapa ene tla dula e le mone koo ke gabo lona go isa boo bofelong mme ka bo go ntse tshwana lete batha o le go rekisiwa go na le eno e tla sala tse le jalo ke gae ke na letadi ke bankile re ka goa goba o qetela ba bateng
1: o ntse o tshwere jalo ntate motsamai mamedi ke ena he motlhomong o la o qetela go latela na ebe go tabole molelele ga kae ka potso ya gago re tsebe o phethela mamokamare ke +26659933 le 223164 ke na ge mamedi le wena he o ya 223164 ke ena re tshwaretsenolela letamotsamaye kgotso mamedi.

ka lebitso mo mamedi ke nna mabakwena TV le mo mamedi ke nna thopi ya ka tebeleng ka lebitso ke Pondi ke tlotla ke tsa malwana o sengwa ka jeno mo mamedi ha jwala kana le dikapeso ka go maka mane mo mamedi re tlotla go fa go hasetsa tsona ka kotloloho empa ho sengwa ka jeno tlotla go fa maemo a le hodimo hore na bolipi na bo yeme jwang.

Metsotso e le shome le metso e mene re lebile hore ngena ya borobo mo mamedi. Letsatsing lena la kajeno re na le dikapeso ka mane ka sekolong se seholo sa setšhaba ka Roma, Roma tuba ditšhabeng, ho thwa ya tuma fela ena le batho. Re lotla ho apeswa bana ba bo rona ka mono ba nka mangolo a bona ho seng hwa kajeno.

kgwedi ha jwa lo santsane re emetse bana ba ka Roma ka mane ka dikapesong ba tla tla ba re hasetsa ditaba tsentseng dietse hala ka mono ka botlalo gore na dinonyana ntse di dula batho jwang batho ba nka mangolo a bona ba hlwella stage letsatsing la ka jeno ho tla tla ithabisa.

metsotso e mashome a mabedi a metso e mene le sekoto ka mora hora ena ya borobedi mo mamedi ntse re emetse bomphato wa rona ba lokisa ditaba tsa bona ka mane ka sekolo se seholo sa setšhaba hang hang ha taba tsa bona diloka fela re tla gela dithapo tsena go bona gore ba ofe gore na diketsagalo tsa letsatsi ka monna ntse di tsamaya jwang.

0: rétabli.
1: Rampato. Studio.

드디어

0: mamedi wa Selma sa Lesotho ke ya o dumedisa ka le ka kwano ka sekolong se segolo sa setšhaba goseng ga ka jeno e le la la mashome a mararo kgweding ena ya Lwetse selemong sa 2020 le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ge o dumedisa jalo ke na le wa Mphato Mmolayentladi, lebitso la ka ke Re Thabile Theko. Ge tlotla ge o tlisetsa kgaso e otlologileng ka ya mokete ona wa dikrayoshine kapo wa dikapeso tsa makolwane sekolo sena se segolo sa setšhaba, o e leng go tlaba jalo ka megatlhelo e mmedi, mme ga utlwala gata lena ke ga ona makolwane ao a fisa ka gare go lebala. Wena momamedi wa sealemoya sa Lesotho, ke dietsela tse tlatla di etsagala ka jeno, mme e le gore kgobu ya mosebetsi wa ka jeno o tlatla o etswa jalo ke motlotle jalo ka ga e le ena motsamaisi wa sekolo sena. Ke bontshe mona gore monongwaga go lebeletswe gore ka papalo ya makolwane ba tlang go apelwa mangolo e se e le ba 1770 a metso e robong kgatlhanong le 1755 e leng palo ya selemong sa o feta, mme re tla re bontshe gore le monongwaga ba ne ba dithuto tsena tsa bophatlhalatsi ba tla boela ba fumana mangwalo a bona boemong ba ne ba mangwalo a digarate kapa a di-cree. Go feta bona go na le ba ne ba certificate ditabeng tsena tsa insurance e tla be e le mokgatlhalo wa bobedi le bona ba tla ba abelwa mangwalo selemong sena. Empa fela le jalo mamedi, e re retlege o fetisetse male go wa Mphato Mmolayentladi, ke tle ke utlwe gore na gaufinyane le ena na e be o tshwere ditha difeng.
1: E re ko lewe Theko go dumedisa wena mo mamedi wa sealemoya sa Lesotho. E tlile go jalo ge ka sekolong se segolo sa setšhaba mo go tlo baithuti ba tlo tla ba fiwa jalo mangolo, mme ga ko gopotsa ganyane gore na e be NUL e tswa kae. NUL e theuwe jalo ka selemo sane sa 1945, mme ka nako eno e ne e bitswa jalo Pius College, mme e tlhaloswa jalo gore ka nako e neng e qala e ne e na le baithuti ba ka bang bahlano, mme ya moithuti wa pele ya ileng a amogela lengolo NUL kwano o tlhaloswa jalo e le Dr. Teboho John Kolane ka selemo sa 1984 e leng selemong sa 1948, mme ka morago ga fumane lengolo kwano NUL ka nako e ne e bitswa Pius College, o ile a sebetsa kwano gona NUL kwano a sebetsa jalo e le morutisi e leng lecturer, mme ka morago phetha dithuto tsa gae gape o sebeditse mesebetsi e mmalwa e kenyeletsang go ba moemedi wa Lesotho nageng yane ya London go tloa ka 1986, mme o boetse ya e ba motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa ba setšhaba go tloa ka selemo sa 1993 go feleletse ka selemo sane sa 1999, mme ke lona le graduate la pele la NUL kwano. NUL e na le mafapha a fapakaneng a kenyeletsang jalo ditaba tsa molao, ditaba tsa thuto, ditaba tsa temo e ka sitana le ditaba tsa mahlale, mme gara ba bang ba batho ba bagolo ba fumaneng mangolo kwano NUL ba kenyeletsa jalo mookamedi wa sekolo sena e leng yena motlotle e letseela borago a ileng a fumana jalo lengolo la molao ka selemo sa 1984 gona NUL kwano, mme ba bang ba batho ba ile ba fumana mangolo kwano ba kenyeletsa jalo ditonagolo tsa metlheng tsa Lesotho. Ke bua ka ena Dr. Pakaditha Mosisidi le Dr. Moeketsi Majoro, ke ba bang ba ba etapele ba Lesotho kwano ba fumane mangolo kwano NUL, mme le batho ba tlhagang dinageng tse ding kapa setšhaba se tlhagang dinageng tse ding ke bontshe gore le tsona di ile nna tsa fumana mangolo kwano NUL e leng ke tee motlhala jalo ka letona la metlheng la ditšhelete nageng yane ya Aforika Borwa. Ke bua ka ena mohlomphei the late Thido Mboweni e leng mofu mohlomphei Thido Mboweni, ke ba bang ba batho ba fumaneng mangolo NUL kwano, mme ga utlwame ditisane ena kwano e tlhile batswadi ba thabile gore e be bana ba bona ba amogela mangolo ka jeno, mme ke tlotla ko o fetisetsa go Theko o santse a tshwere motswadi gaufinyane kwano le ena a buisane le ena, o tlotla buisana le motswadi ya gaufinyane le ena kwa kwano. Theko
0: mamedi wa selemo sa Lesotho, jone ka o fela o setse o tlile gore e file

0: le sona ba sentse ba tswela pele ho sebetsa ka ditaba tsa bona ka pa ho tla ba ithuti ka ditaba tsena ka patshwetso ena ya mahlale a maiketsetso e leng yona AI ka mo ho seng ho tlwaelehile ka teng. Sepheo seo a boetsitseng o hlalositseng hore ke hobane naha ya Lesotho ho bonahala e le leqebeng la mesebetsi, ka hona ke hore batjha kapa bona baithuti ha ba tswa kwano ba be ba tseba hore ba tle ba itlhahisetse mesebetsi e le hona ho qoba hore ba tle ba hire, e leng taba eo e nye hlahelle haholo dipuong tsa mmuso kapa dikopanong tsa mmuso hore ho lokela hore ho tle ho tshwarwe ka natla e kaba mmuso kapa mafapha a ikemetseng dikgwebo e le hona hore ho tle ho hlahiswe mesebetsi ka kwano ka hare ho naha ya Lesotho. Ke tsona ditaba tse e leng hore di ntse di etsela mme ona mamedi wa Salma Service 2 e tla re hang hore ho tle ho qalwe ka kwano re tla hle re ofe ditaba tse jwalo tse tlabe di etsela ma lesethaleng. Empa ha jwale ke nakong e le hore baithuti bana ba belwang mangolo letsatsing la kajeno ba ntse ba fihla ka kwano ka hare ho lebala ba sentse ba amohelwa ke ba e le hore ba hlophiseditswe hore ba tle ba amohelwa. Ke tla bontsha kwano hore boemo ba lehodimo bo batla bo hlakile ho fihlela ha jwale le ho ja pejana ha re ne re fihla mona letsatsi le hlile le tshabile. Empa ha jwale bonala melatsitsi e sentse e ba teng, empa re tla nne re ofe tsona e le go tonne obe sehlohlolong ba sa hore na kwano mo re leng hona teng ho se ho ntse ho etsahala jwang. Re tla bontsha mona hore batswadi le bona ba se ba bokane ka ba se ba le teng ba se ba fihlile kwano ka hare ho mabala a sekolo se sesolo sa setšhaba jalo ka ha tlhophiso e ne le hore bonyane ka hora ya bosupa hoseng ba be se ba le teng. Mme re tla bontsha hore nako yona ba ile ba tla ba e boloka mme ke tla utlwa hore na wa mphato mmolai ma leng hone teng na ebe o tshwere mang eo a ka ofang yena haufinyane kapa dintlha dife tseo a ka ofang tsona ha jwale molaeng a ka ofe mo mamedi gona motlho mong haufinyane le wena mo na ebe o tshwaretse mo mamedi dintlha difeng.
1: Ke bana ke dumedise hape mamedi wa selema ya sa Lesotho ke hlalose hore ha tswale mo keteng ke tshwere jwalo e mong wa baithuti ba tlotla ba amohela mangolo letsatsing lena la kajeno mme yena ke thatohatsi heshepe o hlang jwalo lefapheng lane la molao mme re tla utlwa hore na ebe leeto la hae ka setata le baithuti mmoho le bona hore na le bile jwang ho tloha a qala dithuto tsa gae kwano mme dikgolotso e be ebile dife le gore na yena o di tlotse jwang.
2: Okay, le dumedisa bamamedi eno ya buang kwano ke thatohatsi heshepe mme ka jeno ke tlo amohela lengolo la ka tlasa Faculty of Law monane. Leeto lenana la molao la go ithutela molao ke le qadile ka 2021 mme le fihlile pheletsong lemong sona sena seodimo ka mme e ne le ga re qeta gore re ngwele ditlhatlhobo tsa rona tsa mapomela mme e be ba she ka morago go mono re fumana di-results tsa rona kannetse re fumana gore kannetse batho ba sebeditse gantle go bile jwalo mme ka jeno ke rona banana re tlile o tla kete ka re amogela mangolo a rona a thuto ebile leeto le lelelele go ithutela lengolo lena la molao go nka lemo tse tlhano mme o tla fumana gore ke batla go qala gore ka gola le dikholiki tsa ka tse ding re bitsana bo council ga se re le tsenana se re emetse gore re tlo ba admitted to the bar mme nna le bo council ntho e nngwe e ne re lela ka yona e ne le gore ka ga jale go ithutela thuto ena go nka lemo tse tlhano o tlo fumana gore ha o fihla lemong sa boboraro sa bobone o so kgathetse kore o so kgathetse gobaneng o tla fumana le gore batho ba o fihlileng le bone e ba nneng le fihlile kao fela ga ne re fihla 2021 ba graduateile lemong se fetileng ba re sia monana rona kona re graduateang mme o fumana gore o so kgathetseng pa jale o tlameya gore o gagamalele pele o tise o gopola gore na ke eng e leng gore e la o susumetsa gore o qale leeto le nana qalong mme o bona gore o qeta in record time mme ke thabile gagolo baneng le tlelase yaka ke bone ka nnete ke nagana jalo ka ga re leng ra qala ke nnete o le a fokotsega ba fokolang but tlelase ka ofela re atlegile goba re graduata re ntse re le 100 and something ka jeno mme ka nnete ke thabo le monyaka pelong tsa rona re le boaramasedi.
1: Jalo ka o bontsha gore o tswa lefapheng la molao ke a tseba gore di-challenge di ka fapana empa go na le dikholotso tseding tselong ke tsa ba ithuti bohle ge ka kengeletsa jalo leto la boithuto le amana le ditabatsa di hlapiso ka dina kotseding ditabatsa o se sebetse handle di hlahlobong e ka sitana le mesebetsi ngemenya.

0: gore we did it, God carried us through this. Re fihlile mona mme ke letsatsi la rona la gore re nyakalle. Ha se ka ofela ba fihlile mona. Ha se leto le bonolo ho ithutela molao, ha se leto le bonolo. Ho hang hang hang. Empa he ibile ha se degree fela, ibitswa an honors degree. Hobaneng eng ka le motse hlano re sebeditse bo council. I'm proud of ourselves. I'm proud of me. Ho batswa dire re ga le boa ka nnete ka hore be le lela re tshetsa. La ba le mamello le rona. Ha wa ba bonolo re bana ba lona ba tloe matsong a lona. Ka 2021 e be ngwana o nka le motse hlano a le holele ha e ba o tla ha e ka di holiday kgwedi le nako e telele. Mme ga le boa ka nnete hore be le bile le rona. Ho di lecture ga le boa ka tataiso a lona e le re feeling yona. Ho fihlelletse mona mo re bileng teng. Mme Modimo a le kgonolo fatse ho ya pele le tswele pele le fane ka tsebo yeno baneng ba setšhaba. Setšhaba se ntlafale.
1: Ke labile haholo. Panel wa Selma Salisotho eno e ne e le mong wa baithuti ba tlo amohela mangolo letsatsing lena la kajeno e leng yena Thatohatsi Heshepe. A buella jwalo baithuti mmoho le yena ba tlo tla ba amohela mangolo. Ke hlalose hore metsotsong ena e meraro ka mora hora ya borobong re se re lebeletse jwalo hore programme e tla qala ka kwano. Le ha ke hlokomela hore baeti ba bohlokwa ha ba so finyelle ka ofela kapa ha ba so dule ditulong tsa bona mona, empa he baithuti bona ba tlotla ba amohela mangolo ba ntse ba fetela ditulong tsa bona mane. Mme ke hlalose hape hore mokete ona ke wa bo 50 a motso o mong. Ha sekolo sena se sa setšhaba sona se na le dilemo tse 80 a motso o mong se thehilwe. Theko
2: mamele jalo ka ha o mphile ka eo wa mphato o tla oletsa le ka kwano ka sekolo se segolo sa setšhaba. Mme ha jwale ke nako e leng hore baithuti kapa ona makolwane ka moo ba tlaileng go bitswa ka teng ba ntse ba fitlha ka kwano ka gare go lebala. Mme ga nka mo ga o bona ke mo e leng go lebeletswe gore baeti ba bohlokwa esita le babopedi ba bona ba tle ba fitlhe mmogo le bona botsamaisi ba sekolo sena. Ebe motlotlei letsea la borago ke ena e tla fitlha ka kwano ka mabaleng go jaretse tlhoko gore o sa ntse a le teng ka gare go jarete ena ya sekolo se se ka go campus sena ya sekolo se segolo sa setšhaba. Mme motlhomong dintlha tse di tseo re ka di supang kwano wena wa mphato le mamedi wa Selma Salisotho gotlhotlhe mo metseng o le gona teng tse e leng gore ga re di sheba ka gare go tikologo ena ya Roma tseo ka tšhentisitse phetogo ke taba ya kgwebo ka ga sekolo sena ka ga boteng bona ba sekolo se segolo sa setšhaba. Go bile le menyetla ya kgwebo e mmalwa mo e leng gore ga o fenyane le campus ena ya sekolo go na le bagwebi ba banyenyane esita le ba bagolo ba e leng gore ka thuso kapa tlatsetso ya bona baithuti bana ba tlabe ba ntse ba reka dihlahiswa tsa bona. Empa ga re tla ditabeng tsa mokete ka tlologo ka jeno go ntse go ena le bona bagwebi ba e leng gore le bona ka lebaka la mokete ona ba tla una melemo e mmalwa ge ka tlhwaya bagwebi ba kenyeletsang bana bankang dinepe selo ka ga sekolo se segolo sa setšhaba le bona ba tlile basabantsha phatlalatso gore batle ba ingodise ba le ofising ya sekolo e le gore batle ba tsiba go tla etsa mosebetsi ona. Aisita le ba e leng gore jele le bona ba tla nne ba phomosetse baitse bana ba teng kwano ba tla nne ba reke dijo. Mme sena se supa eng taba yane ya tlhagiso ya mesebetsi kulo ya malapa kapa ba motho ka bomong ya letsatsi le letsatsi jalo ka go tlaela tlhoko puisanong ya rona le e mongwe wa batswadi mona o la nna supa gore kolotso ntse e le yona taba ya mesebetsi kapa na puisanong ya bamphato laetsadi mona le moetimo ya bontsha taba tse golo tse yana tlhagiso ya mesebetsi. Mme sena ke supa sa gore mesebetsi ke e kang ena setšhaba sa manonyane kapa sa tikolo ena le basotho ka kakaretso mme e leng gore ke bagwebi ba tla ba le monyataono wa kgwebo matsatsing ana a mabedi ao e leng gore go tla tshwarwa mokete ona wa dikapeso sekolo sena se segolo sa setšhaba dikapiso tse tsa bo 80 a 50 mogamedi a motse o mo tlotsagele e le gore gosane go tlabe go tsoo ena le dikapeso ka mokgwa o tshwanang mme e le gore ke tlabe se e le mokgatlhelo o mong o tlabe o fua kapa gona go abelwa mangolo sekolo sena se segolo sa setšhaba. Mme re tla re bontshe mona bona mamedi wa Selma ya Salisotho gore sekolo sena se segolo sa setšhaba mokete ona kapa dikapeso tsena tsa bo 50 a motso o mong.

ngwana tsena sekolo se sengwe le santsane sena ne a tshwere molepo e le motsamaisi wa sekolo sena o tla dikgopa itaba tsa sekolo se e tsenle tsa e tsalo jaaka sena go kena go tsona kalo empa ya teng a tshwere molepo ke professor Kananelo Mosito ka moka gore professor Bajana a tle a tsamaye kapa kontraka ga e tle e fitlhe pheletsong pejana selemong sena ne tebeleletse le gore sekolo ka tsamaiso ya sona e tla fumana motsamaisi kapa ena vice chancellor wa sekolo sena se segolo sa setšhaba ke tsona ditaba tse e leng gore di ntse di etsagala mme a jele di lakatela le gore ditutlwalena ba medutele tlhoko gore ke ga go ntse go amogelwa baithuti ba nabo e leng gore ka je jale ba fumana mangolo a bona a thuto mafapheng ana a ofeselete ra bolela kwano pejana mme ga ka ditaba tse dintse e le gore di tse di etsagala mo lemola babe re tla re bontshe gore kapa re bontsha gore sekolo se ya sesegolo sa setšhaba se kenya se tsentse le tsone toma ka tlaiso ya baithuti ba bang gagolo jalo ka ola utlwa kano ga molaetladi a ntse a ofa tsona gore ba bang ebile batlhomphei tonagolo tsa metlheng se re ditlogo tsa metlheng ba bang ebile matona le ga jale le bogolo ba pusena ba ntse ba le teng re tla re bontshe le gore le mesebetsing ka go fapana metse le metsaneng go ntse go ena lebelo ba tswa ka gare go sona sekolo sena se segolo sa setšhaba gaba ke mona mo ke emeng teng mongwamedi ke bona ditaba tsa ka gantle e ka re go tla kena mokgatlhelo wa go qetela wa baithuti latela ka moo ba arotsweng ka teng ke ba ntseng ba tlhophisa mme tebelelo ke gore ka morago mona he go se go tla kena baeti ba botlhokwa kapa bona botsamaisi ba sekolo mmogo le ena motlotlei mo e leng gore motlotlei ga a sa fitlhile go latela lethathamo la tshebetso ya kajeno go tla tswalwa mosebetsi jalo ka pila ya setšhaba kapa se se pila ya setšhaba na mamedi tlo ntshwarela tle re bontshe bone e tla ba pina ya sekolo sena se segolo sa setšhaba NUL e tla ba pina ya setšhaba ebe go tla ba thapelo jwale ke tsona ditaba tse e leng gore o tle o di lebelele bolele ba letsatsi jalo ka ga re tlatlhe ge o tlisetse gaso ena e otlhologile kao fela ya di etsagala tsa letsatsi la kajeno mme ge tle re bontshe mona go jalo ka dikolong tse dingwe sekolong sena se solo sa setšhaba go ntse go ena le baithuti ba tlabe ba ipabotse megatlhelong kao fapana e ka ba ditabeng tsa boetapele ka ditlhopheng kapa gona sekolong e tla ba ditabeng tsa go ipabola dithutong tsa bona baithuti ba jalo go tla ba le ratela lethathabo go tla ba le mogatlhele o batlang go fumantshwa dikgau tsa bone kapa batla fumantshwa dikgau ke mafapha ao a tlabe a beela tsona ditso la sekolo letsatsi lona lena mme go feta mona tle ke bontshe gore ga tse baithuti bona ka kakaretso kao fela ka jeno beno ba tla bela mangolo ka jeno e seta le gona go sane ga re ntse re buisana le meago kapa ga diphatlhalatso wa sekolo sea tebelelo ke gore le bona e le go batla ba utlweletsatsi ene la botlhokwa gagolo bophelong ba bona ba tla phanyaola kapa mabitso a bona a tla bisa mme le wena momamedi e bang o sa tlaya gore o tlo o fitlhe mona go latela ditlhophiso tse ileng tsa tla tsaya etswa ke gore o tlatlhe o utlwe gore bana ba bo lona kapa bana ba lona ba tlatlhe ba bitse jalo ka ga re sentse re ela tlhoko go latela le thathamo leo ba sentse ba legilwe ka lona mme wena momamedi o a sena se se ga ke tsebe na tladi mo moteng o na le letho leo o ka lefa momamedi empa ga ntse o sheba gona o ka fa momamedi eng re tle re bontshe gore ka re sekolo sena sa setšhaba go se go ena le kapa o tla ela tlhoko gore go ile go a gakola NUL legal aid clinic e leng lefapha tshwarela momamedi e leng lefapha la tsena tsa molao mo e leng gore lona go sebetsa baithuti mo teng bona ba tlabe ba ntse ba thusa setšhaba kapa ditlhaloso eo re ileng ra e fumana ke gore go thusa setšhaba se e leng gore motlhomong se tlokotsing gagolo ka ditaba tsa molao kapa bona babuele mo e leng gore ditaba tse jalo di ye di qetelele di fiteletse male magotleng mme o tla ela tlhoko gore le moswa lesotho o nile wa qetelela o fane ka mobile court gona setsing sena sa NUL legal aid clinic e le gona go akofisa tshebetso ya setsi e le gore mo e ba motlhomong baithuti bana ba tlabentse ba le ka mona ka gare tlasa lefaphalela la NUL legal aid clinic ba tlenne ba fetise ditshebeletso e ka ba male diterekeng ka gore koloi yana e jalo kapa koloi e jalo e tle e fitlhe moo e ntse e le tshebetso e ntseng e tswa ke baithuti mo teng yona ga e tlaloswa.

Ah!

DJ, can we still have a music instrument as they come for us?

0: Congratulations.
1: You may now put on your hoods.

0: Hora ya pele sena ke selemo ya Lesotho. Mamamedi ke o dumedisa ditaba o di ballwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho Lesotho RSL se tshwaretse baphatlhalatsi ba ditaba tsa kgwebo, moruo le ditaba tse dingwe thupelo Maseru go ba tlhatlhelela ka ditsebo tsa go tlaleha ditaba tse amanang le lekgetho ga mmogo ditaba tse dingwe tse amang setšhaba. Mookamedi lefapheng la dikamano le setšhaba RSL Monghadi Phehello Mphana o re thupelo e tsepameng godima batlalehi ba ditaba tsa kgwebo ditaba tse hlokang diphuputso tse tibileng le tshebediso e nepahetseng ya mahlale a maiketsetso go tlaleha ditaba tsa lekgetho la kuno jalo ka ha baphatlhalatsi ba thusa setšhaba go utlwisisa ditaba tse thata. Mophatlhalatsi wa ditaba wa lesedinyane la Newsday Thobo Loko Ntshonyane le mofuputsi wa Lesotho Insights Letsatsi Sedikwe ba re thupelo ena e tlo matlafatsa botlalei ba bona ba ditaba tsa kgwebo le moruo. Komisi ya dikgetho IEC Lesotho ka tshegetso ya mokgatlo wa matšhaba wa puso ya setšhaba ka setšhaba le dithuso tsa dikgetho IDEA e tshwere mmoka wa matsatsi a mabedi wa balekane go tshotlha ditšhelete tsa dipolotiki le matsholo ka sepheo sa go matlafatsa ponaletso boikarabelo le taolo ya ditšhelete tsa dipolotiki Lesotho. Setsebi Dr. Augustine Magolo Wondo o re tšhelete e bapala karolo e kgolo go bopa seabo le tlhodisano dipolotiking a re mehlodi ya ditšhelete e boetse e sosometsa seabo sa polotiki. Go sa le jalo mookamedi wa ditshebeletso sa molao IEC Advocate Letlhogonolo Supping o re mokgwa o sebediswang go fana ka tshegetso ya ditšhelete tsa matsholo le ditšhelete tsa dipolotiki o tlhoka go tlhatlhojwa botšha go netefatsa gore o dumelana le melao e laolang mesebetsi ya dipolotiki a re go ntlafatsa moralo wa ditšhelete go botlhokwa go matlafatsa ponaletso boikarabelo le tekatekano ditabeng tsa ditšhelete tsa mekga ya dipolotiki le matsholo. Lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba le boitukisetsong bao keteka letsatsi la matšhaba la batho ba godileng le ribe boesa. Mofumadi Moipone Teba go tla ofiseng ya diphatlhalatso o re morero wa pele wa lefapha e ne e le go atametsa ditshebeletso tsa botlhokwa gaufi le batho ba godileng ka makala a fapaneng a mmuso. A re lefapha la bophelo e tla fana ka ditshebeletso tsa go tlhatlhoba batho ba bagolo mafu a kenyeletsang TB le lefu la tswekere. Ha maponesa ona a tla fana ka malebela a mekgwa e sireletsegileng ya go fumana meputso ya pentšhele ka gona a kgotheletsa ditho tsa malapa go tlisa batho ba godileng ka bongata. Mokwetlisi wa setlhopha sa naga sa Dikwena o re go se tsepamise maikutlo ka dinako tsa botlhokwa ke gona go ba baketseng tlholo ya dintlha tse pedi go lehe kgatlhanong le Morocco babading ya bobedi ya go phunyeletsa go ya mogopeng wa bompodi ba dinaga tsa Afrika. Ha bua ka morapapadi Monghadi Adam Mafoso o itse setlhopha sa hae se qothisane letlhokwa le ditlhopha tse hlwahlwa tikologong ya Afrika ntle le tlholo e nngwe kgatlhanong le setlhopha sa Afrika e le ba kile ba hlolwa ke Morocco ka dintlha tse supileng. A re papadi ena e bontsha tswelopele ka ha setlhopha sa gae se bontshitse boikitletso tlhodisanong ena. Monghadi Mafoso o itse lefapha la bokwetlisi le ithutile ditaba tsa botlhokwa dipapading tsena tse pedi gagologolo tlhokagalo ya go sireletsa ba tsepamise maikutlo nako e telele nakong ya papadi. Ditaba di fela mona mamela a tselatelang gore ya pele e fetile ka metsotso e 30 ka Senyesemane.
1: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa pheta tsa merero ka kadimo ya loketseng tlhoko tsa hao gore na o rera lenyalo o keteka lengolo la thuto kapo ntjhafatsa ntlo ya hao. Re teng go tsietsa nako tsena tse bohlokwa bophelong ba hao. Etsa kadimo ya ho fitlhela 700,000 maluti o lefa ka nako ya

0: wa Salma Salisutu ke ha re fihla pheletsong ya tshebetsong ya ka jone yeno mona re ka person tsa ba ithuti ba sekolo se seholo sa se tshaba mokete ona wa bo mashume a mahlano a motso mong e sale sekolo sena se thehilwe se seholo sa se tshaba mo leng hore ke mokgahlelo wa pele wa ka jeno mokgahlelo wa bobedi e tla ba wa Hosane. Empahela ho le jwalo ke tle ke bontshe mona fela hore lebitsong la baithuti ya buile lebitsong la baithuti kapa o ipoleditse ho baithuti hore ba tle ba hopole hohle moo ba tswang hona teng le hore leeto la bona kapa di-graduation tsa tsa kajeno se pheletso ya leeto la bona, mme ba tle ba hopole hore baholo ba bona ba fihlile bona selemong sa 2021 e le nakong eo e ne ntse e le naga ya Lesotho kapa lefatshe le ntse le le ka gare ho sewa sa COVID-19, mo e le gore ga e ka ba bonolo go ithuta nakong eo ka ga go ne go sebediswa marangrang mo ba neng ba kopana le ditlholotso tse mmalwa. Le ga le jalo bontshitse gore mangola e tle a be ona a tlang go ba tataisa go tšhabisa bophelo ba bona gore botle bo nne boroke go qoba gore ba tle ba emele gore ba tle ne ba hiro ba tle ba sebedise mahlale ao ba ithutileng ona kapa ba ithutetseng ona kwano sekolo. Ka godimo tsotlhe o lebohile batswadi le batataisi ba bona ka tshebetso ena ya gore be ka jeno ba fitlhetse katleo ena. Mamedi re ke tle ke o fe moleng tladi e tle be ena a tla diphethela. Nna lebitso la ka ke Rethabile Theko, re se re tla nne re kopane gape mananeo a mang a ditaba a Salma sa Lesotho. Moleng tladi.
1: Ke boela ke bontshe gore mookamedi wa sekolo e leng na motlotlaeletsee la boraro e ka setana le ya neng a bua lebitsong la motlatsi wa mookamedi wa sekolo e leng Dr. Dipalesa Mathe, ba bontshitse fela gore mokgatlhelo ona wa kajeno wa baithuti o fumanang mangolo o fumana mangolo ka nako e hlokolosi eo Lesotho le tlhokang batjha kapa Basotho ba tlhokang go gagolola dikgolotso tseo Lesotho le tobane le tsona. Mme motlotlei ka kotlo o ile a kgotheletsa baithuti bana go kopana le baithuti ba dinaga tse ding e le gore ba ithute go tswa go bona le go bona gore na ba ka gagolola mathata a Lesotho jwang. Le ga o le jalo a bontsha gore ga ga dintho tsotlhe tseo ba di etsang ba di etse ba ntse ba beile Lesotho pele ba latele jalo metheo e ya morena moshoshwe e ka setana le ya morena mohlome. Ke bontshe gore ka kwano ka metšhineng ka jeno re sebeditse jalo le boka motswelopane boka maganya mahlomola tironko tshekelo tawana e ka setana le ntshiwa tatolo ga tsholo e le ena a re tlisitse mosebetsing kwano. Ge sebedise go lekana tsatsi lena la ka jeno re tla boela go kopana gape le wena letsatsi lane la Hosane mokgatlhelong wa bobedi wa dikapeso tsena tsa sekolo se segolo sa setšhaba. Studio.
2: Moleng. Nako metsotso e leshome le metso e tsheletseng re furaletse hora ya pele, mme re le bohe jalo yena Moleng Tladi le re Thabile Theko ka hore fa jalo taba tseno tsa tse di etsagala ka mono ka sekolong se seholo sa setšhaba tsa dikapeso. Mme re sentse re leboa, mme lenaneo le ntseng re le ka go lona ke lenaneo la re otlola taba la e le mona re le qala metsotsong yana e leshome le metso e supileng. Empa he re na le tseo go tlhophiseditseng tsona ge le moifo, mme re sentse re ratamela tlhe letsatsing lena la kajeno gore re be mmogo
3: Basotho gotlhe mo baneng gona teng. Ha re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re ne na taba ena ya tlhaga, mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona Lesotho la rona le ntse le re latlhegela.
4: Go laba taba tsa bo dikhombo mona mo thong a reka koloi license na le license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhi o fitlhela mo o sosa naane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang we re wa ketela o ntse taba tsetse, mme ena motho yo ena o reng ga e tsa tabe tlhabisang tlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moena kereche ba a tshwana molaong ke ditlwele tsa molao ba le babedi.
5: le bolelle ke a gola ka parliament ka mono ba ba u khutisa democracy they are only 2% bo bolo ba lona ne an democracy ha le tsebe how to push ka ba ka tshaba go le bongwa se tsha ke se ka mono go tsha ke ka ona na ha ina ena le mantlo nya mangana ka ntse ke futane ya o ya go sa bona ha le mo ya mane mo re mo no khwele go tsona go le le tsona a enda de file ke a tseba ke ke hlaela le tsotu mona ke tsofalla le tsotu mo so ban go le o tsheta go eta tlo a wa le ke ke rona le batla lona le mo ba le tsara a tsika dikolo go tlhwa ma lwana ke mo ba ka bele ba mo tsetang ke mo ba ka bele mo tsetang ha pa nya ta show le tsie tsing hore tiro sebele tsa na ha le tsa ba ka yo
6: ndadi le fano ne te ha ke na o tsinya na go ya ho ba ne u bua maikutlo ha ke fane ka maikutlo a ka go ya.

0: Nako metsotso ya rona mashome a mabedi le metso o mong re furaletse hora ya pele hemme ya mamedi utlwaela tlhoko hore tla ga re fitlha mane metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya pele re tla suthela ba lefapha la ditaba motshedisi Thakela Makaja o tla gotla a tlore balla ditaba tsa senyesemane mme he mokgatlhelong ona o re leng ho ona wa lenaneo la re otlolla taba re o thakgola ka tse reng fela nakong ena yeo letsatsi la ketekelo ya boipuso ba dilemo tse 60 le ntseng le atamela moifo wa go tlolla taba o ntse o buisana le mafapha a fapakaneng go utlwa maikutlo a bona ka leeto la boipuso mafapheng ana mme ka tlhekefetso e bonagala e ntse e le pharela ka gare go naga ya Lesotho go a nepagala gore re hetle morago go utlwa gore na ditaba tsa tekano tlhekefetso le tse ding na di ga kae go tlwa e sale naga ya Lesotho e fumane boipuso gagolo re se re keteka dilemo tse 60 mme he ka jeno moifo wa go tlola taba o kgatlhole ke gona go buisana le mofumagadi Matau Futho Letsatsi ena e le mookamedi wa mehleng lefapheng la tekano lekaleng la tekano batšha le ntshetso pele ya setšhaba mme he re se re gokagane ka katlego le mofumagadi Letsatsi. Mofumagadi Letsatsi ga o amogela tlhe lenaneong la go tlolla taba letshwareng la letsatsi la kajeno lebitso laka ke Mmakwaditsolo.
1: Kgotso mme, ke dumedisa bamamedi ba seyalemoya sa Lesotho. Ke a leboga.
0: Mme letsatsi letsatsi la boipuso le ntse le atamela e leng letsatsi lane la la 4 Mphalane mme he re ntse re buisana le mafapha a fapakaneng go utlwa maikutlo a bona ka leeto la boipuso mme he letsatsing lena la kajeno re tlotla re kena ditabeng tsa tekano le tlhekefetso e be o ka re bolelela mme gore na re le naga ya Lesotho re ga kae ka ditaba tsa tekano.
1: Ke a leboga mofumagadi jalo ka ga o tshelo ke Matau Futho Letsatsi mme ka nepo ke bile mookamedi wa lefapha la tekano lekaleng la tekano le batšha le morago tjena le ntshetsopele ya setšhaba ditaba tsa tekano di gatetse pele gagolo moratuwa wa ka go tloa moo re tswang teng re le naga mme ke dumela gantle gore ga tla gopola gore fe le Basotho go na le dintlho tse ngata tseo mokgwa mongwe re neng re otela basadi go tsona e se ka moya o mobe empa e gobane tlwaelo ya ka nako enono e ne ile ya ba beya mono mo baneng ba le gona teng mme ya ba dintlho tse ngata di ba beya ka motho ka di e fatelang ka teng mme tse dingwe tsa dintho sebetswa ya ba go a ntlafala empa tse dingwe tsa dintho tse di tlameha gore go tswele pele di sebetse gore go tlo o fitlhele tekano ya moshwelela e le gore naga ya Lesotho tletse ba gore imone menwana ka manoni a moruo manoni a ntlafalo ya naga manoni a dikamano tse mofuthu tsa Basotho gobane go tlositse dikgotsetsane kapa tsona dintho tse beyang basadi ka mosing gobane ga di beya basadi ka mosing kwa tseba ga se le gore di sia banna gobane ga ba mosadi tela ga e mona o ntse a tsamaya le monna jwale ditaba tse jwalo di beile monna ka botleng empa tsa beya mosadi ka mosing mosi o no o ntse o tlo fasa yena monna

0: yena yeno mo siyo no ntlo tso hulela lona le lapale no no mo gao le ngore dintho tse bohlokotse o ge di entseng le ha e ba gene re bona e kae ge di etsa ho kotela le hlakore le leng hantle hantle di nentse di re ba tsietse ba mahlokore ka ho fela ne dintho di ngata moratuwa wa ka ka ho putsa ba sutho fela hore hona le nako yeo basadi ba neng ba sa kgethe o hang ba ne ba keke ba kgetha ba bile ba ne ba keke ba kgethwa ba ne ba keke ba emela dikgetho hobane ho no ho le jwalo hobane ho no ho dumellane jwalo e leng hore ho bona mosadi ka hare ho ntlo ya ketsa melao e ne e se ntho e tsejwang ka nako eno e ne e se ntho e bang teng ne re nka e le bojwalo ba rona gore mosadi a keke a ba teng ka gare go paramente go le jwang kapa go le jwang mme ya re nako ga e ntse e ya ka ba dintho di ntse di bebofala go ntse go buisanwa ka tsona gore na ke molemong wa rona na ke hantle gore basadi be ga ba yo ka gare go paramente gagolo ga o bona gore basadi ba na le ditlhoko tsa sesadi tse ikgethang tseo e leng tebelelo ya mosadi e mongwe le mongwe a kenyang letsogo dikgethong gore ka re mmuso o ka sebetsana le ditaba tseno basadi ba tla ka dinthagasello tse fapaneng ka gare go malapa tseo e leng tsa sesadi mme dithagasello tsenono tse jalo ga maano a mmuso le merero e megolo ya mmuso e ka di sia ka thoko e hlile re tla ba le mathata basadi ba na le dithaselo tsa go bona gore bana ba utlwa hantle ba hola hantle bana ba etsetswa go na le gane empa basadi ga ba le sio ka gago go paramente go na go bolela gore le maano a gona a bana kapa a ntlafatsang bana kapa a bona gore bana ba hola hantle a tla qeka a tla tetema gobane jwale go sena lentswe le buang le tiile gore na go etsega le jwang ha go lebanwa le ntlafalo le kgodiso ya ngwana wa mosotho e ka ba ngwana wa ngwanana kapa ngwana wa moshanyana e le gore le ga e ba banna ga kalokalo ba ne ba bona ba ne ba na le monyetla wa gore ba ka emela dikgetho kapa le gona gore ba ka kgethwa empa kgodiso ya bona e ne ntse ba kgodiso yona yane e ne ntse e tlotsa ke bone bo mma bona ba le ka mosing ba le ka moo thaka di ifatelang ka teng mme kgolo ya bona e ne ntse angwa ko gorena bo mme ba ba godisa ka mokgwa o jwang ke mo gona ke neng ke re ga o etsetsa motho e mongwe ga o finyane le wena lonya ka nako ngwe o gopotse gore wena lonya leno le tla o pota ka thoko hantle ga le o pote ka thoko le wena le ao gatlhamela le tla go wena mme basadi jalo ka ke ile ka tsho ba ne ba sa emele dikgetho go gang ka thoko le go emela dikgetho basadi ba ne ba keke ba fua mesebetsi ya go ba baokamedi mesebetsing ya mmuso
1: ke kopa gore ha metsotso ya rona e eme monao go mashome a mabedi a metso e robong ge tle re suthele ba lefapha la ditaba nna le wena re tlatla re kopana gape ka mora metsotso e mehlano mamedi a sama sa sotho nako metsotso e mashome a mabedi a metso e robong re furaletse hora ya pele re tlotla re suthela ba lefapha la ditaba nna le wena le mme letsatsi re tla kopana gang ka mora gore re balole ditaba
2: ka nnete taba ena ya hlaga le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisang naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka go fela ditlhaisa ditlhodilweng tseo mogana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
3: go la ba letaba tsa ko dikombo mona motho ga reka koloi tlaesense na le licence ntho tse fedisa ditlhong kore o ipotse gona batlanka bile bona ebe banna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo o se o sa naane le motho yo gore goa fela go na le kuno e fumanang we are working alone with the Tabatiji. Me and I'm doing our high television and Kumakalabani. Come on, I have finally am when I catch about Chanamalau, Kilkurjam Lavalabi.

basadi le bona ba ka yetsa mme e ka ba molemong molemong wa malapa a bona ya ha bo bona ya Lesotho gore ba ka tsho gore na ditaba di tsamaya gantle ga di tsamaga jang. Basadi ga ba ka ba ba le lengwe ke mme wa ka ka gare go malapa a bona jalo ka ga ke tsho ke re ne e le tlwaelo ya rona ge le Basotho gore mosadi ke ngwana matlhong a molao eng kapa eng e neng e tlhoka gore etsetse diqeto o tlameya gore lentswe la molekane wa gae e be lona letshong e seng la mosadi go sa tsotelele gore na mosadi eno a modimo mo tlhomeletse ga kae ka botlale ga kae ka mawala le malegi a o fitlhela dintho tse ntlafatsang lelapa la gae kapa le godisetsang bana ba gae thabong le legatong la ntate modimo go fitlhela a dile a godisa le ena molekaneng wa gae mo sa tsotelele gore na o botlhetseke o bofie go le go kae Sesotho sengwe se re ngwana mme ga o le ngwana tlameya go ikobele diqeto tse e tsang ke molekane wa gago la e ka ba molekane eno wa gago o gaelelwa gagolo o ne o tlameya gore o ikobele diqeto tse e tswang ke ena molekane eno wa gago mme diqeto tse e tswang ke ena molekane eno wa gago ne di ba godima ditshia tsa moruo wa lelapa di ba godima ditshia tsa moruo wa leloko di ba godima ditshia tsa moruo wa motse e le diqeto gape-gape tse shebane le taba ya gore na lelapa le buswa jwang leloko le buswa jwang motse o buswa jwang e ne e le banna ba etsang diqeto tse jwang mme ga go makatse ge momamedi wa sealemoya sa Lesotho gore ga e ba banna ba ne ba etsa diqeto mafapheng anono a jwalo le ditabeng tsa dikamano banna ba nentse ba etsa diqeto o na ka o saenela monna gago gore a seka wa o bona o ntse o tsamaya le bane bane ga a mo rate mme go tlameya go ikobele taba engwe jwalo le ga re sa utlwisitse gona ga mo batle o baneng empa o ne o tlameya go tsamaye go latela gona ntate yena o rata jwang ntate o ne a tsho gona yena o batla bana ba bakae mme lentswe la mosadi lona le santse le tlhogong kapa le sa ananeleng ke mo gona malapa a mangata a ileng a ba le mathata a gore moo banna ba neng ba batla bana ba basanyana jalo go ntse o tlhaga banana fela basadi ba ne ba tlameya gore ba dule ntse ba theowela nokeng go a lata bana gobane jwale banna ba dumela gore basadi ba tlatla ba imetse bana ba basanyana a sa le moe kapa go sa tšhabe dikelelelong tsa bona gore bong ba ngwana bo laolwa ke manya a tsang legong la botona la monna mme basadi ba jalo ba neng ba etsa banana fela a ile ba ba ka gara segobo se hlabisang ditlong le go lenwa ke lelapa le leloko gobane gotho jale ena o tswala banana fela le leloko le lona lelapa mokgwa mo o kenela ka ona motse ba sa le mo gore mosadi eno wa modimo ga ana se e tsang gore bong ba ngwana bo be bo tona gobane manya a jalo a tswa go motho wa monna fela e seng motho wa mosadi mme go se tsebe kgono ge ile go a beya basadi ka mosili ba mothakadi e fatelang ka teng mme fa ba bodutu ka gare go malapa bana ba golela ka gare ga tlhokisetso e tshabeyang basadi ba iphumana ba phela ka gare tlhokisetso e tshabeyang ke o atlameyang gore a dule a ntse a tikimelano keeng manene a tla imise ngwana gasetsa le gasetsa mme o le mohe momamedi wa sealemoya sa Lesotho gore jale ga ntse a ba lata je bana ba tlameya gore ba tlo phela gantle ba je gantle ba tlhokomelo gantle ba itsweng ake ba rutwe ba thadiswe gore dintho tsena ka go fela mme mo e bang ditšhelete tsa go etsa jalo di a gaelela segobo sena se ne se salelana le mosadi empa le ga o gobile jalo ga kale dipuisano ga o ntse o sheba kankena le kankena ka nnete

0: hulo ha bona hala go a ntla salo yona mora mo go le ntseng go ntla fetse go feta wa ne teng go bana re se re tseba hona jwa le gore ke nnete go ka ba le mosadi a nang le bana ba bangata empa malapana a mangata a na le bana ba babedi hape hape re a tseba gore le bane ne ba thego ya malapa ba ile ba ema ka matla ba supa taba ya gore ka nnete le mokotla fela o tshelang dijo tsa masimong ga o kotile wa tseba ga o sebedise go feta gabedi gobane wa nyetlha wa nyerelela o qetelela o tabuile ke boima ba pone ke boima ba dijothollo tsena tse topetsweng ka gare go tsona ga ka kang popelo ya mosadi e jagang ngwana dikgwedi tse robong mme fa lemoega he goa ba ga eletseya gore ruri o tlameya gore go theole alo ya boimana ba mosadi a le mong go tloa mane moo mosadi a le mong a neng a ithumanana le bana ba le seme kapa go feta gore bonyane go mpootsiwe moo mosadi a ka bang le bana ba bararo kapa go ya tlase mme ditaba tsena di ntlafetsa golo gona jwale re bona malapa a utlwisisa le gore bongata ba sethaba se tlang ka gago go lelapa ka bona bo tlameya gore lelapa jale le be le moruo o tla tsheetsa tsala eno ya lelapa bo be le dithusa kgolo ka bana bano ba teng ba le teng ka gare go lelapa le dithusa thuto ga mmoo le dithusa bophelo ba ditho tsena tsa lelapa tse kesitsweng mona o kenyeletsa le yona taba ya dijo wa tseba mofumagadi gobane jale bana bana ba tlile ba tlameya gore ba je ba gore
1: ee ke a gola re ntse re le gona ditabeng tsona tseo e ka ga lenaneo la rona le se le batla le tsofetse gagolo ke a gola o ka re tlhalosetsa fela gore go tlile tlhokomelong ya rona gore lekgetlo la pele ena laneng ya boipuso re na le motlatsi wa tona golo e le motho wa mme ebe taba eo a na o ka re ke e nngwe e bontshang golo na motlhomong ya e tla raga taba ya gore lekgetlo la pele na laneng ya boipuso re na le motlatsi wa tona golo e le motho wa mme jwa le gore na ebe taba eo e ntse e le golo na motlhomong o sobile ga o keta go e araba o sobile o akaretsa ditaba tsa rona gobane lenaneo la rona le se le batla le tsofetse gagolo
0: ka leboa mofumagadi taba eno ke gateletsele e golo gagolo re be gana le motlatsi wa tona golo e le mosadi re ntse re lebeletse gore re be le tonagolo lesotho mona e le mosadi mme re tle re gopole basotho ba batle gore mosadi eo e leng motlatsi wa tonagolo ke mosadi wa pele ka gare go naga ka mo mme ga e be o ka ba le diphoso tseo ba bangwe ba di bonang a tseba gore ke letsibolo la batlatsi ba ditonagolo ba lesotho mme letsibolana le a tseba se bomme le bontate gore letsibolo lona le tla nne le ikgethe gobane jalo ke gona a ithutang mawala ke gona a ithutang gore na ditsela tsa mona moo a leng teng di tsamaya jwang mme mosadi eno o a bontsha go basadi ba lesotho gore ke ntho e ka etsagalang gore mosadi e ye motlatsi wa tonagolo e be nna ke re ga go solekane fela ga leboa ga mmentomei e le eno le motlatsi wa tonagolo ge e batla go bona tonagolo ya mosadi ka ga go naga ya lesotho gore re tle re lemoe gantle gore fale re fitlhile moo re iponang ka leitlho la tekano re le banna le basadi ka ga go naga ena ga golo ga re ya re shebile ditaba tsa dipolotiki le puso ka ga go go naga ya lesotho
1: mme letsatsi ke kopa ka metsotso mmedi fela o akaretse ditaba tsa rona tsa letsatsi la kajeno
0: a nnete mme ke leboa gagolo ka o fiwa monyetla ona wa gore ke kgatsetse basotho seo ke se tsebang ka leeto la ditaba tsa tekano ka gare go naga ya lesotho motlhomong le o supa dintle tse ntseng di etsagala le o supa gore basadi o ba bona ba le mmogo e ka ba ka disotsana e ka ba ke ka ditlhophagadi tse golo ba eletsana mo na le mane ba thusana le ditabeng tsa

0: tsa dikgwebo ba thusana le ditabeng tsa gago ya mofutuka gare go malapa a bona, ba thusana le ka ditaba tsa go isa bana ba bona dikolong go bona gore ba aga malapa a bona. Mme taba eo ka nnete ga e nnyane, ke taba e kgolo ya gore ke moo jale re bona gore basadi ba emetsa maoto go ntlafatsa malapa a bona le go ntlafatsa dikamano le balekane ba bona ka gare go malapa. Ka leboa gagolo.
1: Mme letsatsi re ananela seabo sa gago e lenaneong la go tlolola taba letsatsing la kajeno mme le kamoso.
0: Ka leboa moratiwa, ka leboa basotho ba bantle.
1: Nako metsotso e mene pele re fitlha mane goreng ya bobedi, mme ga o tla gopola mamedi wa seama sa Sotho re tla ga re fitlha mane goreng ya bobedi e tla be le ga re beya lenaneo la go tlolola taba kgotlo, mme ya eo re ke tla go buisana le ena ke Mofumahadi Matau Futho Letsatsi, ene e le mookamedi wa metlheng lefapheng la tekano. Mme ge o ne a re tlhalosetsa jalo gore na e be naga ya Lesotho na yona re se re le ga kae gagolo re shebile ditaba tsa tekano le tlhekefetso, ka e tle go bonagala gore tlhekefetso e ntse e le pharela ka gare go naga. Mme ya ka o tsho jalo ka sona sebopego seo ke ga re beya lenaneo la go tlolola kgutlo la letsatsi la ka jeno. Nna lebitso la ka ke Makwadi Tsolo, ka bitšhineng re sebeditse le Justice a le kopa, mme o fitlhela nakong e tlantle bomamedi a haebe bo monate ba manane botlhe a tlang go latela a sena a sealemoya.

saka musinya kusana tala Lesotho at 60 nalo ke lo se khobo ntanki te bonga sa botu ntse pe a re pina mona ati pina e o ka o sa gore sanga golo ina le motswako e menga ta golo ntse pina sa sotho pina ka sezulu e bile ina le flavor nyana eno ya maskandi flavor nyana eno ya maskandi e utlo yena mona chef tengu ntanki te bonga pre ya kamana ke mongwa ba tlhoka hlompa nga golo a tla ndi ba ba sa itse mmino a ke tsimana o qenile kae ba chef tengu a bo ithuto makalo mo sheba ke ntse ke bona hore hey hona le maqedileng teng mohlankane enwana na maqedileng teng moka kotlwana ya sebetsa ha o ka batla go tsebana ya sebetsa mahala a sebetsa gore a godise career ya hae empa fitlhela tsatsia ka jeno ke ngwa diproducer ga tse golo gagolo chef shingo ka rona ka kwano plus 2665 and 993 le 2231 6429 zonke bonke dole tsa Facebook mono ke batla maikutlo wa gatsatsi le ka jeno rona Lesotho at 6 Lesotho le ketela motse mashome ya tsheletse re ipusa mme ona ga go shebile temeng tsa kgwebo o kgotsofetse mo gona teng ole motho o kgotsofetse mo o leng gona teng o le motho ga o shebile taba tsa kgwebo kana ga Lesotho re fitlhile moo ka kotlogo lo kenang go bang gona teng kapo re sa le morago gagolo kgwebong ga ebe re fitlhile re entse gantle go kae ga ebe go sala le moo ka kotlogo re kiketelang ke ntse re le morago go e tseetseng ga re bue kgwebo tsatsi le ka jena go bua kana motse mashome a tsheletse naga Lesotho ipousang

0: Kutusa kile to yemanu ke mo wat kile kai putsa na kwete le nor pina e na man kila jo pina e na ke mla ki putsa na ke mangane ya ngona pina e ke mangane ya ngona pina e na ko e mo na putsa ki putsa to na he mo shana skila jo ke bata botsa na ke mangane ya ngona pina e na khotso
1: ntate
0: khotso ntate
1: Lesotho ha le bontsha tswelepele ka mokgwa o monyane hobane le sebedisa totwa haholo ho feta dintho tse bonang le tsona. Hona le tjena ha o ka bona boemo bo ho leng ho bona manyolong mona le dipeong mona. Ha ntse naha e ka tswelang pele ena hohang e na le bothata hobaneng e sebedisa totwa. Hona le tjena. Mai murin kan dipeu teng di manyolo teng ke tsotso fela ntwe mono wa hang ba le go thate mbo sa tsebeng na ka itse wa
0: le ntwe tsa mahala fela je tse re fuang tse go tuntsena ga ke reng keng re qale re lemeng ho na le tsotso
1: tsotso e sa be ya mta ba le ke ne ite fula le tsotso ha mpe bo sa be ya ona gwa le tsena ona gwa le ona gwa le tsena ke le ke sa manyolo dipeu ona gwa le ke tsotso fela ntwe mono wa
0: abo ke o plan ka manyolwana empa a theotswe fela ebileng kgopolo ya ka ke gore manyolwana a a rekiswa mono
1: re ile ka tshepiswa jalo re ile ka tshepiswa jalo empa ka mono ka ga re ka mono ka mo go seketswang ka teng ga re a fumane gobaneneng ga ke re bao ba a rekisang ba santse ba rebue gore le a
0: etsetsenkilee
1: bothateng date ka manyolo le peo se bothateng bo tshabeyang gogang e file naga ena ya morago a e fitlha mono gogang ni tsotso e tshabeyang ni tsotso e tshabeyang ge reka ka tsotso ona jwane
0: wena o kae ntate
1: nna ke matlameng mona ke lesolamakedi matlameng mona o gang ge reka manyolo ka tsotso ge reka dipeo ka tsotso
0: tabena e tlhokolosi gagolo ena tabena e tlhokolosi gagolo ena mme ke ntho e amang dihwai kaofela kapa ke ka matlameng ka mofela
1: no e file ya mana ga ena kaofela e file ya mana ga ena kaofela ga o ka e sheba
0: ntate ke lebo
1: gobaneneng go etswa gore ge be kgola koko go etswa gore ge be kgola koko kore ge be bangata kore ge fitlha ke sepise bana

0: ba santse ba ntshitse tsotso e bona ba tswang rona ba santshang tsotso ge ene o nnotho manyolo a fedile ge ene o nnotho ipeo di fedile ka mokgwa o jalo fela.
1: Ha se taba tse monate hantse ho hang lemong tsena tse 16 eketeng ha se taba tse monate ho hang.
0: Ke re ntate nthwena e teng nthwena kore ke nthwe kanyana ya di-passport o mmane hantle ya tshwana le yana ya di-passport o mmane fela ya di-passport e fokotsehile akere wa e bona.
1: Ya di-passport e se fokotsehile haholo.
0: Jale ena yona e phame ho feta ena e ka mona ya tsotso ya dipeo le manyolo.
1: A ke tsebe o ka phuthula mfa nomoro tsa ngate ke kgolang ke tle efe ke fane ka taba e go ba sebetse mo watle ba ke ba e sikasike haholo taba
0: ba ka tsa mpola yanga ka fa dingwe mo go tsaka ba ka tsa mpola ba tsona monna ba tsona ba ga le fisa tso ba
1: a
0: ntate

Ata ba tsutsume ka fela kana ema shume e ile ema shume ama bidi ama tsupile eng re furaletse hora ya bobedi. Ntate bua ka taba ya boima ha hono. A bua ka taba ke batla to bua taba ena ha nyenya na fela. Empa yong hona meng khutsitseng teng man. Nwe eng khutsitseng teng me ke leng ka ba mo qoqo. Le ntate a bitswa ntate Thabono nyana maobane mona. Hana ha le sotho e qata go tlwa ka ntlatse pedi go noto ke naha ya Morocco. Re buile re ne re qoka ha ho no re shebile taba tsa dipapadi ka rona ya Lesotho. Ebe ke a kgona ntlha ke mo haene le hore na ke hopola potso e lampotso ya norna ha e le hokela e le lepolesa ya nang le thasello ya ho lelekisa leshodu ke mang ya ba kere ke lepolesa re taba gona e fedile. A re ke lepolesa gobane lepolesa le etsa mosebetsi wa lona le ya gola kgwedi e nngwe le nngwe ke mosebetsi wa lona mme yane o ithaopile ka mane ka o empa ka kgutla ka moka kgutla ka re wena kare go na le seo re le nnaga re leng ka se latlha mme ga ke tsebe na re rutwe ke mang gore ebe ge ne ga latlha seno go rata naga ya rone go ithata bo rone go se beye tšhelete ka pele ga ona bophelo kereng ga bophelo ka o feka keretso bo tlhoka tšhelete empa go ne ke batla go bua ke gore re boemong bo obane le talente ena e talenta yo re e tobaneng le yona yo ngwana gago a nang le yona o batla gore o beya tšhelete ka pele go talente ya ngwana wa gago a ntse ya kena sekolo a ntse a betla bokamoso ba gae ge karolo ya re mofuta o jalo wa batho nna re tlatla go rata naga ya borone re tlatla go aga Lesotho ka boemo bo e reng ka re o bona ge re batla Lesotho le betere bakeng sa bomang la nna ke le dolesa ke le motho kapo Lesotho le betere bakeng sa bana ba rona ditlotlolwana tsa rona go sia re betlile tsela ya bana ba rona gore go se saneletlele gatemeng ya beketsong ya rone ga re na lerato la naga ya borone ga re na lona ke ka gona ga dintho di lokelang go etsagala bophelong bogolo ba nako ge bolawang ke tswana tsuntutwe mang go tla batlala o ntsha bokana gore o etsa le ntho itseng Lesotho ga le mo nakong e o re leng go yona ge sa itshetlile ka go fetswa

ke naga tse ding ka mobu o manoni ona ka metsi a re nang le ona re sa itshetlegile go fepetswa ke naga tse ding re ya kae ke lemo tse mashome a tsheletseng ke neng re tla bona go tsetolola tsotlhe tse ka bang ga di a nepala bobodu botlhe ka bang nepala ke neng re tla bona batlanka ba naga enana ba rutwa ka lerato la naga ke neng re tla bona gore motho a tla tseba gore hei wa tseba se ke sentse ke setsa sena se fosaetse molemong wa naga ya lesoto re godile re bakana ge ntse re jetswa gore lesotho ona mele yang teng gobane polotiki ya nako itse motho ela etsa tjena nako motho ela etsa tjena ke re le gone ge le bana ba rona ba gola ka ntho e tshwanang ge ntse re batho ba ntse ba dula ba complaina ba honota mme go dutseng gona teng go honotha ntho tse fetileng gore na ge batla go aga lesotho le jwang aa ga e sela gone neng kapo le ge nna le re fona se ntse senye e lesotho mo lesenyaga re senya wa pele he taba e ne e lokela go ela tlhoko ga ke tse bona he ka itswa ka tsela ya mofuta o feng empa go na le ntlha tse ngata tse o ka kotlolo e lokelang gore be lesotho ga le mona melelong gona teng tsatsi la ka jeno e lekela e be ke na ye o ka kotlolo e re e gwagelang bagatlhaodi e gwagelang matswa ntle go tla sebetsa le go bereka ka rona ya lesotho gobane ge tlabe re sebeditse gobane o tla boga kwe lesotho tsamayo ya mane china ya china ma bua ka name china china a o qeta go fitlha ka bone o bitswa officiale ka mone o bitswa mamang o goa mabitso jalo o fua boemo ka gare mmuso wa china ya pele ba o qadisang yona ba o qadisa mane setsing sa tlhabololo mo o kwaletse manna le basadi ba le masenyetsana ya china ba o isa mono o lo bona gore na banna le basadi ba senyetsang setšhaba ba etsiwa jwang ka bona ba kwalla go kae ba phela bophelo bo mofuta ofeng malapa a bona go ne re setse morago ge ula ntse re lela nako na kao fela e re lele 6 years re ipusa ge batla go supa eng ge batla wa motlala o jwang baneng ba rone mehlala e renkileng yanako e fetileng ke yone ntse re tla re e jere tsatsing la ka jeno re entse mefao bakeng sa bana ba rone ge re le bona ba tlo ja yona tlama ene re leng ra e ja nako e fetileng yone information ye re leng ra e fona nako e fetileng gore lesotho ga lena thuso mme o tseya ga lena thuso go rone motho ka bomong go na le banna le basadi ba bangatampe ba ikemisitseng go sebeletsa naga ena le gore ba ka re thusa e tswe bogobeng e tswe bofutsaneng o nana monate go be re na le bana ba rona aforika bora o lemolekisi wa metlha le matsatsi ko mo o dutseng teng ke batla motho a dule maleng gona teng a ka shebe gorena ga ntho tse ding re sa di etse go di etsetsa molemong wa lesotho le basotho le naga ya lesotho o nana go monate ona go na le bana beno ba bangata gakana ba o dulang aforika borwa mane ba ntse ba swelela mane ditutumeng mane gobane ba batla bophelo ba ntse ba lelekiswa mane aforika borwa ba tshwara gobane ba sena mangolo a ba dumelelang go sebetsa aforika borwa ba sena ditokomane tse feleletseng go monate and here we are wow 1760s go tlo fetoa neng ka ga industry tse ngata tse private le tsa mmuso tsela ke o re bonang dintho ka teng lesotho ke la rona kao fela lesotho ke la mosotho e mong le e mong ke la ngwana ke a sotlae ke la ma-2000 ke la ma-80s sotho lena ke la bana ba tla tlhaa ka 1960 ge batla go siameng ya boikotso ya mofuta o feng ga re na mmaka lo monnyane fela e re batlang go sia ge batla gore hei a re fumana o sentse o bodile mona le gona re senyao ya pele

0: re sotlo pa le mogoko a gena ke tlhile fetso a ne ga lo mo shuma tsela tseng re ipusa tse ya ne hai a tanye tsala tsatsi ya date a nge tsala tsatsi tsatsi na ka jelo kwa hai o nge tsitse le tsaka tsiri khithile o hai la ga bona a hai ka nnete o ile wana go ndi di tlhige fetswa yena yona re yentseng jwa le yona hai yena e wesi a yena na hai west sa se ke fetswa ntuna kumbula kumbula ya bana ba gona ge ba tsama yo go pala leng le bo le mo go go no sana le tlhana ka na hanang le betirinya
1: da ba ena na ha si yone ya ke re soto re ipusa le mo tsama shuma tseletse me e taba tena ka ofela tsona ta diwa ta diwa ta diala soko ta pona hore dina le karolo e di bapalang ka hare go kgwebo dina le karolo tse ngata tse di bapalang hore be ona tsene ne ke se bile batho ba tshela ma ya Afrika Borwa ge na le kgwebo tse kae ka rona ha le soto tse ka be di unne molemo papa di nyenu fela ge na le kgwebo tse ka be di unne molemo re nkile maluti di ya ga e tshintse ga yetsa di ganta ga isa Afrika Borwa ga nkile ga isa Afrika Borwa ga itsa tshelete Afrika Borwa hape di tla itsa tsa ga jang ka ofela tsona bogolo ba tsona di tswa Afrika Borwa re nka tshelete re isa Afrika Borwa go buisana ke ntho monate empa na go ne go ne sa ho le shibile sa lo go buisana ka po ke go ne mara ka Afrika Borwa fena go na re tsa tshelete Afrika Borwa. Afrika Borwa tsa tshelete neng ka mo. Ke neng mo Afrika Borwa tsa tshelete ka mo. Ka ba jo go ne fela ba tsa tshelete Afrika Borwa. Haiko. Ha? Haiko. Ai. Mm. Wo ninge la sa suketse jiji.

Ara se metso tumi tumi kai ferekiane e ma shume ama shume le metso mine pino hora ya rune ya boraro mentre le sotu at 60 ke ona ntakholo ntse go ka nona tle a re shimile taba tsa di kgoba ka kakaretso fela rona le sotu le montse ma shume a se letseng tsana lo ho kai me ke ra khotswa ke taba eo ka go tlwa le a qetela e ntse hore hey ke bua ntlatseng ata kana go khutswa nyana o bana jwale ga na le mathata magolo ka rona ha le sotu ga ke tlhela motse ma shume a se letseng hai mathata go ne antsa le mangata ha holo ka ga le motse ma shume a se letseng ere wena o tang tsi ke tang tsi tama ikuta horra wena o nana le sotlo ka ha re tshile tama tsa di khoebo bone ka ga fitle me re o tloka ngwana teng ka pa wa re sanda re khibela ra sala mo rawa ho no ha ba re mo rawa ka mabaka a feng ha ba re atlile mo nana le sotlo ka nnete hona mentse le tswela pele o bone ka mabaka ke a feng tsema ikuto ke ha 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 5 double 3 a zonke bonje do le Facebook ke bona lo ka tsala mfuto no feng.

0: kobetsi nyane fena me tsene le shume fela jalo na 2231641+6653 ya tsama tsena le ba se tlo bangata ba ka o to ba tsitsena ne o lena be ka banga ga ba fe monyetla la o kobetsa bona ga di shebena dukae ntwe tsona wena o rikse eng go be ya yo ka e 2231641+6653 ke mo ya tapisa gira tapisa tsena hore le nano le na tle letse bo gola ke lo kela jole le bana ba mametse ka ntle ka mane ba se na monyetla jole ke tle ke tlo go ke ba fe monyetla le bona ba tle ba re fe hore na bona ba tshwere mo go kae ba tla tlo re fana bona ba tshwere ba go kae toto 316429 plus 2665993 ke ona matang fumana ding njwe te fela ona wena mo leng hona ding ke eng so tsiri o re tse eng ho kae
1: flash catastrophe.

ke bone botsa ka go fela o mole temba o bona ha go tla base in business yang buka ka kgwebo yengwe ya kgobotse o ka kotlo motho o reng ha o tla qeng gona le median ting gona le kgolo yo motho we bonang ka ha ro tsona ke kgwe ya mmino hai o tla ba bona ba tsena ba ka mo mole temba o tla bona le tlo la benya ntate la benya Lebenya wa bona bo sanne ga ba duang wa bona bo ntate tsana le ha ntse mmono ga no ke fepo ga thala fela wa bona phaka sena o sibilo ga na man ha sa le shankura mshman mme o tla se wa mo ba qadile ding ka ofela ba qadile mo wa sna ntu mo sna leto ba qadile ba iketsa mmino ba qadile ba ba mo ba ba sna le so ba ring ha e be re tlo fihla kae ka sona e re ke ntse ke talent yaka ke push talent yaka that's what they did ba bona boka e mo industry tse hotseng tsa ga go bohe e tse hotseng ka tsela e kgethileng ke yona e o bona ho tlo go bong ya mmino a le se tlo hodile she ha ke ba tlo pota pota go ga ha ka se ba le motse le shume tse fitileng wa se bana ga na la artist kae tse se di tsebo se bile re nna le monyetla wa gore ha re etsa di festival tse kgolo ka rona ka mona o fumana hore ge ka 100% Mountain Kingdom bitse bana ba nae ba tsietswa mbile ba ratwang ka ba ka la talent ya bona

ditabatse amanang le lekgetho ha mmoho le ditabatse ding tse amang setjhaba. Mokamedi lefapheng la dikamano le setjhaba RSL Monghadi Phelelo Mphana o re thupelo e tsepame hodima botlalehi ba ditaba tsa kgwebo, ditaba tse hlokang di Komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC Lesotho ka tshehetso ya mokgatlo wa matjhaba wa puso ya setjhaba ka setjhaba le dithuso tsa dikgetho IDEA e tshwere mmoka wa matsatsi a mabedi wa balekane ho tshohla ditjhelete tsa dipolotiki le matsholo ka sepheo sa ho matlafatsa ponaletso, boikarabelo le taolo ya ditjhelete tsa dipolotiki Lesotho. Setsebi Dr. Augustine Maholo Wondo o re tjhelete e bapala karolo e kgolo bopa seabo le tlhodisano dipolotiking, a re mehlodi ya ditjhelete e boetse e susumetsa seabo sa dipolotiki. Re phethela lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba le boitokisetsong ba ho ketekela letsatsi la matjhaba la batho ba hodileng le ribe boetsa. Mofumadi Moiponete ba o hlaha ofising ya diphatlalatso o re morero wa pele wa lefapha e ne e le ho atametsa ditshebeletso tsa bohlokwa haufi le batho ba hodileng ka makala a fapaneng a mmuso. A re lefapha la bophelo le tla fana ka ditshebeletso tsa ho hlahloba batho ba baholo mafu a kenyeletsang TB le lefu la tswekere, ha maponesa ona a tla fana ka malebela a mekgwa e sireletsehileng ya ho fumana meputso ya pentjhele, ka hona a kgotheletsa ditho tsa malapa ho tlisa batho ba hodileng ka bongata. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang a hora e le ya bohlano.

nnete sa le mehla mashomo sa lo sotlhe ka nnete ya gore ke mongana o shena itseng ke tse bonnete ba ro jwang ba tswang hle mamedi sa masalo sotlhe metsi maswana ke huma ke hua ka tsela tso tletse nga tle nga teng mo go ntshonga mehla matsatsi ke metsi maswana e tuma di chabeng hantle wena mamedi sa masalo sotlhe ka mo di tshabela nga teng ba mba sana ba ge metsi maswana sa le motse ke motsana ke bona nke tshwane o sana tuma sana noka meta tsinga ga tsena mamedi sa masalo sotlhe ke le bo hantle bona ate ba mphato ba fitileng kwa re tsinga ga so tla malo re nyana bohlano a sala masibula fitletsa ha tswale wena mamedi sa masalo sotlhe tsena di tshapo ifi ntla monate ke mo tsana ngono bana dark and lovely ba re de dark had the beer de sweet and the juice ke mo tsana mana mo se o se ya ga ntla monate ke nna mpile nga tsela di tshapo mamedi sa masalo sotlhe ga DJ letsa ku si fela ku si ya le di tshapo ke bile ke o hlophetse lena ne ngala modigong wa batsa tsengela le ka tsheno hle mashomo sa lotso mosetsi o motlo na o ka tlhue hantla monate wa hlophelwa hle wena mashomo sa lotso ke yana mashala bitswa nga Dark and Lovely we mehla mashomo sa lotso le tsaka tsela tsona nda tsengela ka tsheno ke hlomphe hantla monate bo ka medi ba tsena sala mo ya hle mashomo sa lotso hle ho tlwa ka uti mutimo ka ke tshwalo ke re meta ke re abkebi basimile bui I see ke mamse masala so le tsa tsinga tshino ke na tlhona a tie mo diko nga wa ba cha the mob mo diko nga wa ba cha hleven bona a tie o tlo a jalo fletse mana ho rengena bokae tswamano fletse ho renga yane ya botselela ke tenga motho ye setsana di tapo hlamo shomo sa sotho ke se beditse mwana motho ba e sena e suthelana kwa no selo mensa le sotho medin tshodi ntle di monate a tsenga ka tsheno jo tsa bonnete ba ro jonga ba tshwa ntle LSRC ere tsa ke sitwa tsa monate tsa di raffle first hour ka tshwa ntle monate the mobile sports ba bona tsa tsenga ka tsheno the local show 3 di te ai bona tsa go mo bala ho di mo ba mo ru tse ipe tsa mpe se hlo sa go na sa letsa tsa tsinga la ka jeno ba re bona ha iyo ntho e go tsi jolo ka ho hloka machankuru meta tsela ga tsheno tsa mashomo sa sotlo ke ho hle mo metseng lana teng ga santsana re jama hemo hemo di ntotse monate tsa bo o tshato ha tsile wa Baptist Java ba tsama ntse monate hle mo metseng sa sotlo hle le show music ama hemo he ama he he jama he he he he he he he are he he he he he he he he he let's go let's go

0: number one radio station man, DJ Let's in the right tiny got the thing like a general shame so so so it's an aquane ya bohlokwa wena mme se masala so to mo go tlo go itwa tsa bohlokwa tsa rafole ya LSRC mme se so to setse re ha ke ya nyiswe ka mo go kutwana mmanetse phela hle mo hlwa ka dumela o dumetse ba sotho tseng le ka jeno ba betse mabitso a felletse re tse ba tswala pe
1: o hlwa ka ha ke ba dumedise ba mamedi ba nna ha ka bopha hohle mo fihlelang hona teng ke Baba Malepane, President of Lesotho Sports and Recreation Commission. Ke kwano ka taba tsa rona tsa Lesotho Sports Raffle, yeo morero wa lesepheo e leng ho bona ho ntlafatsa dipapadi ka kakaretso ka hare ho naha ena ya Lesotho. Ha ke re ka kakaretso ke supa ka ho tloha ka ho etsa le ho le bona hore re shebane le ho tlatla etsa letlole lena la rona la Sports Raffle ka mokgotsi nana ntate. Sports Raffle ke moo fihlileng re tlotla re etsa letlole kapo sesiwo tsa rona ba dipapadi ka ha rona ha ka mona. Hobane re ile ga hlokomela hore re ba le kgaello ya ditekatekano tse fumanang ga di abeabelwa ke mmuso hore ke ntshetse dipapadi le hona ho di hodisa ka rona. Mme matsapana e leng ga bona hore tsela ya hore re bona hore re eketsa mokotla le ho bona hore re ba le sesiu ke yona tsela ya hore e be re ba le sona se re bitsang Lesotho Sports Raffle. Yeo e tlang itshebeletsa ka tsela ya hore fela wa hao o tshwara mohala wa hao wa thekeng o letsetsa fela *320#. Ebe e o fetisetsa pejana moo e tla o amohela ntate go amohela jwale le go o bontsha jwale o fitlhile mane tabeng tsa rafole o tla tobeketsa mme ebile be batla go o botsa gore na o batla go tswela pele ka Sesotho kapo ka Sekgowa mme ga e ba ka nnete o utlwisa Sesotho sa mankgonthe se a o sokodisa o ya puong ya mofumahadi o tla bo se o toboketsa gona teng o tlo bo se o kgatlhana le potso ya letsatsi yeo o tla fumana ebile sentse o file dikarabelo tse tharo ga o ko o kgetha ona ga di le tharo jalo go nka efe mme o tla ikgethela go latela ona o utlwisa potso ka tsela ya mofuta ofeng mme ga e tloa mono e tlebe o botsa ona o batla go kena ka makeno a makae e bangwe o kena ka lekeno le le leng o tlotsebe fela e tla ipatela maloti a mararo ga e le makeno a mararo e tla o bontsha le yona mane tla se o tlapenya thogo o tlapenya gona mono mme e tla inkela ka mokotleng wa gago kapo ka kgetseng ya gago ya mpesa kapo ya EcoCash maloti a na robedi ga o kgethile makeno a na magago mme o tlhompotse ba gore ga e keta go etsa jalo ke mane mo e tla o batsa pin code ya kgetse ya gago ya mpesa kapo EcoCash mme o e toboketse o sa tshabe letho bane e tla ikgulela go latela ona o itekanyeditse ga kae o kena le gona o araba dipotso tseo mme ga e o setise ka gore ga o agapile gangwe o se ore ga o tla gapa ipeye monyetleng ka go dula o ntse o araba gangata fela gobane nako yano o e tswang foduwa ka labohlano lona le ne le ranga lebile ge le lebile gobane tro ya rona re etsa labohlano le le ne le leng mo o tla iphumana o ipeile monyetleng wa gapa 60,000 maloti kapa 15,000 maloti kapa 10,000 maloti kapa 5,000 maloti mme ke ne ke hlekele ka gore wena mosotho wa heso o tho pela e ne romelene gauwe mogatla ko etsang ko o romeletsa mme ke se ke ipiletsa le wena ka ofela mosotho wa heso gotlhe mo leng gona teng gore kenya letsogo ntlafatsong ya dipapadi kapo ya papadi ka kakaretso ka rona gobane jwale mona ga ga shebana le papadi le nngwe fela se shebane papadi tsotlhe tse 30 kwa metsweng e tsheletseng go bona gona ga di godisa ka tsela ya mofuta ofeng mme mona mo

0: re etsa letlole lena ke moo re tlotla re shebana le go bona gore re aga mabala. Jele ka sentse le bona le rona re kgathatseile ka go bona gore e be re ntse re bapalela nageng ya bo Highlands, re batla re sebedise mabala eo gereng ke a rona le rona kwa magaemo. Mme le ao re tla sebedisa gona go kwetlisa le go bona go ntlafatsa talenta ya bana bana ba rona ba Basotho. Ka morago le yona ke tsamaye re potologe ka yona dithuso tle tse bentse di entse ka gore e be ntse le penya fela *320# gore le tle le ipeye monyetleng. Ga le ipeye monyetleng wa go gapa le rona ka nkane ge ne ge tsewa gore sesio sa rona sentse se tsaba sentse se tlala mme a se se bokeletse go lekana. Ke mane mo re tla sheba rona ge qala go kae. Ditabeng tsena tse seng ke buile ka tsona tsa ntlafatso ya mabala, tsa ntlafatso ya dibapadi, esitana le gona go a di tlhoaga mane bo e soka e fumana go butsa kapo gona go thora. Jale ba bangwe ba boitshela ka gore ke talent ID, mme e be le gore jale ge tlotla ge o tla ka mokgone pagetseng gore jale ge tle ge tsebe go ya ditlhodisano ka yona eno e tsebe sentse ge lokisitse gore monna kapo ngwananyana kapo mošanyana o boemeng ba ga ka lotlhodisana le mafatshe a maa. Jale ke se ke re go lona Basotho ba eso ga re keneng gabo gobane ke nako ya lona ena batšha, ke nako ya lona monna wa Mosotho, mosadi wa eso wa Mosotho, ka o fela gore re kenye letsogo ga re tshware megala ya rona ya thekeng ge penyeng *320#, mme ge tlebe ge ipeya menyetleng ya gore jale ke fumana ke igapetse ke bangwe ba lehlohonolo. Mme ke bile sentse ke tswa gape ke re lehlohonolong leo la gago o santse o ipeya le go lona ka gore fela o ipeya le monyetleng wa gore kgwedinyana ya Tshitwe beke ya pele ge tlebe ge ge lokolola koloi e ntšha tšha o tabola plastic, mme e tsa gore o bona gore le wena o kenya letsogo o tlobe motlotlo gore o ile wa kenya letsogo gagong ya mabala ka gare ona, gagong ya dipapadi ka gare ona ga Lesotho, gagong le ona kgodisong ya dipapadi ka gare ona ga Lesotho, kgodisong ya moruo wa naga yona ena ya Lesotho gape-gape.
1: Jo taba tsa bohlokwa mogolo wa ka, mme ke batla ke utlwetlha mogolo wa ka gore na ga jwaletse re se re gana ge se re na le batlhodi ba baka ya sala ka fo le qadile.
0: Ka nnete ba se ba le bangata gagolo ga ke bua tsenana gobane e tlile le beke e fetileng ba ntse ba kile a kebile ka tsona diketekete tsona tseno matsebetsebe a na a diranta gobane ke le a ga tlhaga qala welela maqalong a kgwedi yone ena September se ke mpe ke superwalo gore ke ne re ba le bahlodi wa pele a le mong wa 60 le a le mong wa 15 le wa 10 le ba bane ba di-5 gore ke bolela gore ga o so multiply 6 by 4 sentse re bua ka 24 ya ba sentse ba matha ka tsona ona ba ditsenana ba re ba tshwere ntho tsa bo.
1: Jo mamedi wa samasala Soto ke a tshepa wa ikutlwela go taba tsena heke taba tse teng a tse phelang, mme batho ba sentse ba kibakiba se ka ba salela morago. Mogolo wa katlhe ga lebile ka tsela kgetheleng tsatsing le ka jeno Soto ka taba tsena tsa bohlokwa tsena.
0: Ee, ebile ga e kgetho go na o sebedisa network e feng ke mpe ke supe gona mo e ka ba o ka o Vodacom kapo o ka econneteng ga o daela e wisa straight ditabe, mme e tlebe sentse o fa tsotlhe tse o seng ke buile ka tsona go bona go di sala morago go kotlo iphumane le wena o ipeile monyetlong wa go be mohlodi mafelong a beke yona e. Ga re sebeletse go dula ntse o daela go ya go ile gobane ga e re kwara 26 ka labohlano ge tlebe ge etsa fuduwa. Jale ipeye monyetlong wa gore motlho mo o ka nna ba mang a lehlono le ge tla hula nomoro ya gae go bana ona mono ke a kgola itse ke tlhalosa ka gore ha o qeta go daela o qeta gore tšhelete yago e hule mpeseng ya gago kapo equication o tla fumana code eno se ka ba deleta mo one melaetseng ena ya gago o e tshware e le gore jale getlegetsebo go tla netefatsa gore se tla hulwa mane ka labohlano se tshwana le se wena o se fumaneng mogaleng wa gago kwa founu gobane code eno e tle betsa male nomoro ya gago o tlo o e sebedisi ya founu molemong ga o ntse o leta. Ntate ke a leboga. O eletsa banna le basadi basanyana le banana ba Basotho go ba bona go ba kenya letsogo gagong ya dipapadi.
2: Yane?
3: Okay, wa taba ka le molato.
2: *320# e qeto nthabise.
3: Eh? Ke eng *320#?
2: Ke Lesotho Sports Raffle. Mohomo o tshwaetsa tshele.

0: number one on radio station, our best teacher, Matt TJ, let's do the right team. Iria Walagasha.
1: Emoji Sports, ladies.
0: Rapshun. Diren Rapshun.
2: I want a mess. Ke la boga go ntate ke la boga go re sa phutse ka mona ka women crushing ga mo
0: a re ke tsena fela ga go women crush fela ga mona
2: a ga mona tinga na mme
0: otherwise di me rang ga mo ka le skinya ha
2: a nwa na mme ke la boga go jolo ka se ke bontsi ka nete nne di taba ntse le di taba jolo ka tedi nwana mme ke qala jalo ke dumela se mmamedi wa sana sa le sotho ka nete ke bontsi ra ke tsere rona le tsatsing la katseno e ntse e thuthetse mmamedi ha o sheba tsatsing lena la katseno ke la boraro mo leng gore re lebeleletse gore re tle re bone gona tsane tsa AFCON qualifiers di ntse di tswela pele ka tsela e jang mme o tla gopola gore letsatsing lang la maobane re bile le papadi mo e leng gore ka nnete setlhopha sa rona sa naga e leng dikwena letsatsing la maobane se ile sa bapala mo e leng gore ka nnete se tlotse jalo ka ntlha tse pedi go gaoletho ke setlhopha sane sa naga ya Morocco mme ka nnete ke tsa tsenika ditaba tse e leng gore o le motho o ithutile re bone gore papadi eo e jalo ebile papadi e motho o rekareng ka nnete e ne e se monate yagolo kapa e ne e se ka tsela o re neng re lebeleletse mme ga ya re tlhotswela ka moo go le basotho re neng re lebeleletse ka teng empa ka nnete ntlha ya botlhokwa ko goreum setlhopha sa gona sa naga se bapetse ka nnete ka gopola gore ntlha tse pedi tse ntse keneng di kene morago mme ke mo e leng gore mongwe ga di bo mafoso o la ba bontsha ka nnete gore tse ding tsa dintho ka nnete lehlonona ga le se ka go wena o tla thola gore ga le ka go wena mme ba lekile o bapala ba lekile o bontsha ka nnete gore le ntlheng ya go tshietsa fela ba lekile o tshietsa ka tsela e leng gore ka nnete ba ne ba ka nna ba maatla o tla gopola gore basotho ba ne ba ile ba lelagolo ka nnete gore motlhomong starting 11 ya naga e qetelela e le ko e mong beleng gore ka nnete ga e tshepitshepise empa ka nnete monga di ka makatsa monga di ba mafoso go la bona a bontsha ka nnete a kenya motlhankanane bakwena ramakata e ka setana jalo le tlotliso ga ba bone ga ba kena ka lebale mme ka nnete o bone gore le bona ba ne ba nyoretswe ditaba eno ya tlholo mme ka nnete monggadi e leng mokwetlisi ane wa setlhopha sane sa naga ya Morocco le ena ka nnete o la bontsha gore ga e ka nnete setlhopha sa lesotho se bona etse se ne se itlhophile ka nnete mme ba ba file challenge e leng gore ka nnete ba ka tshore ba ne ba sa e lebelele re bua jalo monggadi Mohammed Wadi a bontshitse ka nnete gore setlhopha sa dikwena e ne e le setlhopha seo ka nnete le sona ba tlileng go sona ba re ga ba tlotla ba senka e le setlhopha fela ka nnete ba tlilentse ba tseba gore ba tlotla ba lwana mme ka nnete ntwa eo ba e bone ka ra setlhopha sa rona ke tsa tsenetsa ditaba ka nnete tse e leng gore o le motho o ntse o di shebile o ntse o bona gore ka nnete di teng mme setlhopha sa rona se maatla ka moso re a tshepogre ka nnete re ka iphumana re le boemong bo e leng gore le gona go tla ba le boemo ba gore re tlise tlholo ka rona e nngwe ya ditaba ngwana mme re ntse re le go tsona tseno tsa Morocco re ba ka tlhokomela ka nnete banna bana ba Morocco le bona dibapadi tsa Morocco gagolo rona re tlabe rere re ile Aforika Borwa go le bapala Aforika Borwa gobane ka nnete ge re boemo ba rona ba papadi ka mabala ga bo matšhabeng mme ka nnete setlhopha sane sa Morocco se bontshitse ka nnete se na le selelo mo e leng gore ka nnete ba bontshitse gore bothata ba mabala a Aforika Borwa ebile ntho e leng ka nnete e ne e le phephetso yagolo go bona moo ba bontshitseng ka nnete gore ga se mabala e nageng a boleng ba ba bapala dipapadi tseno tsa mofuto jalo mme ka nnete ba bontshitse gore le ga e le mona ba ntse ba bapetse ba tlotse naga eno ya lesotho ka nnete boemo ba mabala bo ne bo sa kgotsofatse go ga ke tsa tsenge tsa ditaba ngwana mme tse e leng gore re ntse re di shebile re tle go ke rona di tla e tsagala ka tsela e jang re tle go ke rona ka nnete di tla e tsagala ka tsela e jang mme ga o sheba ke bone gore letsatsing la maobane ehlile di ile tsa sa tsa bapala ka nnete tse ngata ge bone ka nnete ke mo e leng gore setlhopha sane sa Egypt ge bona tshola jalo South Sudan ka ntlha tse tlhano go gaoletho ya ba ka nnete ge bona Burundi le Algeria di bapala ka ntlha tse pedi go lekana Mozambique ra bona e tshola jalo Sudan ka ntlha tse nne go e le nngwe ya ba Ethiopia e tlholwa jalo ke naga yane ya Senegal ka ntlha go gaoletho ya ba ka nnete Madagascar le Tanzania di bapala ka ntlha go lekana ya ba Gambia e tlholwa jalo Ghana ka ntlha tse nne go tse pedi ya ba Nigeria e tlholwa jalo ke Guinea Bissau ka ntlha tse tharo go gaoletho ke tsa tsene dipapadi tse e leng ka nnete ga o sheba kana re lebeleletse go setlhopha se kang Nigeria le setlhopha se kang Ghana dipapadi tseno ba ka nna batla ba di tlhotse mme ka nnete re bone ga motlholo o e tsala ke mo e leng gore le ba ba bona ka nnete le Cape Verde ka morago performance ya bona e bie ntle yagolo mogoteng ngwana wa lefatshe ba fitlha ba itlholela jalo ke naga ya Rwanda ka ntlha tse pedi go e le nngwe mme ga o sheba ya o ruta taba ena gore papadi ena neng ka lo ho yona ka nnete re ntse re le naha le yona e ne ntse e le matlaholo mme ka nnete sehlopha sa rona se ntse se lekile e nngwe ya ditaba tse tengwana mme tse di tlhokometseng ka nnete o tla gopola gore letsatsi nna ka jeno di tlabeng tse di tswela pele ka morago gore ka nnete naga yana ya Aforika Borwa e bapale jalo le Guinea mo e lefotseng jalo ka ntlha tse pedi go e le nngwe tsatsi nna ka jeno e tlabe lebeleletse gore e tle e bapale jalo le naga yana ya Eritrea mo e leng ka nnete mokapteni wa setlhopha re bua jalo ka monghadi Ronan Williams o bontshitse motlhanganeng ka nnete gore setlhopha sa gabo maatla a godimo a golo mme ka nnete ba rerile ba iponatse ba bontshitse ka nnete gore ba ya papading eno tlhogo di le godimo mo e leng gore ba tlatla ba tshepidi ka nnete gore letlholeo ba tla nne batle letlholo papading eno le jalo mme gona mme ga o sheba e nngwe ya ditaba tse ka godimo tse teng kwano ke ditaba tsane tsa setlhopha sane sa Manchester City re tlhokometse ka nnete gore setlhopha sa Manchester City se ntse se le boemong bo ntse se na le mathata mo e leng gore ka nnete batho ba bangata ba bontshitse gore setlhopha sa ntho seketa go tlhaa jalo se tlotswe ke nyewe ditabeng tse e leng ka nnete di ntse di rena ka gara tsona ga tse dingwe tsa ditaba tse te ka gara setlhopha sena sa Manchester City ke tabane fela ya gore ka nnete ditšhelete tse ntseng ba di sebedisa tsa setlhopha di tlhaelela jalo ditlaleo di bontsha ka nnete gore ga se tseo setlhopha ka nnete se neng se lokela bentse se sebedisa mme ka nnete kotlo ga e ka tlhaga e tlile kotlo e tlalewa e tlo ba golo a golo mo kotlo ya ditlhopha tsena e ka nnang ya tlo bontsha gore se ka nna sa ba le monyetleng wa gore ka nnete ba ithumane ba tsube ka gara setlhopha sena mme ba ile jalo leakin.

0: ka tlase ka pe ka tlase tlase kwino nya ya e hlahlamanya e ba leng ho yona ha jalo ka makala matla a kotini ha o sheba e ka re e batlalwa jalo ba fumane ba le molato ka ra dinye wetse ka re di le kgolo le le fumele nang le metsi le hlano ka fela 150 tselo ga nete e hle ba fumane ba le molato ho tsona mme tabeno ke a tseng tse ka nnete e tla ba kotsi e matla empa tlaleo di bontshi di ha setlhopha sa Manchester City ka nnete se tlo tla se kena boipelaetso tabeng e jalo mme ka mora mono ga ba ka tlolwa ke nyewe eno e tlile batshetsi ka go fela ka nnete ba sentse ba bontsha gore metsi a santse a kena ka matlong ka gara setlhopha sa sa Manchester City empa ke tsentse ditaba tseo re tla nne re buile gore na di ka tsela jang mme ngwana mme ga re phethela ye nngwe ya ditaba ka nnete tse monate go rona re le basotho kore league ya rona letsatsi lane la moqebelo ka nnete e tlabe e tswela pele ke molong ka nnete go tlabe re bona jalo setlhopha sane sa Villa se re thulana jalo le Members FC ebe LNPS e thulana jalo le Majanja ebe LDF e thulana jalo le Manonyane ka mane ka Ratomose ebe Bantu e tla thulana le Mzamane ka Ratomose mme re tla boela re bona ka nnete setlhopha sane sa Limpopo se thulana jalo le sa Dinare ebe dija batho e thulana jalo le Diodi Diphofane e tla thulana jalo le Matshoga ebe LCS e thulana jalo le Matlama mme ke tse tla etsagala mafelong ana a beke motlhomong rere ka nnete ditaba tsena tsa FIFA break e ka nnete re tlabe re tshwa gore gona ga tlabe re tswa go tsona mme re qala jalo mogo wa rona o wa boipuso mme ka nnete re tlabe re o thagola ka dipapadi tsena tsa Premier League ngwana mme e ga ga le mona ka nnete re tshwa gore letsatsing la kajeno kgetsi ya rona e ne e phuthitse re tle re boela go kopana gape letsatsing lane la gosane go utlwa go rona ditatsela e jwang
1: tanko wa tate
0: a monate
1: ntato waka ke laboga go tsatsing lena
0: ntate ke la bonago sentse re hema ka maqeba ka ipotsa gona ebe mafelo a beke ga e ka mapantsolo a re a rofotse na ebe go tla etsala jang
1: nagana o tsebe sentse re tsamaya ka ntho tse

Tla ga modimo a sa hana mona ho ya le nyala ebe le itshwara hlo.

0: Bamedi dumela.
1: Oh, tsone ntate.
0: Ntate Khosa.
1: Ya re dinle ka ntate.
0: Ka mo ba mangana mo hola ka phetse ba.
1: We hle bua le ntate mo siwa ka monana ka le ribelele ka dithabeng. We hle a re kopa sa le moya ha go yo lotona go le atla mo a o sanya o sane. Halaka ha u tsena le gone mo go se na sa le maya be ga tla kwa tlwana ta mo futa ngwele. Ka go kopa sa re sa le se gaua. Ke ke ka ple se le nga marumana na dipura tsa tsene ntedi na mo.
0: E re ye fitisetsa mo la etsa go batho ba ikagabella mogolo wa kahle re bona na ba ka thusetsa ba.
1: Eh a hla ka nete we se re kopa thusa ga kopa.
0: Thank you.

Ke a leboha Lets, nako ke hora ya bohlano, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba le boitokisetsong ba ho ketekela letsatsi la matjhaba la batho ba hodileng le ribe boisa. Mokwetlisi wa setlhopha sa naha sa Dikwena o re ho se tsepamise maikutlo ka dinako tsa bohlokwa ke hona ho baketseng tlholo ya dintlha tse pedi ho lehe kgahlanong le Morocco papading ya bobedi ya ho phunyeletsa ho ya mohopeng wa bompudi ba dinaha tsa Afrika. Ha re phethela President ya Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o phatlaladitse mekgwa e metjha ya ho fenya tlhekefetso ya ka malapeng ka mora dipolao.

0: O tona di me joang, go tona di me joang ka mane ka mebileng. Se wa ka dume. Se.
1: Hello, hello mongaka. Hello.
0: E o petse bang?
1: E petse a ntla mo ne solo kae?
0: Ba ma hua mo kana sa ga bulukile. Hana o ka ho kae?
1: Ke ka mona ka main of one.
0: Main of one. E be di me joang ka mo ka main of one se wa.
1: Ah ndate. Ya ha go le uwe ka mme tlo mo go fangona ma tsweng wa ka jeno e itle go ba ka u tole wi manyana wa bona la ke a mamgao wa so tlo ba tswa ma ba teng me sebetsi ka o fapana ba itse se se so ya di puso traffic e ba ile teng pa hegele ba tsole sa ka lo fapala taolo ya sephetephete malala la o tsentse wa thusa go ga fete ka thello le ka boiketlo e rita so ba ntse ba diela tlhogo ntate wa ka so fa ga re so bele koloto ya dikoloi tse ka bang di a tlhaisana kapa ona o tlhaisa ditaso la wagong la ka jeno ga ke na taba tse ngata golo ka jeno
0: tankise wa ka ga ba fitlhe gae ba bolokeng. Mamelo sa masala sotlhe ene le se kwezi ke manaka main north one that thing I like a jeno a ga fantle monate go na di mejwang a tsena tsa ka mono he ka mebile.

93.3 FM.

2231 6429 plus 2665 hangata motho yo e leng yena yo re ka reng ka lentso la staung matsatsi ana ho thwe ya chitang e le yena ya boulelang ho feta ka ga dikamano tsa lerato hobaneng ha ya botoutu ile yena ya boulelang ho feta ka ga dikamano tsa lerato 2231 6429 plus 2665 5993 ha re utlwa ona lebaka ke lefeng.

0: ditaba nya hore re ke re botele bana mo shanyana se tsantso sa go na a go tse ba go ba fi me re kala ka rona ditikisa go ba banna ba o e ka reng ha ngwana mo shanyana a mmona go tswa ka tlu go ya motseng go ya se tshabeng bunyane aba tsama me hlaleng ya motho a kekeng a molahla tapo a kekeng a etsa go botlo ba ha go be go tshuta e le hore ka tsela yo rona re ke sa go tsitsa bonna le go bona ha ga bonna ke karolo ya ditho eo ge sireletsa ngwana mo shanyana ka tsona ke le go ke ba di intentional role model go bana ngwana mo shanyana o hola ka go bona ka go shebella
1: o fumane ba nna ha ba le mmoho ba lla ba thola dikeledi ke boima bo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka hoja di tlisa mahlo godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne otlhe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jale 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana mosanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhege le na le oge le bonang
2: ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua gagolo ka rona bana ba bananyana tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le se ke be la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batle gore ka ofela lona le lejwa gore sekolong moo le ka ofela le tswana le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba e ne bolela gore le malapa a bolona a ke ba ba tswana se ka batlang gore tsatsing lena ga e ba nna ke fuwe scafting se etsang 200 go sane nne wa ga wena o fuwe 500 ya ba go batla go a lwana o lwana mona o sa tsebe gona bela go tlhaya emane o tse ka taba gore le wena o ntse o batla go fuwa tlhoka tlo tsebang gantle gore lape mono a sentle bana ikamogeleng le tlwele go amogela dipho tsa ditšhelete tsa moya tsa di-data le tsa e gotlhe
3: letsebonyaka ke mosolo taba e na e traiseng ke ipele mosolo o tlaetse babodiona batsa nneta ba maikutlo a ka le ya komiti ke sitogo ke ao koo fela empa sentse ke batsima maikutlo ona a laelaeng re swa kopane fela segetlela sa mateso a sereta tswela ke sena ga se ke tswa moele yang ga ke nagale dikgato tse tlamego nkuwa mono ka ga kgona go dinka obane baazente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renkereika dikgato tse nepaetseng tsa molao motho a e sale o tloa ka 2013 ge matha re bua ka

Mamelo a selma sa so tutumedise le hona ho amohela letsatsing la kajeno re le letsatsing la mashume a magago kgwedi ke a bo go bong selmo kiriketse pedi le mashume a mabedi a metso e tsheletseng ga ke lalana nang la o tloatele ho ya mthetsane ga le besetso nyedi lengwe le ho le shumela metso e medi ka mogagoga ya botshelela ho tloatele ho ya mthetsane se tshaba pelo tsohle le na no le tlhopisitswang ga so selmo sa le so thole fa phela ditaba le ditaba tsa magago gao le nan lana lo fa ditaba o hlama ka le mafapheng a mmuso mekgatlong e ikemetseng metseng le metsaneng ya Lesotho bo hlahisi ba la ka jeno nana e bile ba tla ba David Tlaba bo hlophising ba mmeko phohledi o tlo lebelwa moeng ke thabo sisa ka metšhineng ga tlo sebetsa jwalo le justice le kopa mabedi dula le gona go kwa gona ka jeno kgetsi ya dele e o tshwaretse dife mme ka ntle le o senyana kwa katlhege wele kgabong ya ditaba tsa rona tseo tsona ga di simololang ka gore naha ya Lesotho e ile ya fumana boipuso ba yona ka la 4 Mphalane selemong sa 1966 mme letsatsing leo e sa le leketekwa letsatsi leo e sa le leketekwa ka mokgwa o ikgethileng selemo le selemo hara

0: ka hare ho naha. Empa selemong sena ka ha naha e keteka dilemo tse 60 tsa boipuso, mokete ona o nkuwa e le a Diamond Jubilee. Ka hona ke mokete o kgetheileng haholo. Bophatlalatsi ke le leng la mafapha a tshwereng ka natla ntlheng ya ho swaya mebuso mohlare moo ditaba di sa tshwarwang hantle. Bophatlalatsi ebile ke leihlo la setjhaba kapa lona le hokela dipakeng tsa mebuso kapa mmuso le setjhaba. Mme ke ka bophatlalatsi setjhaba sebang leseding ka tshebetso ya mmuso. Re kgahluwe ke hona lenanong la rona letsatsi la kajeno ho utlwa seabo sa bophatlalatsi ntlafatsong ya mebuso dilemong tsena tse 60 Lesotho le ipusa. Moeti wa rona ke Qhoku ditabeng tsa bophatlalatsi ebile le mohlophisi wa mehleng wa mananeo a ditaba televisheneng ya Lesotho. Yena ke Monghadi Ntsane Molemohi ya teng ka kwano ka matlong a kgaso hore re tlotla ra tshwahla ditaba tsena. Ntate Molemohi, ga se lemong sa Lesotho ntate, lenanao ke la ho tloha tele ho ya Mthethane. Ke o dumedisa le o ama ditabeng tsa rona kajeno.
1: Ha ke o lebohe ntate, ke ananele tumediso ya hao, ke be ke dumedise le bamamedi ba seyalemoya sa Lesotho ba o fileng nako ya hore ba o mamele.
0: Re ya leboha ntate. Re hle re wele kgabong ya ditaba tsa rona ntate. Ke mona re habella mokete o moholo, mokete wa dilemo tsena tse 60 naha ya Lesotho e ipusa ntate. Re re kena ditabeng tsena, mohlomong re shebile taba tsa boipuso le bophatlalatsi. Re qale ka pele ka ho hlalosa mantswe ntate e le hore re tle re tlotla re ba kutlwisisong e le nngwe. Ho a hlahella hore bophatlalatsi ke leihlo la setjhaba ntate. Taba ye re ka re e bolela eng?
1: Ha ke leboha haholo ntate. Batho ba bangata ba ka hlalosa ka mekgwa e fapakaneng e mengata, empa ba ntse ba ya sekgutlwaneng se le seng sa tumellano ya hore na bophatlalatsi ha e le leihlo la setjhaba bo bolelang. Ka bokgutshwanyane nka re fela ka kutlwisiso ya ka, ke bile ke ile ka e ba mophatlalatsi ebile ntse ke le ena le ha jwale. Bophatlalatsi e le leihlo la setjhaba bo bolela hore ha se setjhaba sohle se tla ba moo ketsahalo e etsahalang teng. Jwalo ka ha re ka ra supa fela hore kajeno ebile mokete wa dikapeso ka sekolong se seholo sa setjhaba. Batho bohle, Basotho bohle ka re ho naha ba ke ke ba ya moo, empa baphatlalatsi ba tla ba teng mono e le baemedi ba bona e le leihlo la bona hore ba tsebe hore ba ba bolelle le ho ba tsebisa hore na tse etsahalang moo ke ka moo leihlo la setjhaba bophatlalatsi le leng bona ka tsela eo. Ebile nka phaella hape ka hore ho na le mesebetsi e etswang ke mebuso ka hare ho naha ho ntlafatsa bophelo ba Basotho le naha ka kakaretso. Mme mesebetsi ena e bonwa ke baphatlalatsi. Ka ho etsa jwang? Ka hore baphatlalatsi ba ya dibakeng tsa tshebetso, ba bua le basebetsi, bahlanka ba mmuso, e ka sitela mafapheng a fapakaneng a amantlafatso le bophelo ba Basotho. Ho botsa hore na sena se etsahala jwang, na sena se molemong na, na se se etswa ka dipehelo dife, se tla ntlafatsa bophelo ba Basotho ka tsela e jwang. Ke leihlo la setjhaba ka tsela eno hobane bophatlalatsi bo emela Mosotho e mong le mong ya sa boneng kapa ya sitwang ho ba moo di etsahala di leng hona teng, kapa ya sa tsebeng o fuwa tsebo ke mophatlalatsi ka hore yena o a fuputsa, o fumana ditaba tsena a di netefatse le tsona di tlameha hore di o fihla mane e le tsa nnete, di e le tsa nnete tse netefaditsweng. Akere le re le a verify.
0: Yes.
1: Ke taba tseo he a di verify tseo a di fupuditseng, mme di be di be le mahlakore ohle a lekaneng hore a ameha moo go seke gwa raya ga se a mpa ka lehare ga re ya re bolelela setšhaba ditaba tsa sona tse se amang ke leitlho la setšhaba ka tsela e jalo ba ngolang ba ngole ka tsela e nepagetseng ba buang ba bua ka nako ka tsela e nepagetseng jwale ka gare go ditaba tsena baphatlalatsi ba etsa jalo ba bile ba ntse ba tlhompha bafani ba ditaba e le gobaneng motho eo ya fanang ka ditaba ga o sa mo tlhomphe nna o tla o fa ditaba gantle o tla okolela ka godimo fela a tsebe go arogana le wena e sa le ka pelenyana athe o tshwanetse ga o le mophatlalatsi o le leitlho la setšhaba o ye go mofani wa ditaba ka tlhompho yotlhe le buisane gantle ga se gore o ya go yena o thothomela o motshaba o re jo ke a motlhompha o tloa sampe ditaba e-e tlhompho ke ntho e bopeleletsweng le botšhaba ba rona jale o tlabe o itlhomphile pele o ntano o tlhompha motho ya o fang ditaba mme le buisane gantle o fumane ditaba tseo o di tlhokang taba eno e bontsha boemedi bo tlhwekileng bo tlhomphang ba setšhaba o le mophatlalatsi mme ga re sheba gore na ditaba tseo o di fumanang o se o di isa setšhabeng jwalo ka ga o le leitlho la setšhaba ga di a tshwanela go ba le maikutlo a gago e be tsane tse o tswa di fuputsa fela tseo o di netefaditseng tseo o di tlhophileng gantle ka tatelelano tse sa lobokanang ka gona ditaba tseo tse jalo e tla be le tsa nnete tseo setšhaba ga e ne e ba se ne se na le maatla a go iphumanela se ka be se iphumanetse tsona mme taba tsena ga bophatlalatsi e le leitlho la setšhaba jalo go na le mo ditaba di e dibe thata e re ga mophatlalatsi a fuputsa ditaba jale a batlela setšhaba ditaba go tsebagale gore taba ena e etsagala tjena o fumana gore e thata go tlhaga ka letlakoreng la motho ya nafanang ka ditaba go ka fumanang gore o tla le ka mekgwa e meng ya gore o bebofatsa ditaba ga ba e letse thata ka nako e nngwe a tla o tshepisa dinthontho tse tla o kgatlha ga o le ya fokolang mme taba eo ga o le moemedi wa setšhaba o le leitlho la setšhaba wa e nena o e beya ka thoko le bontshana botlhokwa ba gore na taba ene o e batlang o e batla molemong wa setšhaba ka mabaka a fe le a fe le a fe le ena ya o fang ditaba jale a o fe tsona di nepagetse mo a fositseng o tla lokisa empa o fe seo e le nnete gobane ga a sa o fe nnete ka nnete ditaba tseno di tla duba kana go ya go ile mme di tla baka le mo ferefere go ya go ile mme mophatlalatsi ga se motho ya tšhesang tlhaga ke motho ya fanang ka ditaba ka mo o dileng ka teng a ikemetse a bile a sa laolwe ke ya mo fang ditaba ke nagana gore motlhomong ke arabile jwalo ka ga ke ile ka bolela ba bangwe ba ka ba le maikutlo a itseng empa ke ka moo ke bonang ka teng
0: jwalo ka ga o rapaladitse ntate meolwane ya tshebetso go rena ka kotlologo gore bophatlhalatsi bo sebetsa gantle ke ga bo sebetsa jwang motho a sa fane ka maikutlo a gae ditaba e be ditaba tseno tse sa lobokanang le tse dintse ngata tsena tseo o seng o buile ka tsona ntate motlho mongwe re se re bile re etsa papiso ntate nakong e fetileng le ka jeno o ka reng ga o bua ka bophatlhalatsi na re ka re taba tse o di buang di fela di etsagala na o ka re o bona kgolo e itseng bophatlhalatsing
1: a ke boele ko lebo ntate kgolo e kgolo gagolo e kgolo gagolo gobane re le baphatlalatsi ba naga ena ya lesotho re ipapisitse le bophatlalatsi ka mekgatlhelo ya naga le ya lefatshe ka kakaretso gobane ga re salle morago ga o ka sheba lefatshe la kajeno e se e le motse o le mong gona jena le bua ka di-computer le bua ka di-AI ga o tshwara ntho fela kore o santse o le

lefatsheng lane le hole o tseba ho etsa ntho le mona le kwana mme kgolo e teng ha ke tle ke supe gore ngwaneso ha ke fihla bophatlalatsing dilemong tse 30 a motse o mong tse fetileng o ka utlwisisa hore mebuso e fetohile hangata jwang ke ntse ke le mophatlalatsi ke bile ke rata hore e tle re ke bontsha kgolo ke tle ke supe hore ha o le mophatlalatsi ha o tla hopola gore ke itse ha o be le maikutlo a hao ditabeng tse o fanang ka tsona ka tsela e tshwanang ha o ekwe kapa ha o kgeloswe bophatlalatsing o tsepama hodima tsela ya bophatlalatsi fela ka hona mebuso ha e fetoga e tla le maano ya a yona yeo o tlamehang hore o kgeme le yona gobane ha o na le lebenkele mona e ba ho na le emong a seng a lenka o etswa o siya basebetsi basebetsi bano ba se ba tlo tsamaya ka melao ya gago mme taba eno ebile phetoo e jwalo mebusong go bile le mobuso o itseng wa tla ka ditsela tsa ona tsa tshebetso ya ba o itseng ya ba ditsela tsa ona tsa tshebetso ya ba o itseng jwalo jwalo government of the day know yourself the government of the day ka mantswe ana ke tle ke re ga ke fitlha he go ne go e na le taba ya gore batho ba bangata ba ne ba e ba le mantswe a gore hey ditaba tsena di ya go hlaga ditaba tsena kgale di etsahetse eng athe mebuso e be rata gore jwalo ka ga ke sebeditse mebuso ke le mophatlalatsi wa mmuso e sa ikemetseng e be rata gore taba e tle e fete e nepaetse e iphotlile e se e ilo tshesa hlaga ka ntle ha e ba e le ditaba tse thata empa ditaba tse bonolo tsa mekete tsa eng di bobebe di feta ka pelenyana empa tse boima mmuso wa sheba gore na a na le ha e ba re tlabe re diehela setšhaba o tseba taba e itseng ga re tlotla re e fosa ga re ka ra e ntsha ka pele ke ka lehala le go tata mme puong ya Sesotho go thwe lepotlapotla le ja podi ee ga o le ngwana mosotho wa tseba gona seo se bolelang jwale mmuso o ba le sesitheo empa o hata hantle gore o qetelele o fane ka taba ke ka hoo o ne o tla fumana gore mebuso e na le diofisi tsa yona tse e reng ga ditaba di le teng pele di tla sealemoeng mona kapa dikoranteng dingolweng tsa rona kapa thelebišeneng di hlahlojwa gore a taba ye ije taba ye ije taba ije ha e le hantle e ne e le karolo ya bobedi e verifyang kapa e netefatsang seo o se fumaneng empa go ile ga tla diphetogo tse ebileng di tlileng le diphetogo ka letlhakoreng la dipolotiki tse ileng tsa tlisa puso e fetoelang ka moo go thweng ke democracy e leng puso ya setšhaba ka setšhaba jwale le yona bongata pele bo e utlwisisa bo ne bo utlwisisa gore jwale ke nako ya go bua fela o ka bua taba e se e tsagetse mono athe o tshwanetse o nne o e tlhomphe o tlhomphe le setšhaba jwalo ka ga o le moemedi wa setšhaba ga o le mophatlalatsi taba e jwalo e tle e fete e nepaetse e ntse e le yona e ntse e tlhwekile e sena moo e ka ya bakang moferefere le modubadube teng empa kgolo ebile teng ya gore jwale mebuso e ne e ntse e lokolla baphatlalatsi jwalo gore se itseng le ka bua ka sona ka pelenyana le ke ke la emela netefatso e hlahang ofising itseng kapa itseng kapa itseng kapa moka o tla tshwarwa ke mongodi e moholo wa mmuso ditaba tse ding tse jwalo di ne di atisa go feta ka pelenyana ya ba matla a go hlahisa ditaba a ntse a theoa a nolofala
ho ba phatlalatsi.

0: ba qetellang ba se ba tseba hore ditaba ha di nepahetse ke ha di le tjena, mme di ka feta le pele nka ka ema nako e telele ya go botsa beng ba ka jwalo jwalo. Ke ka moo ditaba di leng ka teng. Kgolo e bile teng ho fihlela kajeno lena, kgolo e kgolo haholo. Empa phoso e etsahalang ke ya hore ha baphatlalatsi ba e ba le ditaba, information, phoso ya bona ke ha ba e ba lehala ho e fetisa ba sa etsa ditshiya tsa ntse re buileng ka tsona.
1: Ba scoop-a ba ba.
0: Ee, jwale ho scoop-a ha ho sa le thorong ya ditaba tsa rona, tsa kajeno. Ke taba hore na wena o le mophatlalatsi o tseba ho beha ditaba tsa hao hantle jwang hore bolatedi ba kgaso ya hao, phatlalatso ya hao, jwalo jwalo, bo atleha na ho latela. Ho scoop-a e leng taba yana hore di tlile ka nna pele, e se e hlolwa ke tsela eo o behang ditaba tsa hao ka makgethe, ka bohlweki, le ka nnete, le ka ho fumana dintlha kaofela tseo Mosotho a neng a ka ipotsetsa tsona, o di fupuditse, o di fumane kaofela. Ke ka moo taba di leng ka teng. Empa re bona kajeno lena, le ha kgolo e le teng, e ntse e na le mathata a yona e atametseng. Jwalo ka ha o ka sheba ngwaneso, bongata bo na le difonofono matsohong. Ha motho a bona letho le etsahala moo, o se a nkile setshwantsho o sa se beha hara marangrang, o sa a phatlaladitse taba tseo. Jwale ka nako engwe o fumana hore ke ditaba tse boima, ditaba tsa bo mafu, beng ka mofu ha ba tsebe, motho enwa yena o sa di beile ka ho tata ha hae. Jwale o fumana hore motho e mong le mong ya etsang jwalo o sa ikuka e le mophatlalatsi. Athe ha se mophatlalatsi hobane ha tsebe ditshiya le metheo ya hore na ha o le mophatlalatsi ditaba di feta jwang. Ha o potlake fela, ditaba di fetiswa jwang. Ka hona ha di netefatsa, ha batlisisa, jwale di etsa jwang qetellong? Di ferekanya setjhaba, di qabanya batho, le yena jwale a ka iphumana a se a le mathateng hobane letsoho la molao le tla be ntse le tla ka morao ho yena.
1: Ke a leboha ntate. Mamidi re metsotsong e dulang jwalo ho ya 29 re lebile horenyane ya bosupa. Re ntse re buisana jwalo le moeti wa rona e le mong ha di ntsane molemohi e le qhoko ditabeng tsa bophatlalatsi ebile motlhophisi wa mehleng wa mananeo a ditaba televisioneng ya Lesotho. Motsotsong wa ha jwale e re tle ke re potepotele ha kgutshwanyane fela re ka mebarakeng. Re tlotla re kgutla re se re tlotla re o nka ka mora diphoso tse e seng kae.
2: Atamela ka tlo o sebela EcoCash e se e na le EcoCash mokgatlo. O se o ka bulela mokgatlo wa lona EcoCash mokgatlo account. Ho sebetsa ka ponaletso ho bohlokwa. Ka hoo, setho ka seng se ka itjhebela balance ya pokello ya mokgatlo ka founung ya sona. Ho kenya kopo ya tjhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe e ananelwa ke setho se le seng. Ho romela tjhelete ho tswa pokellong ho ya ho setho, ha o sa hloka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. Ho ngodisa, o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mokgatlo account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Everyday, everywhere.
3: At ShopRite, we're going big, so you can get extra with our low prices. Save on renowned shoulder bacon, 200 grams for only $24.99. LSP brown sugar, 2 kgs, just $39.99. Clover Tropica dairy fruit blend, 2 liters, all variants, for a low $34.99. And Ellis brown coffee creamer, 750 grams, for just $49.99. Valid until 11 October, only at ShopRite.
4: Le tsebonyaka ke mosolo taba ena e traising ke ipele mosolo o traising babodi ona ba tsa nne taba maikutlo a ka le ya komiti
1: Mokete wa dilemo tsena tse 60 naha ipusa ntate re re rukwe seabo sa bophatlalatsi ke sefe seabo sa bophatlalatsi ke sefe ditabeng tse kapa moketeng o ere re bone ere mamedi ere ka pota potela hanyane ere ka pota potela hanyane ga bona gona taba tsa gona dilukile Ke ya ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga moketeng ona wo reang go lebile e leng wa dilebotsena tse mashome a tsheletseng na ha ipusa
5: ha ke o lebo ntate ke potso e ntle ha holo e bileng e leng kgolo ha holo hobane ke nako ya yona ha jwale na ha ya Lesotho e ya ipusa ka labone kgweding ena ya leshome ya Mphalane selemo le selemo mme taba ena e etsa nalane selemo le selemo jwale ha re bua ka boipuso monongwaga re bua ka taba e kgolo gagolo yeo re bonang gore ebile e reilwe jwalo 60th Diamond Jubilee mme dilemo di mashome a tsheletseng naga ena e ipusa mme potso e rena seabo sa bophatlalatsi ke sefe bophatlalatsi bo bile teng ka dilemo tsotlhe ga go ntse go ipuswa mme bophatlalatsi bo ntse bo etsa mosebetsi o tshwanang wa go ba leitlho la setšhaba gore setšhaba se tsebe gona letsatsing leno go ketekilwe jwang go entswe diketsagalo tsa mofuta ofeng mme ntate ke tle kege mophatlalatsi ya tsepamisitseng maikutlo a gae ditabeng tsa boipuso o sheba pele gore gobaneng boipuso bo bo reilwe lebitso le e leng 60th Diamond Jubilee a ke a fumane gore na moelelo ka morago go taba eo ke ofe jwale mophatlalatsi seabo sa gae ke o fumana taba tseo mosotho a tsebe gore ga o ntse go thwe Diamond Jubilee le modimo a shome a tsheletseng go bolelwang a fumane taba tseo gantle ntlha e nngwe ke gore mophatlalatsi a fuputse goba mophatlalatsi ke mofuputse a fuputse nalane ya naga ena a ke a botse ba bagolo a botse bo boganalane historians a botse barutegi mme ge na le dikolo tse kgolo sekolo se segolo sa setšhaba ge na le ba bagolo diqhoku ka re go naga ka mona ge na le basotho ba tlhaileng ka selemo sa 1966 gobaneng mophatlalatsi a kekeng a botsa go maikutlo a hao ke afeng, ho bohlokwa ha kae ho wena

0: keteka dilemo tse 66 le naha ka selemo se se e hlaileng ka sona ho lokoloa mo e neng e buswa teng jwale se ipusa jwale o hlaile ka nako eo. Wa utlwana ke tlotla e jwang ho motho ya jwalo ha botswa o tla fana ka ditaba tse ntle. Mme mophatlalatsi ha sheba ditaba tsena haufinyane motsemoholo Maseru o lokela hore a tsebe naha ena e kgolo ke ya Basotho bohle, a ye diterekeng mane a botse mekgahlelo ena ya setjhaba e ke buileng ka yona gona teng. O tla fumana maikutlo a matle boquthing bo mokgotlong bothaothe ditereke kaofela. Jwale a ba botse gore na boipuso bo bolelang ho bona bo bohlokwa ha kae. Mme mophatlalatsi a seke a sheba fela gore ho etswa mekete letsatsing leno, a botse gore na ka boipuso Lesotho le hokae moruong wa lona le ntlafalong ya setjhaba. Na ha re etsa boipuso re hopola dintho morao tse ntlafatsang bophelo na. Hula ha tshepiswa naha eng hore ha ipusa e tla ntlafatsa setjhaba le yona e ntlafale ho fihlela mona mo re leng hona teng. Ke di fe ditshepiso tsena ha e sa le ntse di etsa na e di fihletse na. Ke ditaba tsa mophatlalatsi ha a sheba hore na o fana ka ditaba ka tsela efeng tsa mokete ona o mokanakana o moholo o hlomphehileng. Mme a bua le batjha hobane naha ena e na le batjha ba bangata. Motho e mong o tla re ke naha e ntjha, naha ya batjha. Batjha ba bangata haholo ha jwale. Meloko e meholo e se le lekgaba le ileng. Batjha ba botswe na ba tseba boipuso. Ha ho ketekwa boipuso ho bolelwang. Ba bina dipina batjha hona tjena ba thenthetsa fela ha o di sheba fumana gore ke tsa ditjhaba tse ding. Di bitswa mabitso bo hip hop bo mang bo mang. Motjha o tsebang ka mmino wa Sesotho, mmino wa famo, mohobelo, mokorotlo, na batjha ditaba tse tsa Sesotho le tlabe le ntse le na le tsona nakong e tlang ha ba ntseng ba di etsa ba ntse ba ya mokwallong le tla qetella le ntse le ena le naha e nang le dintho tse bo mmino wa famo jwalo jwalo. Ke ditaba tseo re ba botsang hore na ke dife tseo le di tsebang ka boipuso le naha ya bo lona. Re sheba naha ya bo rona e tabuile e mangope e eng, seabo sa lona batjha ke sefeng ho haha naha e ya habo lona. Mme kajeno lena ke la ka utlwa puong ya Rabasotho hore naha e sa ntse e na le manoni a yona, e na le mobu wa temo. Naha re le batjha taba e re tla e tlwela e be e fete re ka etsang ka yona. Taba tsena di matsohong a batjha hobane ka moso naha e matsohong a bona. Mme ditaba seabo sa bophatlalatsi ke ho fumana taba tseo kaofela di fetele setjhabeng. Ha bue fela mophatlalatsi o etsa hore a susumetse maikutlo a hore motho a eme ka maoto a sebetse.
1: Re ya le bontate ha o di beile jwalo e re re sese mo mamedi wa rona re tatae le yena. Ga tle ke re ba bulele go utlwa gore na bona ba ka reng ka ditaba tsena. Mme mo mamedi nomoro ya mohala yeo o ka gokaganang le rona ka yona ke +26659933 moho le 2231 6429. Ke tsona ka bobedi tse ka o gokaganyang le rona e re go utlwa gore na wena hohle-hohle mo o imameletseng teng o reng ka ditaba tse. +26659933 le 2231 6429 di pedi jwalo go fa tsona di le pedi jwalo hore o kene o agele wa hao molangwana e ka ba ka potso thoholetso kapa yona tlatseletso o amohelehile hore o ka etsa jwalo re le metsotsong e dulang jwalo mamedi ke re sa lete go tswa mamedi mamedi go tswa mamedi
2: ntlhagale ke diaile kwala radio e batlile ntshukudisa
1: nkgore matanki
2: matanki nako e patlong ga se ka ke tlano ka seng ke motseng wa sekgutlwaneng
1: nkgono
2: ke botsa ntate o itse ke ntate mang
1: ntate molemohi
2: molemohi
1: yam
2: ntate molemohi ke kopa go se go na hantlentle sekolo se teng se rupelang baphatlhalatsi ha ke re bakolosi ba qolotsang tsona ditaba pele di ka tla diphatlhalatswa na e be sekolo se teng na se ba rupelelang na ya bobedi potso kore na
1: nkgono matanki
2: ntate
1: e tshwere ise na o e botsa gobaneng potsoe
2: gobaneneng ke na le lebaka la gore ga ke tlhole baphatlhalatsi mo radiong hona ungu ka hantle ka poki a khawa
1: o hlakile ngkhono di bya
2: le ba phatlala simone le go fa di java di buhu di bonu ga dio hona le ba ilo di kolo tsa di ke dilela fatshe di sebetse ke lona le ba ka le kibotsang gona sekolo seno se teng se ba gopela gona ba kolo tsa ditaba jang ba ke gathatse ha ke nthena ya hore di radio jolo ka di lengata tsena ka gana radio nye nngwe o tlo thala ditaba di hlaha ka pele mme e le tsona empa radio nye nngwe e ka nyana ena e ke e ratang ditaba di dieya ho hlaha go ntse na le dintho tse se re sa ditsebeng tse dipatetseng e re hona hape ditwala mantse ke ba bang ka thoko ka kwana e be radio nya gona mona ko ona di hlahang ntho eo ntate e le hore beng ba kapo balaodi ba bakolotsi ke bona ba laelang bakolotsi gona ba kolotse ditaba tse jwang ba seke ba kolotsa tse jwang e be ga ba fitlha moo ba dikoloditse jale ba ditlelasa ko gore ba di kgetha gore ee tsena se ke bela di bua tsele le di bue go etsagalang moo ke a leboa e ba ke tlakile ka potso tsena
1: tsa osakileng gore matanke ge a leboa ga tla feta ga e ke mong ya ka kenang 2231 6429 plus 2665993 go tswa mamedi ntate nnete
3: nna e mongwe wa batho ba seboko gagolo ka bophatlhalatsi bona ba LNN kapa bo hiruwe jwale bothaba go ntsha ditaba gantle ko ke ne ntse ke inagana gore na nka re ga se bophatlhalatsi bo ntshang ditaba ka mogodileng ka teng gobane ga ke tsebe gobaneng jwale e kgolokgolo ga bokebe bogase ditaba tsa ka gare go na mona ka metseng le metsaneng e tshwanetse be re na le moemedi wa LNDS ditriki tsena tsa lesotlho ka o fela
1: ba teng ntate
3: nnete
1: ba teng
3: ora empa jale ga ba kebe ba re se ditaba ge re utlwe di tlhaa morao mone di se di tlhaile diwaeleseng tse nnyanyana e be ke gobaneng ntho eo e etsagala ge o tlakela go utlwa tsa matšhabeng e ka nnete ke kopa go ema ona mo
1: re a lewa ntate ntate molemo o tla o araba ntate plus 2665993 re boela renka e mong gape go kwa gona o di bona ka tsela efe plus 2665993 le 2231 6429 dipedi jwalo tse ka o gokanyang le gona e re go kwa gona wena o renka ditaba tsena ga le botsatsong e dilengwe le go e lesome le metso mmedi re lebile gorenyane ya bosupa go tswa mamedi mamedi ntate
4: mokolo ya go ba go mona
1: ndate mokolo
4: la ke sa u kwa ona o bua le ndate mo le mohi ntla go le ke seng ke tsena se mo le mafo le a thekwane sendate
1: ke taba ya bo patala tsi le di le motsena tse mashome a tsheletseng

0: naha e tlo diketeka.
1: O di amana le taba ya tlhokofatso kapa tšhego sa bua ka bona ge ya kagetso.
0: Tlhokofatso e fe ntate Mokuru.
1: E ka etsetswang baphatlhalatsi.
0: Ee, ke na potsong ke tle ko utlwe.
1: Ke gobane ne ke batla utlwa gona taba e ya buang ka yona kajeno e ge re keteka bophatlhalatsi bo lokolohileng ka nako e ya dilemo tse 60 naga e itusa. Kapa re hlaba selo sa tlhomela gore bophatlhalatsi bo fuwe tlhonepho le tshireletso e lekaneng gore bo tsibogetsa mosebetsi o tsileng matsogo. Na dintlheng tse tse pedi ntate molemoi a ka reng go nna ha di otlolla di tlakile kapo di batla di kgogogo.
0: Ke nana di tlakile ntate e rera mofe ga tlhega mofe monyetla a kena o tsoga. Ndate mole moyi dipotso ke tsela
2: ha ke le boenda de sisa khetle re hopole potso ya nkhono matanki ka qatsha sneke ka mane itse pa me fela ho dima o rena ho na le mo ba phatlalatsi ba kwetliswa nteng na dikolo di teng tsa bo phatlalatsi e nkhono dikolo di teng tsa bo phatlalatsi na go nya ho feta dine di le siyo ge sena dikolo tse ikemetseng tsa bophatlhalatsi empa ka jeno go na le dikolo tse jwalo tse fanang ka mangolo ao motho ha a se a ithutile a ka sebetsang ka ona a otlologile gore ke ya bophatlhalatsi mangolo a magolo haholo go na le dikolo se seholo sa setšhaba ge na le sekolo seo se seholo sa setšhaba se na le lefapha la sona la mane mo reng ke EMS mme EMS e teng gore e tlatsetse ka dithuto tseo tsa bophatlhalatsi. Re na le university hape ya Limco Queen e fana ka dithuto tsa bophatlhalatsi mme ka thoko ho mo check-a nete dikolo di se di le ngata haholo le tsa marangrang e se e le gore fela ba ithutang ho tsona ba fumana ka bonnete gore ke dikolo tse molaong tse fanang ka dithuto tse jwalo e le gore e tle re ga ba phethetse dithuto tsa bona e tle se ke ya ba ba lefile ditefelelo tsa sekolo mahala athe sekolo e ne e se sona tsona dingata gagolo ka nnete empa ke se ke supile tseo jwale ka nneteng kgono bophatlhalatsi bo na le ditshia tsa bona tsa tshebetso. Bophatlhalatsi ha se bophatlhalatsi fela gore ha motho a bona ntho e etsahala a ba sa a e bua fela gore he ntho ke eo bonang ke ano o wele sefateng taba eno o e fumanela dintlha ka botlalo gore na o le a fihla jwang sefateng mabaka e ne e le a feng ke eng e ileng ya etsa phoso ya gore a we sefateng moo ena ke mohlala fela wa ho supa gore ha taba e le teng moqolotsi wa ya o lo fumana taba ena a emetse setšhaba gore a tle a tsebe go se bolelela se etsahetseng tabeng eo e etsagalang mme ha a kgutla moqolotsi ditaba tsena di ntse di na le mohlophisi a di hlophisang eo yena a shebang gore dintlha tsohle di feletse na taba e ha ya tshwakama ha ya lema banka taba e e mahlakore ohle e nepahetse ho ena le hore e re ha taba moqolotsi ya qeta ho e fetisa le mohlophisi wa hae e be ho kena le nqosa mona le reng le hlokwa kgotlamane le buile ka mamang a sa tsebe boqolotsi bo nka mahlakore ohle a amang taba ke karabo eo nka o fang yona nkgono le bamamedi ba bang ba potso ena e ba thusitseng gore ya rajwe ke a kgolwa nka e thetha fela ka gore le taba ya boitshwaro le kwetliso ya moqolotsi di thusa haholo gore taba e se ke ya dieya ho ya moyeng hobane ha moqolotsi a sa kwetliseya ha a na tseba hore a qolotse taba ka makgethe e tla hloka hore e

0: tlo salwa morao ho batlwe dintlha botjha. Jwale nako e ntse etsang e ntse e feta ho le jwalo. Athe ha moqolotsi a kwetlile baqolotsi ba hloka kwetliso. A tsebe hore taba e tle e butswitse. Mohlophisi a tle a nolofallwe ke hore ha e ke letho jwale e ka tseba ho feta. Mme taba eno e thusa setjhaba. Hobane ke la ka tjho sethathong hore lepotlapotla le ja pudi. Mme puo eno ya Sesotho e na le mabaka hore e be e jwalo le hore le sisitheo le ja kgomo. Kempa ke se ke lebetse taba ya ntate nena.
1: Ntate Mokolo o na bua ka taba ya bolokolohi ba bophatlalatsi. A batla ho tsebana ya data.
0: Ntate Mokolo ke se buisa boraro ke ne ke mpa ke bua ka eno wa bobedi ke sa mutlwang. Empa he ntate Mokolo o ne a bua ka taba ya
1: Oho, wa bobedi ke ntate Nnete. Yena ngongoreho ya hae ke taba ya baphatlalatsi ba sitsi sona sena, LNBS. Mona moo a bileng a botsang hore na hobaneng ho phatlalatswa ditaba tsa ka ntle, yetere ntse re na le ditaba tsa ka hare ka mona ka hara naha. O bile a re na diterekeng kwa na kemedi e teng ya data.
0: Ka nnete tabeng eno ke a hopola go laba wa maraba ntate Sisa hore boemedi bo teng diterekeng mme ditaba di ntse di hlaha diterekeng. Jwalo ka ha bophatlalatsi ba sealemoya sena bo bopeile ka tsela ya hore e be boemedi bo teng diterekeng ho na le setsi sa bophatlalatsi seo ka tlwaelo re reng ke lena. Ditaba tsa diterekeng re di fumana ka setsi sena sa lena mme di tla kgasong ya thelevishene, di ya kgasong ya sealemoya, di bile di ya le dikorateng. E ka sita le ho marangrang ao le yona lena ebileng e di kenyang ho ona. Mme ditaba tsa diterekeng di teng, ha ke ntse ke mamela sealemoya ka nnete ntse ke utlwa ditaba tsa ditereke le nna. Etswe naha ya Lesotho ha se mokgelo lefatsheng. Ka hona, ditaba tsa matjhaba di ntse di loketse hore e be re a di utlwa hore na matjhaba a reng le ka rona. Mme taba eno ke ya bohlokwa haholo hore be re utlwa lefatshe le ka ntle ho medi ya rona. Ntate Mokolo o la bua ka hore na bophatlalatsi da re bua ka bona hona jwale re ipapisitse le hore na bolokolohile kapa na ke taba tsa tlhokofatso. Tjhe ntate, re ile ra tshwa sethathong hore re tlo bo sheba ka hore na bo hodile ntlheng ya ho phatlalatsa. Re ipapisitse le ho phatlalatsa ditaba tsena tsa mokete o moholo wa naha wa boipuso. Mme ka hona bophatlalatsi ha e sale bo ntse bolokolohile ho keteka ho phatlalatsa ditaba tsa ketekelo ya boipuso ba naha. Ha nke ke ka kena ditabeng ka ho di qoholla, empa kakaretso ya rona ke e tsepameng hodima hore na seabo sa bophatlalatsi ke sefe boipusong ba rona. Na bophatlalatsi bo tshireleditse botjhaba, hobane bophatlalatsi ke lefapha le leng la tshireletso le ka ho bua ditaba tsa botjhaba, ditaba tsa naha ka nepo. Hobane ha mophatlalatsi a ka fosa, bongata bo dumela ho mophatlalatsi, hobane ha taba e bue sealemoyeng re a dumela hore e nepahetse. Ha jwale mophatlalatsi a ka bua taba e fosahetseng sealemoyeng, ke tsietsi e kgolo.
1: Ndate Molemo, ke a leboha ntate. Ke leboetse seabo sa hao ditabeng tsa rona le ka moso.
0: Dikgomo.

Ke le bua Mphato, nako ke hora ya bosupa, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke Motshedisi Tjhakela Makaja. Lesotho le tobane le diqholotso tse kenyeletsang tlhokahalo ya mosebetsi batjheng, bofuma, kgaello ya dijo le phetoho ya boemo ba lehodimo, mme thuto e lokela ho thula ka phatla diqholotso tsena. Motlotlehi Letsiela boraro jwalo ka mookamedi wa sekolo se seholo sa setjhaba o boletse sena nakong ya phano ya mangolo a fapaneng a maseru kajeno moo a itseng sekolo se lokela ho fana ka dithuto tse arabelang diqholotso tsa naha, a boela a ba kgothaletsa ho bula menyetla ya mosebetsi. Ka lehlakoreng le leng ya tshwereng molepo e le motlatsi wa mookamedi wa sekolo Dr. Regina Thetsane, o lebohisitse baithuti ka mangolo le mamello eo ba e bontshitseng nakong ya dithuto tsa bona. A re tshebeletso ena e bontsha bokgoni ba bona. Ha lebitsong la baithuti Monghadi Teboho Soro a kgotheleditse Bomphato ho tswela pele ka ditoro tsa bona le ho hlahisa mosebetsi e le ho arabela tlhokahalo ya ona. Mohlomphe Tonakgolo o re Lesotho ke naha ya pele lefatsheng ho kenya tshebetsong moralo wa matjhaba a kopaneng wa maano a naha mabapi le bohlale ba maiketsetso AI. Mohlomphehi Ntsokwane Samuel Matekane o boletse sena mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba maseru kajeno ha teka tlaleho ka morao ho ba le seabo mokeng wa bo 81 wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng, mo a ileng a totobatsa tswelopele ya naha ditabeng tsa mahlale a maiketsetso AI le phetoho ya marangrang, kgotso le tshireletso, phetoho ya maemo a lehodimo hammoho le ntlafatso ya tsamaiso ya matjhaba a kopaneng. Mohlomphehi Matekane o itse naha e na le maano a marangrang, setsi sa pokello ya ditaba tsa mmuso le mookamedi. A re ha jwale ba lokela ho kenya maano tshebetsong. A re ditabeng tsa kgotso le botsitso, dipuisano di bohlokwa ho thibela dikgohlano. Ho sa le jwalo o boetse a re phetoho ya boemo ba lehodimo e ama dinaha tse tlokotsing ka komello, dikgohola le tshenyo ya mobu. A nto etsa kgoeletso ho matjhaba ho matlafatsa mehato ya ho sebetsana le phetoho ya maemo a lehodimo le ho phethahatsa boitlamo ba ona.

0: bobedi fela metso tsa re furaletse jalo gore ena ya rona ya bo super ka mo tabadileng ka tentle o ntse mametse se le moya sa lesotho o tsama fela ha monate le meja e di kwa ka dumama hetla me setlelo ka sama ha wa o tseba he ngwana mme ha o ka utlwa sekorokoro se se pusha tsena ka maka e meja o se pa mitse le tsohola ha ile le tona wale ala o re ho tswa tele ho ya tswa metshetsani helele
1: I'm gonna give you a little more.

ya hlokaeletseng sepetlele sa sesole makwanyane ka la 10.6 lwetse. Mofu Kolane o tla bolokwa ha bia Shalabe Maseru ka la 3 Mphalane. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke lefapha la dikgokahanyo tsa sesole le setšhaba. Lefu la Senior Technical Officer Ephraim Ramathe ya hlokaeletseng a sepetlele sa sehopotso sa Motlotlehi Mofumahadi Mmamohato ka la 10.3 lwetse. Mofu o tla bolokwa Masianokeng motsemotjha ka la 3 Mphalane. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke lefapha la dikgokahanyo tsa sesole le setšhaba.

wena motho le ha o ka ba mang ka ba mang hleka o hloma e ka ba o tla phonyoha ka hlolonya modimo na ka ba o nyedisa monono wa mosa wa ona na le wa sebete sa ona le wa pelo ya ona etelele ka mantsu yana se le moya sa le sotho se tshidisa bohle ba hlabilweng a bohloko ke tsenene ena ya lefu re sentse re re holona tshidise hang ke hona me le iphumule meyogo.

0: Tsotso leshome 30 fela ka mane re furaletse jwa hore na ya rona ya bosupa ka motho ba dileng ka teng mme ha o le tjena ha o sa le taure yanga re se re na le ba habule taba sentse ba mpontsha mona hore ya khakha mme hle ha o le tjena ha o sa le tau mo ke lokelang hore ke teng ntumelle nna ka ha e solo se thutu mediswa ke le lomoro ha ifele ke tla ke phamisa letsa ola ka le letse ona ke le ala ke re go twatele ho ya tsa mechashane ke re bontate bulete hele
1: Hoatswa mechechane bata go prae swantse ke gola ka mane ka mmale tsunyane ha ntsha seliso mane motse go thunga ba ditse gola le pila ba ne ke tse bana ka bona o so ntse o le teng e ne re ha la pila ne re nna bana ga poine re tswa mo nna wiketsetse bana he motho no sala no ka le go tseding o tla go bua ge tuo mona o bua ditaba tseno tse kalo ka nne ke ya le bua hle mme di ke tsela bohle ka ofela lebitso la ka ke montsima gele wa mohlakwana ha e so ke maletsunyane mo motho ke ha ntsha seliso motse motho na maduke di buisana le batho ba ka ha e so ka mono ka o kgethulo wa ka buisana jono le tate sefadi ba nna ga go galera mo fukeng ero he mo nna go mamela di FM me sa hena go nna go ntse we tsa lang ga wena ke ga ha o le go khopo mamela go nka jwalo bo pa ki bo tla ikutlwa bona he ba ha bo a bullet o tla hantle bo pa ki ba ha bo bullet bo tla ikutlwa he go tloa jwalo go batho ba sebediteng bullet mamela ke hlolletswe fela a re hlolletswe fela mamela di motho tabe go Dr. Ibuileng ha re ntse re tla kwano wa go nna mga magele kgholletse fela ha re bona ditaba tse tsa halang ka ha re go bulete tsetswe ntwalo ke bulete ke ditaba tse ngata bona go haisale ba be re thola di khole o seng motsiare le mantsibua nama o ba ne o sibukile ba ka kwala fono ka botheng e le dikgole fela tseng makatsang basotho ba paka le go tlotla jwalo bulete batho ba eso ge a leboa motho wa o letsetse a re ntate magele ke na di

0: Temo tse supileng ke le lenyalong ke sa fumane bana. Empa ke sebeditse botlolo e le nngwe fela ya bulete ke 6 months pregnant. Ke re mabedi re sa kopa le hore motho a re letsetse fela motho o tjho jwalo. Ha o mametse ka nkena motho wa bolella hore ke ne ke na le di-fibroids tseo ke neng ke bile ka kena sepetlele. Dr. Calden Center ke letsetsa hore tlo honda le makgeni. Calden Center mona sentse mokatong tlo honda le makgeni. Ke re ho etsa ke tla ke matha lebelo.
1: E le bagudi.
0: Ke mokudi a reng ke ntate makgeni tlo. Ke ra mpolelle re buye ka fone ke mabaka. Ke ntho dingata bule teng patla bona le kwana ke kopa utle. Na ntle go mpora ke go shebile mme. A ke ne ke na le di-fibroids.
1: Oh ya nene wa go ke o jwetse go hona le mme a reng
0: a e mo eh
1: o ntle le ene ke re ska ga tloga fana ga
0: oh e mo
1: okay
0: o re ntate magele ke ne ke na le di fibre ke se ke ile ka tswa sepetlele ke tsona sepetlele ke sa tsebile gona ke fihlile jwa ke bone fela se ke le di tripping ke le ding ke le ding ke tsona
1: e lo re ntle le e bitswa ntena e bitswa fibroids
0: di bego
1: e go tse go bane hona le mme mo lena ona bua ka mogadi wa hae ne ke tshela a re ntate ke na le mogadi monana a spitlele o iphumane fela a sa le spitlele a sa tsebe ebile ena ka bomadimabele mogatshane jwale bana ba tshwile ba re he motho enwana a ka nna a senyelwa jwale a ba wa botsa ona na a ka nwa bulete ga letje ga mme ga a qalelele a nwe bulete wa tseba motho eo o e nwele o nana le kgwedi tse 6 ila ha fihla kgweding ya bona ene ya go pepa wa gae o ula makala le dinese di botsa go e be wena go etsala e kae ka re le ka thipa wa pepa ka thipa je ke gobane bulete ga e fitlha mmeleng ile a fitlha e qoqola ntho eno taba e kgolo motebang ke ya gore motho ga a sebedisa bulete ga a be le mamello ga a ka ba le mamello jwale a nwa bulete o tlo bona bulete mosebeletsa ke na le batho ba bang bo tlo fumana hore e mong yena ke motho a nang le bothata bona bonana ba pakena ne re tlo tla re ba le yona tsatsing la kajeko ya mosese o tswang ka thata o tshesang jwale mmele ya batho ya fapana
0: ke nnete
1: mmele ya batho ha e fapana e se ka ha o kule motho a gonwe le botlolo tse pedi wa nagana go le wena motlhomong o ka nwa botlolo tse pedi gante ntho gago e re lwanang le yone e tibile go feta ya yaneneng e ne re ntse le taba ya mmele ka bona go reacta ga moriana o kena e a fapana mmele
0: ke mo kgona gereng go wena e tla mmele wa gago ona o tla wa tseba le wena mamedi gona mmele wa gago wa moela kore o amoela diketsagalo ntate re bua ka diketsagalo gobane go na le motho yo mo a tla oketsa gore ena o na le allergy o kuku motho a tlare nna tlabodi a le kena difate ya dithunya ke ba le allergy mmele ya gona e a fapana jole le ga o nwa bulete mmele ga o tla araba bulete ka tsela e fapaneng le ya ngwaneno ka tsela e fapaneng le ya mogolwane wa gago ka tsela e fapaneng jole ke re motho yona o ne a re ha ke se ke tswa sepetlele jale ke se ke le jwang ke se ke le jwang ke bolelelwa gore tsaka di se di dimpe gagolo
1: okay e jale ga e tsalelo
0: a ntate a ba sa e fofe
1: e ne le motho wa mokae
0: ke motho wa monyane ya gore o dilemong ntate dilemong tsa gae ga ka nna ba mashome a ba metsebisang
1: okay
0: a doctor a ba sa e fofe
1: a ba sa
0: kga ka bulete ebile a ithekela yona maithekelang teng a bile a bona o gona bona ntho e ntle fele batho ba buang ka yona gora hai dipotlolo tse ntlenyana tse
1: di a betlo re tshetsa o jalo ntate taba e kgolo wa kgona kore bulete ga e shebagala e le ntle jalo ga e babe e thutse tu mme jale thupa e monono e thiba letsatsi
0: e tla o thusa ntate di-fibroids nka nete ke utlwetsa nnete mme eno go maketse fela mme o tsule ampolelela matlhong a re ntate ke batla go tseba motho ya e tlhaisitseng ke batla go ya motshwara ka letsogo ka nete jalo ka ke tshilwe ka re re sentse re tlo ba le bopaki kwano tse e leng gore ao ntate ntate dumela ke ntate magele ena yo o ntse o na le ena he jalo ka ka metlha jalo ka go tseba jalo ka ga o tsikiba ntate e tlhopote ka mane Dr. Hlomate jale ke ne ke re ke tle ko amoele ntate ko o dumedise ka jenotlheum

0: radio le so twa go dimedisa ba so tlo ba medi ba sia le moya ke batla o tlo uwele thabenta di u tlo re se o rena o tsirile buleti jwang hona o no go ke ndule ga hloga tshe le nna e re nge ke sebedise buleti
1: a ke le dimedisa emba ka kamano ka radio ke dimedisa ba ma meri go se ba radio le so ke mo sebele ke mo sebele ya bullet ka mabaka ana a itse ke ne ke utlwa ka utlwa go ntse o bua ka yona bullet ke na le bothata bo bontsenana ba go ntsha mosese mosese o tsa ka thata go ntshe ka utlwa go ntse o bua ka bullet radio-ong monana a ke o kokekere like ke teme bullet ka raka bullet e botele nngwe ke ke ya feta bona ka se di ke le ke ne ke ka hono se sa yele ka batho ba ne ke tlame ka go bona kwa nyana ke ne mo jere mo ne ke sa tlo mo ke na mo ke na la ba ka se di sa ka nnete a ke ntse go le le go ke se tsaedi ona la ba thata ya ra ya ra hate hate ka ka ka tla ka mona ona lo kutwana yana yana engwe tsena
2: kama ni mari nga mu
1: ikama ni mari nga mane ne
2: eh
1: a tsaka a tsiri a kama ni mari nga mu ha sana letho mokwa lowule
2: e mokwa lowule le jwale o go hotsho kilaka u go ma go bane ha Dr. Magheli a ntsa o botsa are ebe jwale ha o no nka leto jwale o tlame o etsa go ya mo
1: aha ha ne ding le leto ne ke sa tlame o go ebeng ka nna ka nka leto e ntse ke go lose aha ke re ta ne a ke ke tsinke na go a ka ke ke sa e mono no no ke tla e ba mo kulu mo tla e ma ding le ding ha ba na se ke theo o wa ne ne ke tlo ha ke ron kana go a ka mono no go ke se ne le fela ka ba song ka mo
2: e ba ka ma song ka mona na ha o monate
1: ha ke ba ke e ya ke ba ke le tsen ta tswa ka nga ga ka di mana ka yona ka tlhaga go tlise sa hatse ha
2: eh
1: ke ka ha me sempe ne sa ha
2: okay ye ke ka re bo e mo bonu no ha bo se bo hlaile motho a ntate le ho ya ka mane ne ka ka moreng ho batla go le boima go re o itshwarisa mabaka ga ile o fihla ha e bo sibu itlempe ga e ka re ona tshwere ke mabaka le ha fihla gwa ba le ka bogathala bonana bo e ga e ka re ho hang e sale a tshwere ka thata
1: bo ya ha e ga mo le mo khathala mo le ka motho di tete le tsane ke fihla ha e ne e go bala e ga khatetse ke sa batletso ke ne ke sa e ka mogeng ha bo bebe
2: e ya ba
1: ke ne ke tla nea nge ke ntena go ya ka
2: eh
1: ke ne ke sa e ho hang ka mogeng da tsaka ala je ai lo tsamo tsima ya ro bana bemba ka bona ba tsinya tsana go go ke ha ya hantle
2: ka bona go
1: ke a ke se se ke tadi ke ha ya ke bule
2: e na ho na le hangata ha re ge ke re hlae se ya le moye mona ge ke re tlotla ge re bua hona gona ne re le jwang le hore hape hape ge tlo thusa ba bang bana ba bo rona o bane o tlo fumana gore motho e montho ena o e nkile hanyanyana kganthe taba enana e ka qetelela e mo silafaleletsa bophelo o ka reng gagolo go bontate ba ntseng ba le batšha gobane o ntse o le motho a ntse a le motšha dilemong nagana ntate go ja ga o ka ba kopana le bulete jwale e be kgolo ya gago e ntse ba teng o ntse o gola kore bodutu boo o ne o tla bo bobakile ka gago lelapa o ka reng go batho ba ba batšha ba boebang ba tlaelwa ke bothata bo nono ba mosese o tšhesang o tswang ka thata
1: ato batho ba dilemong tsena tsaka tsenana ele ka ga ge le ge le bontate ba nang le ditlhong baore ka tlhoka mabaka a gona le batho ba bang ante re mangwata re tsheya nna ke ba kgothaletsa gore piane eo e ba e badileng eo ba entshe fela ba bolela mathata a bona gore go tsena go tsena go tsena ga le sheba nka thuse ya kae mo nka ka kgonang go thusea jale re tsee go ba mobetsa gore ae nka ntho itseng ke tla kgona go thusa le nna ke ne ke na le bothata bono bo tshwanang le ba gago ba re ntwe na e tsena ka e sebedi e ntshusi ka ho bona ke le mokana na ke le tshe ke tshusi ke bona mo ya na o
2: e ya ngwaneso ke wa tsiba e bile ke ugule ka e ka ge ha kere le bontate ba banyane fela ke boela hape ke gutle kere batho ba bontate ntate hana le bothata o tlwella bothata le yena ka tsela e tshwana o thola go bothata bona boka ba ba qetella bongile bophelo ba hae gobane nthena na hangata ho batho be go kopaneng le bona ke di symptoms tsa prostate cancer mme ha o le jwalo batho ba bangata o fumana gore nthena na ba e qadile ntse le nthonyane jwalo ka ha o tshongwane so gore ha re bueng ha re tsebeng gore re thakelaneng gore re tsebeng go hlola jwale e hlile le bontate ba baholo ntate le bona ba ntse ba tshaba o bua taba tseno mme he wena moholwane wa ka ntate Lips ge leboa seabo sa gago tsatsing la kajeko ntate gore e be o teng o hlaile ka wa gago molangwana godimo a moriana o e leng wa go sebedisa wa bulete
1: eya nate ke a lebo batho nna ke rekuwe nna a ke arakwa ke bua ka bopaki bo teng gonne o ke bo tsebang ba o sebedisa bulete bulete bontate ya thusa ya thusa ga re sebediseng bulete apelelong patadiseke bontate o ile ke a le kopa
2: ka nnete ngwaneso re leboa go menagane gobane wena o ipuela nnete e e tsejwang ke modimo le pelo ya gago mme ndate ga ndate modimo a go boloke lelapa la gago le phele go ya pele le sebedise bulete a se go bulete ke yone e ka lefang monyetla o nono wa gore le phele ndate modimo o na le nako ya gae fela bulete ga o e sebedisa le yona mo e bang o na le bothata e tla o thusa mme o tla fola eya ndate ke a leboa
1: aya da yo le ga ena di ena den to ya ya e ke sa ibo le ngwe ngantle tsena na ke ke a ibo a ibo se fa tlo mo ya ke ntse a se ke kwa ntse ke ga mboma go go panyana nya
2: hantle mo gwa yona ha e fitla ka ga go mmeli ya hlwekisa ha madi a le ditshila wena molwana waka e dile motho le sefahlego ka bosona se tlo tshintsha lo wena ka mogotswana go tlo iphumana o le namane e tshehla hai ba o motho wa mosotho tlo ba mosotho sotho o bone o benya tseke
1: ha mo dihle ke pa ji mo re wa lihle la ho ya ntwane mmalo no bona motho o ntsha ke go go re metsi mo no no ke ke ke bo re mo ke pa ja ntse
2: ha and that re le ba ha ho lo molwana wa ka
1: ya ite wa landa tra
2: e ya ndate
1: thank you mngaka
2: di ho mo ndate
0: ga nne re le wile a hola le lebisa a tshe doctor nako ga re sana yona ntate e gotlile ha holofela empa he re bulela ba sotho gore hohle le sotho le Africa borwa bullet eating me bullet ke matletse tletse go mo mo tsa mang fela bullet eating pila ha o mono jwale taba bo hlokwa ke gore wena re tshware di nomoro ntse netse re tla go fatsona e ga re keta o tswa mona o tlo go botsa gore na wena o hukae na bothata ba hao ke bofeng jolo tse bo gore ha re tloa mona e be wa re jwetse he gore na ge rona re tla o jetsa gona o tla e fumana o kae molong gona no mo tsaka
2: a eno e ke bo ke bo ke bontate fela
0: a e gete nne no ke motho mo lemo ke lo ga ga ga bua ga di hlala e ke di hlala ke re ke ditaba tse o tla fona gore ke mathata a ho bomme
2: o bomme bontate jalo ka ha le ntate a bana ba banyane ba sa jeng hantle go e ya ka ga ditse motho mo lemo ke se jwa tlatsetso e ka ba fa mo hlono
0: no mo tsaka ke 58
3: 46
0: 12
2: saka ke 632
3: 832 82 900
2: le 56 99 14 81 ka boga go ba tsona nomoro tsa ntate Magele le tsaka di na le di WhatsApp ebile di a letsetswa a ke o leboe medi eketse
3: bontate mme letela ke kopa o mpotsetse bontate bullet na motho ya nang le cancer yo go thweng o stage 4 bullet e ka mo thusa na
2: o stage 4
3: ee o stage 4 le ka lebaka la o bandele ga re sana nako le tlankagaba ke tla mofa
2: okay
3: thank you ntate ke a leboa
2: ga lewa gaetse jaka
3: ya metsotso e dula gante fela go e leshemele

Halala. Ere kudumedisa he wena morati mothaselle motholetsi molatedi motsietsi wa lenane la palo ya buka go lela haufi hohle hohle mo mametseng selemo ya Sesotho hona teng. Lebitso la ka nna he ke President Masimane mme se ntse ko hwehla ka letso le mofuthu ka letso la moya ke ratamela hle nna le wena re tlotlaba mmo lenaneo lo le ratang lenaneo la palo ya buka. Buka re tshwereng ke Chaka. Buka re ngoletsweng ka bokgabane bo boholo le makgethe ke ndare Thomas Mofolo re leqepheng la ane la lekgolo le mashome a mabedi a nang le metso e mmedi tlasa sekolo se reng lefu la nolewa ke kgaolo ya 18. E re ko gopotse he ka mela se mekae mo nna le wena re ileng ra rwana teng. Ore ntate Mofolo mona Chaka le yena he o na rata nolewa haholo. Ke ena fela he motho yo re kgolwang gore ga e ka ba Chaka o kile a rata mosadi ka lerato la nnete. Lerato leno he e ne le lerato le waneng a rata nolewa ka lona. O tswela pele ntate Mofolo mona ore tsohle tse ntle tse molemo tseo mosadi wa nnete a ka di etsetsa monna wa gae ga e ka ba Chaka tsona tseno ga o kile a di fumana o di fumane ka nolewa. Le raemisa ona mona mme nna le wena he re tswela pele. Ore ntate Mofolo le ga e le mona he a mo rekisa jena ka jeno a mo rerela polao letswalo lona he le ne le moja le sa mo fe sebaka le mmolela gore o kgelile tsela ya botho empa ya ka lebaka la borena a le hatella a peseletsa moshaneno a tsamaya a jere lefu mahetleng. Mokgwa o ntlebe le Malunga he ba sebetsang ka ona o ne o se o qadile go bonala gore e fela o mo isa gona boreneng bo a bo batlang ya ba o kwenya lejwe o tiisa pelo. Malunga a mmolela gore nako e badilweng e sebile e fetile mme ga o pelaelo isano se o entse ka bo more Chaka a tsitsise maikutlo ya ba Chaka gore banna empa jale dio ena ya isano se tla ntsietsa gobane ke se ke rata go futua jale kgale re dutse fela re sa etse letho marumo a rona jale a sabile a jewa ke mafome ya ba Malunga gore empa ka mokgwa o ke seng ke sebeditse ka ona o ke ke wa futua ka ntle go madi a yo o mo ratang mme oo ke mosebetsi wa isano se e sengwaka e ka steba ha o imametse mme o qenetse nolewa nna nke ke ka etsa letho ke isano se fela ya ka etsololang seo ke seng ke se entse ke ene a nang le tsebo ya go ya le go boya go etsa le go etsolola. Chaka a utlwa wa tseba a utlwisisa moshaneng gore sebaka sa go gauwa le go qenela nolewa se santsane se le teng mme a ferekana maikutlo gagoo ka phirimo ya lona letsatsi lona leno isano se a fitlha a kena go bona mono ka tlo mme a kena ka potso a santse a re he go jwang Chaka o imameletse o phela le nolewa e le mosadi wa gago ka mo go rerilweng ke tingiso ayo le setšhaba sa gae le wena ga mmogo kapa o imameletse borena. Jale Chaka o arabela mona gore ntate isanos nna Chaka a ke tsebe o bua ditaba tse pedi ka molomo le mong seo ke se buileng ke se buileng ntate. Isanos a thola motsotso o molelele a ntse a inametse fatshe qetelong he a nyolola tlhogo ya ba gore helang batho hela dumelang tlhe banna ba eso Malunga o jwang o sebeditse jwang monna o sebeditse jwale Malunga gore ke sebeditse ke qetile isano se re se re metse wena fela o lengwa o qeta le go phetha jwale isano se gore bahlabane ba se ba jesitswe ba sa tsebe monna jwale Malunga wa arabela mona gore ba jesitswe isano se gore marumo a sa teilwe botšha a bile a lokisitswe ka mokgwa wa teng jalo ka marumo a bahlabani ba gae sokwa jalo wa arabela Malunga mona gore a teilwe a bile a lokisitswe isanos o tswela pele isanos ka dipotso ore sa go fetlha lediba di lokile jalo wa mo arabela mona gore di lokile isanos tsotlhe tse o ntaetseng tsona ke di entse jalo ka o ntaetse ke qetile ntate. Isanos a ratelela go ntlebe ya ba ore hela ntlebe wena o sebeditse dife monna ga e sale ke tloa jale ntlebe wa mo arabela mona gore ke lokisitse megopolo ya batho banna le basadi ga mmogo gore ketso efe le efe o Chaka a tla etsa ba ikutlwa gore e lokile ga etswa ke ena Chaka yena ya romilweng ke badimo batho gape ke ba jesitse boreba gore mo opelelo e ne ka ba teng ba rebehe ba tlhoke moelelo ba seke ba lemoa letho ba tadime Chaka
ba ba monna hane ka mo bana hana nkulunkulu ka te isano se a boso sela ya ba hore o sebeditse hantle monna ndlebe mme o sebeditse taba e kgolo le hona ya ba isano se o bela bo tsa chaka bozo yo he aneng a sa tswa e botsa mme chaka mo araba ka yona karabo ela ya pele isano se o bela thola motsotso mo lelele haholo a tsieleile a le jolo ka moahlodi a hlolang a sa rate ho tswa yo wa morata ya mpang a tlangwa ke ditaba hore a motswe a be a moahlole ha boima e leng hona ho wa sa o rate ya re seneng he ya ba hore o imamela hantle tjhaka tse seng di entswe ke mahlanana ka di ka etsollo athe seo ke tlang ho se etsa ka madi a mosadi wa hao no lewa ke seo le nna nkekeng ka baka se etsolla le ha ke bile ke rata e tla ba hutile hutile ka baka lena ho batleya hore motho a utlwisise se wa se etsang e sa le nako e se re ha morao he Allah ho se o se thuso mohla ke tlwang ke ne ke o bolelle hore kajeno re o ruta boloi bo boholo mme o jwalo hobane rona dingaka re baloi ba fetang le baloi ha o imamella borena o tla fetoha wa mofuta o mong o tla tshwana le marena a heso empa ke sa o botsa hape o nkarabe mme o nkarabe o bolela nnete ya pelo ya gago o sa tshabe letho o sa tshabe le gore ke tla re o nkgatheleditse le fela o ikgethela eng no le wa kapa borena bjale jaaka mona o arabela ka bogosonyane fela gore borena ga nka opanya ga leitlho sefatlhago sa isano se wa tseba sa ela sa tlhaka maswabinyana a neng a moaparetse a balea a siela thabo sebaka ya ba gore o arabile jalo ka monna ke batla batho ba jwang motho ya megopolo e dikadikang nke je ka utlwana le ena ke ne ke o nonya ka dipotso tsena ke re ke tsebe botebo ba maikutlo a gago mme ke a bona gore monna ga o buile ba o buile o morena monna o arabile jalo ka morena ka jano ke tsebile gantle se o leng sona mme ke tla o sebeletsa ka pelo yo tshweu le o feta pele ka ke se ke tseba sebopao sa gago jale monna eso ka lefulano lewa o tla tseba ditaba tse ngata mela o ke ke wa dilemoa ka pele o tla dilemoa he ha morao o tla ba o tsebele hore ha o lefu ha ho ntho e bitswang ho shwa motho ao thoshwele o ba sa shwa wa ba mpa fetile fela moya wa bophelo o tswile le kwakwaneng lena la nama o tla ba ile lefatsheng le leng le kganyang ho feta letsatsi mme a yo phela teng e ntse le yena hantlentle ka moo le wena hanyenyane o le mpaki gobane ge o no ikutlwele lentswe la ntatao le bua le wena e le lona ka sebele ya sebeditseng gaolo lefatsheng lena o tla fumana kotulo e kgolo teng ya sa etsang letho mona ga a fumane letho teng gobane tsotlhe tseo motho a di etsang lefatsheng lena letsatsi a le dikela le ya le tsona motseng ono o mogolo wa ba phelang bao lona le reng ba shwele le reng ke bafu mme di tla mo emela teng di ntse di ata di tswela pele jolo ka dikgomo tse tswalang moelela empa ya sebeditseng tsa gae hanyenyane bakeng sa oata di a qepha mono di a nyenyefala jolo ka motho ya lemileng hanyenyane yo e reng ga re opola mabelenyana a gae a ka ka seatla bakeng sa o tswatla sa meuba a nyamelele fela gara mobu wa seotlo e ba motho eno o sala sa itlhophere a itshwere matsoo fela gona jale monna eso o lekgatheng la o kena palong ya dinatla ee palong ya dinatla tseo ke di bonang le ona jwale moo di ituletseng teng di teetswe gare ke kganya mesebetsi ya tsona e leng banna ba ileng ba fufulelwa nakong ya go fufulelwa ya ba ba sebetsa senna gona jale ge o lekgatheng la o kena palong ya marena a jalo ka marena a heso gore ntate mofolo mona isano se a tlhomoa pelo a ba a gutsa go ja e ne le gona ge a kwaolelang tšhaka diphiri tsa lefatshe le ka mosa o lebile tšhaka mamela ditaba tsena ditakatso tsa pelo ya gae di le bogale di le tseile mono di mo tšhatšheisa gore a yo fitlha ka pele boreneng boo bo jwalo ya re seneng he isano se a ya re tšhaka monna eso o motho ya kelello ruri ya se ba bangata ba tshwanang le wena ka go tseba nako gobane nako e teng bophelong ba motho yo e reng he ga ka e tlwele ya mo feta e bang o fetilwe ke mahlonolo ao a kekeng a tlhola a bona le kgale go isa mobung o batang empa yo e reng he ga ka e tlhokomela nako eno a e fadimegela a ka fumana mahlonolo a kekeng a mophonyiwa go ha
ke nako e kang ya motlha ke o tholang tlasa setlhatlha o robetse go ja o se re se nna motlhang ono o ka bole kae ka jeno jaaka re ka pelo ga nna nkabe ke le kae jale isano se o tswela pele mona o re ke nako e kang ya ka jeno he o tsebileng go ikgethela tsela yo o tla tsamaya ka yona le mokgwa o he o tla phela ka ona lefatsheng mme o tla šwa mmuso ga o sa tsebe mo o felelang teng mme ntho e kgolo ka go fetisisa tsotlhe ke o ba bogolo ba gago le kgang ya borena ba gago o tla di fumana di le kgolo ga lesome go bontatao motlha o fitlhang go bona moo he e tla ba tsa gago ka mehla le ka mehla gobane teng ga o šoe jaka ga o lefu monna batho ba phela ka o sa feleng mme ba phela ka moo ba ileng ba phela ka teng lefatsheng le mme ka mofolo gore isanose a boela a thola motsotso o molelele a hula jaka ba tswela ka ntle ya ba o lelalela godimo he a supa dinaledi ya ba o re palo ya batlhabane ba gago e le kgatheng la go feta dinaledi tseno tse o di bonang le godimong ka bongata gara ditšhaba o tla ganya jalo ka letsatsi le sa peswang ke maru leo dinaledi di nyamelang ga letšhaba le wena ditšhaba di tla fela di nyamelo jalo ga o tlhaga ka gobane madi a nolewa a tla o tlisetsa megolo ya menono o re ntate mofolo madi kapa ena mmamedi a ka itekanyetsa gore na megopolo ya tšhaka ile a e ba jwang ga a balelwa bogolo bo bokalo le kganye e kalo le ona he a di balelwa ke o a tsebang gantle gore o bua nnete ka metlha yotlhe le ga lojalo he ditaba tsa ema jalo matsatsinyana go sa etswe letho go emetswe nako ya tšhaka ya go tswelela molapong gore he go tlo sebetswe motlhang oo o re ntate mofolo ka letlhatlhamang tšhaka ga a gotla dipapading tsa magotla a gae a fumana isano se le matlhana a gae ba le seo ba ile go batla ditlhare nageng kwana merungkwana a kena lapeng ga no lewa a mo fumanana le lefelo la gae fela motlhang ono tšhaka ga a bona no lewa a fumana wa tseba a le mogonwana-gonwana a butsitse ngwaneno go feta tlhako ya tekwane a tlhakile lebala botle ba gae ntate e le bokekeng ba lekangwa ke motho matlho a ya le maphatshwana a le bonolo lentswe la gae he ga a bua le tšhaka moratuwa wa gae la mo timeletsa mekorotlo le dithoko tseo a nneng a ithetse ka gore di monate wa tseba la bua le hlwekile lentswe la ngwaneno le le phefa le le bonolo le tletse nnete fela maano le thetso di le seo go lona empa ra ntho tsotlhe matlho a gae e le matlho a ipolelang gantle gore ke wa gago ka bonna botlhe tšhaba ke wa gago go pheleng le o šweng hele banna a bua mantswe ya monate ka pelo ngwane na bitswa nno lewa e re remisona mona re ke re kopane gape ka moso re tlo utlwabelo re naye ka batšhaka o nako e tsang ono lewa lebitso la ka ke President Masimene re tla re kopana gape ka nako eo e tshweu kgotso ba bae.

0: Masha me ma bedi ame tsetse le tsenga metso tsore ya re le bile hantle man ho renya borobong o pula he ho ban ho renya borobong a re fitla teng o tla fumana jwalo di tsaba tse phethelantsa letsatsi ha ile la boraro tsena motsiritsi tshakela makanja o tla ofa zona tsena tsa hora ya borobong tsa mimi emo ke bona jwalo mona ke tshwara mona ke kwela mona ke ya bona hore ai huwa udi mole tlase mona huwa udi mole tlase ha o mane mo la o le jwalo hle hantsa Hansa chochena, Hansa chochena, ma Empa he, ke batla o chochena. Ke batla o chochena, mangi ona hayo scotching. Pele ho maono he, pele ke ya mo ke batlang ya teng ha e ba ke tla qetelletse ke fihlile ka jeno. Ire ko bone, o bane jwale le teng ha ke le mong. A ke tlwatle ya ho dietsa tseno ka ofela. Ke hloka wena, ke tshoka mehlakere bophelo mo, a ke letho ka ntle ho wena. He ke a o hloka ko re tsema medu ya selma ya Lesotho. Ka ntle ho wena, ha ke letho. La nyane fela, ko hloka ka ditshiwitso. Re ko bone he pa bisa letso la hao mono. Nomoro nya +26659933123164297. Ke o bone na o na le nna na kapo. O hokae ha o le siyo o hokae? Kae ni ngwane no kae? Ke a o botsa. 0-3-1-6-4-2-9 +26659933 ke nomoro ya mahala. O ka le phahamisa letsogo la hao ka utlwa mo mamedi kgotso.
1: Ha
0: o se refile mabuela ka nna sa reta a re ke teng. Ke a leboha o se refile mabuela a re a nna ke ntse ke na le wena phoofolo. Segolo ya Steve Alexander. Nna na sa reta ka mono batho ba teng. Mo mamedi dumela. Ka mokgetshaneng ka mona nkgono ana a re ke teng.
2: Soko ke tamone se ka la le kwa ha ke bua ke tsaka ke ke ke ho re ye ye ke ho tsela ke ke se la ka mahau a modimo
0: a o hle mahau a modimo ke kwetsa ngono ana ko hona o tlo phela ga tolaka
2: ba tsere le a tsala e tsanta fela ba ka mahau ke a phela ka ga tsela ka ba khase ya ba bai
0: thank you a thank you ngono ana ka mogetshaneng are ke teng ka mora ka mogetshaneng are ke teng ka mora ka mogetshaneng Cherry fella ke mo hauwa mo di
3: Masabata
0: Ron cherry ka mo hauwa
3: Rata
0: Ke mo ye
3: Empa

Kichole di poto tsa mefuta.

ese message. Oh,

fitli sa jwalo nnete ya sala pheletsongwa ya leeto la ka le wena ka jeno ga re etsa tje a o setlhile re ya kamane ka ditabeng tse e phethelang tsa letsatsi motshedise itšhakela makata o sentse ya le teng o malalala o tse o re a tla o fetse e phethelang tsa letsatsi sentse ke re fela tlhe o tlobe le bomamedi bo monnate ba manane wa mang a tlang go latela a sena sealemoya mo e bankile ka o gata torontle thupa shapa fatshe e kgoptwa e le maotomane sentse ke tshobalo mme ke dumela le ona o tshepa gore le wena o santse o nkinetse matso metsing.

Ke a leboha wa mphato, nako ke hora ya borobong. Sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa ditaba tse phethelang letsatsi. O di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Lesotho le tobane le diqholotso tse kenyeletsang tlhokahalo ya mosebetsi batjheng, bofuma, kgahello ya dijo le phetoho ya boemo ba lehodimo, mme thuto e lokela ho thula ka phatla diqholotso tsena. Motlotle le tsiela boraro jolo ka mookamedi wa sekolo se seholo sa setjhaba NUL o boletse sena nakong ya phano ya mangolo a fapaneng a maseru kajeno mo a itseng a sekolo se lokela ho fana ka dithuto tse arabelang diqholotso tsa naha, a boela a ba kgotheletsa ho bula menyetla le mesebetsi. Ka lehlakoreng le leng ya tshwereng molapo e le motlatsi wa mookamedi wa sekolo Dr. Regina Thetsane, o lebohisitse baithuti ka mangolo le mamello yeo ba e bontshitseng nakong ya dithuto tsa bona. A re tshebeletso ena e bontsha bokgoni ba bona ha lebitsong la baithuti Monghadi Teboho Soro a kgothaleditse bomphato ho tswela pele ka ditoro tsa bona le ho hlahisa mosebetsi e le ho arabela tlhokahalo ya ona. Mohlompei Tonakgolo o re Lesotho ke naha ya pele lefatsheng ho kenya tshebetsong moralo wa matjhaba a kopaneng wa maano a naha mabapi le bohlale ba maiketsetso AI. Mohlompheng Tsokwane Matekane o boletse sena mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba maseru kajeno ha teka tlaleho ka mora ho ba le seabo mokeng wa bo 81 wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng mo a ileng a totobatsa tswelopele ya naha ditabeng tsa mahlale a maiketsetso AI le phetoho ya marangrang kgotsa le tshireletso, phetoho ya maemo a lehodimo hammoho le ntlafatso ya tsamaiso ya matjhaba a kopaneng. Mohlomphehi Matekane o itse naha e na le maano a marangrang, setsi sa pokello ya ditaba tsa mmuso le mookamedi, a re ha jwale ba lokela ho kenya maano tshebetsong. A re ditabeng tsa kgotso le botsitso, dipuisano di bohlokwa ho thibela dikgohlano. O sa le jwalo o boetse a re phetho ya boemo ba lehodimo ya madinaha tse tlokotsing ka komello, dikgohola le tshenyo ya mobu, a nto etsa kgoeletso ho matjhaba ho matlafatsa mehato ya ho sebetsana le phetho ya boemo ba lehodimo le ho phethahatsa boitlamo ba ona. Kgakolo ya letsholo la diente le kopantsweng ha se fela ho fana ka meriana le diente, empa ke ho phethahatsa mosebetsi wa ho sireletsa bophelo bo botle ba bana e le mokokotlo wa naha. Letona la Bophelo Mohlomphehi Mamokete Ntshege o boletse sena nakong ya ho gakola ha letsholo la diente tse kenyeletsang tsa molomo wa popelo, mokgokgothwane, tsitsipano le metso o mosweu mo moemedi wa mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO Dr. Innocent Nwagira a itseng mafu a sa laoleheng le ho phekolwa a ka ama bophelo, kgolo le ho itisa bana ho kena sekolo ka nepo. Ho sa le jolo moemedi wa lefapha la tlhokomelo le tshehetso ya boithuto lekaleng Mofumadi Makgotso le Cheru o re lekala le tla batalatsa mabala molemong wa diente tsena e leng se tsamaelanang le bophelo bo

0: sa dipolitiki mo kgatlong wa puso ya setšhaba ka setšhaba le dithuso tsa dikgetho idea o totobaditse bohlokwa ba ponaletso mabapi le ditšhelete tso mekga ya dipolitiki di fumanang ho bafani. Ha bua dipuisanong tse tlhophisitsweng ke komisi Wando o itse dipuisano di boetse di shebane le ho tibisa kutlwisiso ya melao le dipehelo tse laolang ditšhelete tsa mekga ya dipolitiki hore na di ka ntlafatsa boikamahanyo le melao jwang ho kenyeletsa le ho tlaleha ditšhelete hammoho le ho utlwisisa le ho rarolla diqholotso tse teng dipakeng tsa mekga ya dipolitiki le IEC o boetse a totobatsa bohlokwa ba ho ithuta dinaheng tse ding at isa bohlokwa ba ho tseba hore na ke mang ya tshehetsang mekga ya dipolitiki ka ditšhelete a re ditšhelete tse sa laolweng di ka baka dikgotlhano ka lebaka la dithaselelo tsa bafani tse ka susumetsang diqeto tsa mekga ya dipolitiki dipuisano tsena di tla nakong eo naha e itokisetsang dikgetho tse tlang mme ho lebeletswe hore mehato ena e thusa ho matlafatsa ponaletso boikarabelo le botshepehi tsamaisong ya ditšhelete tsa mekga ya dipolitiki ele ho dikgetho ditaba di fella mona mamela tse ding tse tlang ho qala letsatsi ha hora e le ya botshelela
1: tsidi
0: moratu wa ka
1: na o nona le mo mengwentse batho ba ne ba apaga kuba ya kuba ya thuto ka jeno
0: a tswa ke a mengwa le ha ile motho a le mo
1: o re nna le wena ga ya tshala
0: fela ga a mengwa ke
1: I'm going to go to the house.
0: Thank you.

0: Tabari ya go dumedise tle ha ile kana go ena ke bitswa fela fasco mbaza kinela ke mo tsana tlhabeng dimo perentse na la mane ke maraka beyi ke mane mo le ngwan thokwa e sele jaja ha ile la boraro tsena ka mora ditabatsena tsa horra ya borobong ke nako yane ya hore he re kene dipapading ge kene mabaleng ya taba hore fela re kene mabaleng se ka ba ra hlola re sa senya ena nako ena e sentse e le teng ena tle re bone gore na re e sebedisa jwang re ke bone ka mane ka Thetsane branch ka mane ke matlama Thetsane branch ka mane taba di nyata bathong go utlwa gore na ba ntse ba sebedisebetsa ditaba tsa bona jwang ka mono go bona gore mabaleng mona go ba le kgotso le kgutso go ba monate gape jalo ka ga o ne o le monate late go thalo ke a o dumedisa ga ko o dumedisa tena le nanao ke la dipapading tate salemoeng sa losotho
1: ke
0: laboraro
1: ka wena ntate ga ke kompebo ka bodi ba se ya le moya ke nke monyetla ona ntate ke dilong tse basotho botlhe bamamedi ba godi ba lesotho barati botlhe ba papadi ba dipapading ntate ena ba la dipapadi ba tsela dikgomo ntate
0: taba di ngata batho
1: ke labogago ntate diaaa mafelo a bee eraba ditaba tse ngata fela ka nnete ga uyakwana ga uyakwana lebaka ntse le dipapadi
0: lebaka ntse le leleng
1: go jalo ntate
0: ee ya ntate le letetswe ke bafeng ntate
1: ntate thata ga o se re lekoletse ntate re etle ke phatoloe jalo ka toloki o se nthalositse ntate le ditsela ka ke go thala fane ke mogomane ke tlaa mola ka matla a mange thetsane ko bantsi re ne re ile ga ba dipapadi ntate mafelo a mabeke ka sonta se fedileng ke ne re amoletse tshimedi tsang mapa wa mastase jalo ka dile ka falosa ya mr prin sebake ei ntate ditaba di etsaee ka nnete go bile monate go batsetse re ile le papadi e ntle empa he ketelele ya papadi e jalo ntate re ile raraa sola setlhopha se jalo ka ntlha e le nngwe go ga o letho ba manganga batho batho ba ne ke dinaa gore ga o ke nata wa ntate ke nana ba ke tlo itsamaela fela e ba manganga batho ke re ke pota ka ntsena ntate ba teng ke re ke pota ka ntsena ba teng ke re ke tlhaga le ka ntsena kgoneng ba kotse gotlhe
0: hede
1: ga nna ba manganga batho ntate bo rasta
0: ee
1: ke re ke pota ka ntsena rasta o tlhaga lebala ntate kotlile gore ba re ba gana ka bona
0: ee
1: ke ne ke dia ka bua mona ka re ke tla ba tshelela dintlha tse o bobong abaganne ka
0: bonaaaa
1: ke ne ke itse ntho ya mokokoko e tla ithetang

0: wa re le mo mane ka la go rua fatse mane o go tla bona ga ai wena mona o ka go so kwetli kwetli le monna ke mo ye
1: go ya le ga ke mo ka ba yena e mutse ona e go ha ha ka ba le ntla go kopana le mo e le go di ka fa go dira se se mo le na fa go la tsi ke tlo le ga ba
0: e ga ga marangang a batla o nya metsa jwane
1: a a yam
0: a o lugile ona ga
1: tangi ba ba ke ne ke me ta ba ona ye ke ona ne ta ke tsa go bong bo beteng ke ba ba ba ba sera ha se go dire le mo la ba ka sa ga ke pa yo le ga e bona ka po ke na mo na ga ga tsita
0: ha re fe tendate ha re mona ga di nkile tsina ha kana tsena tsa thetsane re fetela ka mane ka premier league ndate ke tsena tlotla di ba pala jwa lo di tlo ba pala tsatsing lane la moqebelo wa bona hore ke gola mogelo yo tla ba LCS le matlama e be ke feng banna ka mola ka PTC ke bona
1: ka PTC ka mola tla ba ba janja le le le
0: ah ba janja e ke tsona ke
1: tla ke se bile ha ke se bile di tsare ba rona di go fa le tla nka na le matsoga ka mare ka mapusi
0: ho jwa
1: Ke a
0: di bona le zo.
1: Tata tshela go dikela ka kwana ka ka ga jo mo se ka se goti.
0: Tanta ke tla hangwa ke le go le ka mono.
1: Go go bana ba mba se ba ga ele ni LDF of T. Le mana nya. Le mana ke mo lo la tle, ke wa nya le mana nya le we bona re ka tle fo. Ya le LDF le ona o bona re e tsitsi. Ke mo tla la ke di ne tsena ke ba go tlo go tlo go tlo go ja ntle le ga di ja pomolo. Ke tla ke ke tla bua ka tsena ntle le ke be ke tla.
0: Eh.
1: Ba ndi go mo tla re mo mali mo tla ba mo go tlo ngwana wa ja mosusu wa papa.
0: Bana.
1: O di le go fara le batho ba re ba maka o di bona ntika. Ya le nna re ke no ga ga jo mo se ka. Ka bana di thu. Ke mo ka ndi go ngi. Ke di tla ka go tla tsofa ha e kopa na dinare di ho di jaba. Ni mona ke re tla ka tla bua ka ndongwe ka tla ba ka go di tla nna. Jo ine na ya di ho di le le di jaba to. E go bitsa di ndobe ga.
0: E to supa wala hantle moya o tlo fukela kae ha o kala o tloa fe.
1: Ke gele ke nya ka mahlaba le LCS.
0: Ee.
1: Ka mahlaba e nya ke imelo. Ke re go tla go di go tla setu wa ka mane ka o di. Ke di tlo mahlaba e le morao ka ke.
0: Ho jwalo e tla mengwe ba pala.
1: Ke ne ba tla mahlaba e se ya mahlaba ka point le nngwe. Ke di le se ya mahlaba ka ke. Elore ye ile ya mafama je mo ha pe ke tla hlakisa ka mora ke ile ho rena moya o futela ka
0: he ban
1: ke ntse ho pola ho ntse la ke nya le le nngwe ke re tla go bona ke tsapo ya pe ni ka ba neng ya re sa le jimba ho ya mafama le ntse ba ba
0: ntse re se bi
1: le ne re sa se bi le tla ka weekend ena ka tla ho ja ka tla le bella ka tsebo rena ye ile le sa le jimba ho tla ka ba pawa la buka Mwen gen yon chitir hama ta gen, mwen gen yon para, bola boka, bola bobe iti.
0: Hey.
1: Kwa kwen yon chitir gen kwa yon mwen, yon pan yon kwa yon mwen, mwen gen la kata yon gen yon siye hata anan. Kwen yon chitir kwa yon kwa yon kwa yon, yon gen yon para, yon gen kwa yon kwa yon kamut kwa yon nou.
0: Yon para kamut kwa yon nou?
1: Yon para kamut kwa yon nou, yon mwen gen yon para kamut kwa yon nou, kwa yon kato.
0: Hey.
1: Yon gen yon chitir kwa yon kwa yon nou. Bija mai le ya re tsere tsere tlo le ga tsere tsere mo bua ntere se re go bona re bona ka tsela ena le ka tsela ena ba ka e sala ga masa go
0: ha re tsiwa
1: tsoko ba ke phetela

0: wa ka ha ke phephe ke go potsa fela go re ke tsana bokang tsika mala ga matlama matlama ga mala ga tsana bokang ke ntse re le pa le nyalo ya ke launch e tlo ba teng ka di sebe ne ke le dira ka ba tlo bohle ba ba tla hong ka botho ka tsana bokang ka di sebe ne ke tsamba ba tla ha ntsha ga ke tla lukisa o tlo bona ba fumana ne di nomo go tsaka yang ka botang ya dilo fa thata di le yena ka mane ne ke tla ile ntsa tabo mo dilo tsa ka yere di tsenta ke tla tsoma ba fa bona ba itlale o mang o ba tsoma o ntsa tabo eno ba le go ntsa tsa bona di tsoma o lukisa ka pele go di ka re tsa bona ke ntlo tsa kana ha ke di ile ya tsana nda dem pa fa le ha ke di le di ntsa di go kelela ha e tsa tsa ne mana mo dilo nga go
1: dadi Oluki ile akile bu
0: tawanginda
1: tawarinya tsa batho ba ga o phelwa ka khotswa ka bolo bata tla na e ka e khotso ina ile buang ka yona ina re e ka e khotso ina ile buang ka yona hi wada ai tawarinya tsa batho kamane ka bo malaki banna ke fetile teng ka jeno tlhaela kae kae kwana ga mama kwana ka feta ka mono banna ka fumana patso a e tletse mono ka ge bana ga nakuale dikolo banna di kwaletse boipuso banna jwale patso a ke ena banna e tletse mona banna hua odimo bua tlase mono banna he banna na e tate fusi gaudia a ke tsebe jwale go etsala jwang a ke tsebe go etsala jwang mona mpa le go taba dingata bathong empathe haipa bothata boteng ka patswa ka mono re tle ke bone tate lenyonyo ka mane tle ke bone tate lenyonyo ka mane gona kamane ka galong la dithethana kamane teng banna taba ditsamajwang banna thethana di sale thoto e kgolo mafito ane a tla imela dipeleisa e thethana di sale thoto e kgolo mafito ane a tla imela dipeleisa batho bana ba mampela ba mampela dilemeleng e hai kgona go utlwa gore na ka mane ka galong la mankiane ka mane banna ebetaba tsa teng ditsamajwang ka mane ka bofubeding ka mane banna hela taba dinyata bathong banna hei ai kgona banna re ka moo ka galong la mankiane banna ka ba go etsala jwang banna akakaga gao le tho gao batho je banna go etuwe banna go e kae banna kapa o sa bile o bona motswalelae banna nda de 15 ao gana ibu ndai za ra
2: wa tadi nyonyo adimbaza
1: tadi nyonyo
2: eh ya adimbaza
1: salama ke salo sutu ndade na go ja dipapari
2: bana ha o da dimbaza le ja ha go le go tsa ndade mphafa hle go ho mpe ndade ke ho mpe bo ka medi ba sare mo ya ndade ke ho mpe ba di dipapari bo se ndade se ba la tri ba di dipapari tsare ke ba ho mpe re bolang ndade ke ho mpe o tsamaisi wa dijemela ntate ka teretere ntate ntate matsoso ntate le ba sebetsang le ena le coushi ya dilemela ba ke a e kgompha ntate ka ofela le ba sebetsang le ena ka ofela le letshwere ka ofela ntate ke kgompha le dikatse tse kao kwa ela ntate ya kumakolo yona ke ntse ke e kgompha ntate ke re banna ga di baje e ya la dimbaza
1: o tso tlhompa ka leka le le monsi o e wetsela wang ha ga jompa ya se le senyaga ke ga ga ga o ga o tsepisi tse tate
2: ah o tate a re ha ba le ntse tse tse la dem phasa mba ba ntse tse tsenye thela ke ya ba fela le ga to lima le mo ha go ne sa go tsihlela ke di lemela ke magetse fela
1: ah le magetse ka nnete
2: e ya ba dem phasa
1: e ya nda ya na mafelo a beke ntate le bapala ka ntate
2: mafelo a beke yona nda dem phasa ka tla dire ya moela banna bana ba magwala ntate
1: oh
2: e ya nda dem phasa
1: a magwala ke a watla ka lona
2: a tla ka mona che

0: kitse matla ge ba korodetse ba rata ba sagate ba lokela go ba phamisa matso ge ba korodetse
1: ha da dile bonyo ho tla ba dumela ka bo wena go le o betlile ka kae ho tla ba dumela e seng ba sa dumeli ha ba le
0: a ke tla dem passa google mo ngane le tsa wa yona go lela hore ke dumela ke re hela ma o sone manga ga gore
1: eh
0: ye ye ga ba dem passa
1: eh
0: ba tloa no ba shanya na ba hantle ntate ba dem passa ba ba tle ine ka pula e e ka re ha u hela ba dinleo
1: sa dinleo fela la kana ma tadi na manga ile ha u hela ba dinleo fela
0: o ba le ntate mphasa go na le batho ba bang ba sa ba tshetse ka plastiki ba dumetse molato ya ba setse metsotso metsotso e metlhano papadi o tlo ya tlhalwa e sale ke mmakala fela
1: ga ba omaketse fela bone tle o tlwaetse o makala
0: kare kaka banna bana ba lagaron banna ele moya bona o tlentse la bona le leng banna bana ba dimela ba dibapadi bae banna ba se ba le tshwele gele le botlhong la lona gona di ipeetse fela gore pele di age pusong fela tse thagogegebeile ka sefeng mosebetsi wa chipa ya ga direni mosebetsi wa nako go fela e didiata ka morago ke mosebetsi e dibapadi tsela ka dilemela ba iphile ngwana mosebetsi ono ke mosebetsi e go tlo o etsa e di dilemela gona
1: ja le bona ba ikgethelang jalo ba sa qobellwe ke nagana gore ba tla o etsa obane ga ona motho a ba qobeleletseng
0: ga ona motho a ba qobeleletseng dateng passa ba itse ga e le phakwe selelo sa tsuenyana ya seukwa fela ditsong la tlala go thata go e tswelele tsuenyana
1: ee e ka batate 15 okae banna wa ditshito banna tshito
0: banna wa nnetetsa mogotsi yaka ao datepasa ao kukwantsa ke ntatelenyonyo ke shapile ya nngwe seven toto gore kore batho bana ba ntlose bodutu ntate ebile kopotse gampe
1: a di shape ka go fela go utlwa go tlela ka bona
0: Dadem pasa go wetse moya o monda te ka bona ka galong la dithethana mo tsa ma u anteng fela go bua di lemela ke ya di lemela se sa pa di lemela go go ntlengwe le ngwe le ngwe ntate go di lemela fela nda
1: ke wa
0: ha go le ke thinera ya ba gatani ntate ke go bona ya pa ga ke sia ba gatani
1: eh ya tso e go bua
0: go bua lo ntate ha ona sa e gateng ntate mphasa mpa he ke ntse ke tlhokele le ba boithatelo ba botle ka nete banna ba ge agile tse ba tsonde re sokola fela te mphasa ntse ko sokola
1: bana bale jena le monyetleng he wa go le fumane batsietsi yona bale jena obane timi kapa setlhopha a se bapala gantle se etsa gore batho ba be le thaselo ya gore ache ke bona ka nka tshietsa mane ka bokana kapa ka tshietsa ka go itseng
0: dade mphasa ka nnete ke le go na ka nnete gana jalo latela gana jale je ka nnete o latela ka mogo disupportara di ntse di ipua ka teng gore le tsona ditlameo go dikenyela tsoo di bona gore na timi na e ka phela jwang mane le mane me tlhokatlhoka batatsetsetsetsetsoke ba bona gore sehopa se a gora ntate
1: eyanda
0: ka nne dateng phasa ke bona boemo gore bo teng fela ntate fela bothata bo teng dateng phasa ke ba gore ke diyano sotho a ke nagana e kae ka nna ba bae manese ntate ka dibuta gona ke matsatsi a ka isang mofanong jale e le siko ntate
1: wa tsebea ditwaga ge di tisie pela lona mono ga e baleaeere beile ditwaga pela lona mo e betsa le moya a seo o tse twaga tsa mona digodimono ntate tlhabeng sa duate mono ka go fela kore ntate
0: ke tseno ntate ke tseno ntate mono ntate phasa mona gona bete ya bona ntate ke a
1: diaaeeea lesano rampe ditwaga tsa bona ke tseno mono ntate aga ditwa ma masego monatate
0: ntate ke taba le teno nate mphasa eno se nate mphasa
1: diphetephetele ntate diphetephetele ntate
0: nate mphasa fe ka nnete ke tla nketela ka gore fela ke re supportara tsa dilemela gagane eng ka bongata fe banna ba aeso le basadi ba aeso mosebetsi wa lona le a o tsena go mong fela mosebetsi wa lona ke gore fela le gore tse setlhopha ka go bina sotlhe tsotlhe

0: di ditlwelle so tla di mateng a po uši fela ke a gola ke tla fela ka lona teng papa ke ga di baye madi e madi a sole tho bašanyana madi a ka matla ditlhogogo
1: tadi
0: ake baza
1: ke motho wa kamane ka galong la dithethana kamane ba thethana le sala thoto e kgolo banna mafidu ana a tla imela dibiriza ai ke ga tle ga ba bone gona le mo nsena ba tla sebetsa jwang batho bana ba galong la dithethana ge tle re bone gona le mo nsena na ba tla sebetsa jwang ba qadile hantle ge tle re bone gona ga ntse go yana tla qeteletse go itsaetsiwang banna motswalela motho e mong yena banna wa palla ditlhaka kwana motswalela modimo wa palla ditlhaka kwana ena kwana e tlotsekeng ke ditlhaka e o fepa dikgobo kwana ae badisa le teng le tsona a go utlwe ka mane banna ao banna e be banna ile kae phala e kgolo banna phala e kgolo banna kapo e sentse e theoa banna e tuisetsa ya ka ga tswamose banna ga gatshe itletlhempe ke qalelele e tlo ya re kere ke a tsamaya mona letlhwaleng kwalele mona ebele ke tlhe ke itkeke ka nna ba heo sa ntse a theotheosa ka ga dikgotlo ka mona a batla go bona gore na o fitlha jwang ka mona banna ka mona ka masekong ka mo gona ka mona ka masekong o fitlha jwang ka mona jale atshe o ntse ga ntho tsaye dialoka ka mane le ena ka mane ga a tsebe o tla bona e ntseng ntho tsaye ntse di loka ka mane di ke dinyoloe tlhopha tsena di ke dio ga moya ee o motšha ka kwang di tlwelele o hema moya ena e ka mona e ya difeme ka mona mesi ena e mekanakana ena ka mona baka ba o hema moya wano wa maloti o podile ai ke a bona gore ai e hlile ena o nyametse ka mane tsa theosa kgotlho a batla gorena o tla fitlha kwa ngaga tswamose kwana tho di moemetse ka kwana ka sekoting aga tswamose di moemetse tho ka kwana ka sekoting aga tswamose ka kwana ge tse tsela fela gata badile ka mokgwa ona taba a dile ka mokgwa ona ge di otlhe tsena fela ngwana ga bona gore na re di etsa jwa ee

Abya ba re ba handle fela mo hlo ho reng yena ya le sumelwa le ba ke hlasele ke le be ha iso thabeng tse tilili mane mo le ngwa ntho kwa e sele jaja ke tse ke a tla ka motho ka moratha ba ka motho ke tlo bona ba tsana ba ba e fokonya taga go pika mono rena handle ba itsa nga mono ka moratha ba ka mono ga na ba tla mmedi jolo na ga nna ga ba ba e hula ka kakana na he ke a tla ka motho ba nna ka le mashama bidia metse robedi ka mono go dinya bodingwa tabe ke le teng ka mono tlabe ke na le morena le kete le tsie tlabe ke na le morena le gaisa le gaisa morena nthamane mpeke le ba bang tlabe re le teng ka mono sepoint mono tlabe re le teng ka mono ka sepoint mono a pitchers mono ela tlaba teng mono se ditshomo nthino gai se ditshomo gang tlabe ga hlasela mono hempe tlabe dinga mathela mmele ka go ja pula yana

rirai, je rirai.

Yeah.

I'm gonna go to the bathroom.

0: sane sa tehila Afrika ke nwa ke modupe ngateng o tsama jalo le tsapa gerenchane le rato la Jesu le ya magatsa mamelia wa sane sa lutu ndumele ko amuhele lo hana ho dumedisa heme song ya letsatsi la labone la ka libizo ke a usi mpolokeng wa ntate simudi just come on ya malet at hojane ha ke tsamae ke le mongwe o tlo ba mona tle tsa tsinla ka jeno
1: o tsela ile o tsela ile o tsela ile
0: o
1: tsela ile
0: o tlo ba mona tle tsa tsinla ka jeno
1: a ke tsa kgwedi ke ntsha kgwedi ya ka
0: kgwedi ke ntsha a tsa ke la pele la yo ke la pele la yona
1: a o tla kgwedi
0: ya mphalane
1: kgwedi ya mphalane e hlola letsatsi le leng
0: wa utlwa he
1: ntho ngwe lengwe ntsha
0: e ntho ngwe lengwe ntsha
1: o kene la motho Ota ba ga. Tsatsi la bone.
0: Oko
1: la la bone.
0: Oko oko ri oko oko oko ba oko ba jetsa. O wa buti ka pa o one ka pa two.
1: One.
0: O tsebella ka na one bolela ntu bolela.
1: I said, ha ke le dumedise hlelo na barati batshehetsi ba sena sealemoyene selemo sa lesotho letsatsing ena ka jeno kgwedi na yodimotlhe e tlhwalwa letsatsi le leng ke la bone bekeng mme a santse a kena a dumedisa maleta thojane ya matle gotlhe gotlhetlhe ka re o naga le ka ntle o naga gotlhe mo mara ba metsi ba rona teng mme a santse a ba dumedisa ona letsatsine ka jeno le go ba amogena ka gorene lenaneo ke ditebogo matsoso ke ngwane mogolo
0: Ke tla ka di perekisi. Se ka khola di perekisi. Ke itse o abuti ka bo ntata.

0: ke madi ya bogeneng
1: eh madi ke ya bogeneng ma rentse lo ona
0: ntse le ona
1: ntse lo ona
0: ntse le ona gaetse dia
1: ntse lo ona eh wena ma madi wa selma ya selotswa ha re mo amueleng he wa tsaba na ke tlo ruta nka bana tatu jang
0: tewanes
1: Bagat.
0: Oh, rat. Bona le le le bitso la kamane e ke le fena pe mane ke le rato ke le rato a mal rato ya le tele tentwe
1: ya le rato le batho ba tshwanetse go bagata hesa le mensa le sothumole ke bana ha batho bana ba tlo phoqa ba tlo gana ke phe ke di sepe ke tlo fa yona
0: ke setse ke ya moela ka bofuthi o sa ya
1: itswa tsa fela ke rata batho ba batho ba ba tlo etse tsa nthuso
0: amen
1: ba tlo rata
0: amen
1: ha re buleng mosebetsi ka thapelo re bula mosebetsi ka thapelo tsa go rapela ha ke na go rapela wa tseba ka pa ho tsebe
0: uti wana phakwe Senna o ipolela. Ke tswa ke ke ka ipe mona. Mo tshwa a tlhaga.
1: A tsena go rapela ba la ba le tatho jabe. A ka ithapella. Ha re qale nya mosebetsi wa misonga ya ka jelo ka thapelo. Ha re qeta mona o tsebe jwale re ya. Re le bo thapelo eno go tlonka ba bagago. Ba ile bo hang thapelo eno e tlo re etse tswa ke le letato go jang e bile sentse le ha ile tre
2: o ho a tlo ka ba fetse
1: e ka o fela
2: a tsala na sa go
1: mme
2: a tsala na sa go mme a tsho go ka go tsa thapelo
1: em
2: ke mo ntate mo di mo mora mo di mo mora o hala ke bona bana bana ba ha o re nna le nna le se se se sa bona o popa mo ha o ntse ke mo sa mo ha o se nna ho leka o go go se re le se ntse ke a mo le ma se a bona mo di a mo le bana le bana ba bo bona ntse ke bana le ma thata o go bile bona ke ho sa pele ka ha ga le mo sa ma se a ha o ntse ke mo sa mo ha o se nna ho leka ha le se le ke le tsola ka kana bona ye se ke ka se le go tsosa ka go tsa ka mo tsuku ka le di so la nka ke
1: le la mo ga la mo ya la la amen motho a le go a le mo go mo wa utlwa ha o a na go tisa bo ipat
0: ja
2: ke mo le tsabela ka mo na ka fana u
1: ya le wa o khono ma di khabela ha re tloha mona jwale re nka ba bagago ba leboga thapelo aletre
3: o rata le ka makgethe
1: ka o fela
3: kgethamana sa kgong
1: ndade
3: yenantle me oleditate ka polabuti a ke a utlwantle
1: ee ke a boti ditebogo a botilegatlo mafoso ditebola ga pa matso ga botistebo
3: o ke mo gaba
1: mo se ke o ka nna ke tsholwane
3: ya ke mo gaba ke go se ya gola ka nnete ha ke le bua o tsama na malto re tsama le bua ke go tsama matshwane ke na ile nga le khata ta tsena ka jelo go ntse tla go tshwela kolo yena ya go na malta tshwane ke le bua mme ma di tlhanela ka nnete ke go tsa thapelo e mo ate e wa intsinza tsela ka jeno
1: a tsa selong khono
3: o itse mme
1: o
3: ke ke ngolo fela go tlile a re mme ke le nna le ke tsamela ngolo ka kwa re mme mpa nga smo taba le te na ka nne ke nna ke a tsala ke le bua ka ntse ke tlo tloma ke tlo tloma ke tlo se mo tlhani ke le bua
1: o ho tsa da ke a ka ho khala ho ipatile
3: ne ke tama o e ga ke ke dilana ne sna lo nya mela ke go tswe ke tsaka ka khubile go tsanya mpa ntse ke tsa maloto mane nyana yana o go ibe la go se tswa te ka la go tla fona ntse go dile ka tsela ka nete ke ntse ke le te ke le ja boko
1: o ntate
3: ya le bo
1: a le
4: ana ga to le ka maget
1: ka fela
4: re tsana na sa tsone
1: ne
4: o pilantla o stamiline a botiki ke bo
1: ka ga tola ka magete

0: tikang dithoto bolong ba re bua mabitso ba etsang jang hape hape ba re bua mabitso ba etsang jang o tsena go botsa gore na o kgethalla pa lefeng gobane ba sentse ba tlamehile go ba o lokisetse lebitso
1: ke kgethalla la dipampiri lena
0: la ditswakotleng wena wa ditswakotleng ga ba je nama ga ba je kasu ke yona ba tsebang ka bentse ke na le thaselelo go ja o nodi wa kasu ke
1: o njetsake
0: kasu
1: jele ba ja pampiri
0: jele bona ba itjela dipampiri
1: ke ba thole pampiri fela le mangolo ka moo
0: ka bileng ka mane ba phetla ba mangolo a bone
1: ha ba qeta ha ba le mangolo a bona
0: ha ba thusela o dilala o ka botantsa ke ba le mangolo la botila ba la mangolo la
1: botila la paolo si tsa batho ditaba tsa batho
0: ha ona mohlang ba balang a bona goga lešhine le letso e supileng la metsotso a re foletse ora ena
1: yaboyaleshibe
0: le metso e medi sealemoyeng sa lesotho ere ke nke ke neilwe hope modimo re ya o boka wa bona ga ke ntse tšene ke qetile kgetlholo le tlang ke dula mono jwale wa etsa
1: ditsalen ko shebelise

0: Ikamagetse.
1: Kaofela?
0: Re tshwana sa kgomo.
1: Mme?
0: Madume ha a fele ausami le abuti Diteboho.
1: Ee.
0: Ka lebitso ke nne ke Xhosa, ke lapa ka mona ka Mapedi ha se itse. Ba ya tswa mohalesutu ausami.
1: Hantle haholo mme.
0: Boya tswa mohalesutu. Maoto a sebile mohalesutu.
1: Wa utlwa mme Xhosa ke lapa hana o fana ka mabitso a ka ho kae?
0: A ka diphoofolong.
1: Oho, a ka diphoofolong jwale ke moo abuti Diteboho re yena o batla o biketsa tadi a ja dipampiri.
0: Ke a mo utlwa.
1: Hao, ke kile kere ke a mo tataisa hore a kwetswe jwalo motho a Modimo.
0: Na o utlwile manganga a hae.
1: He nang, ke mo makaletsi.
2: He la o letsa jwang.
1: Ke mo makaletsi ke ja moswaswa o ga re tsamaye le wena ke itletse le wena to ja le mbona. Se tla hana.
0: Mo tlhalo o tshikia.
1: Hey.
0: Ke tsipile.
1: Hey. Ke la tsile tshepo ngwana nne bo nkhono ho se phukula ngo sa nna ke bona batla motlela ka dilitsi.
0: Hey. Ah. Ya khola mkhono ti khotso ke le re la pholo sa ntse ya mampisi.
1: Bo mkhono khotso ke le re la pholo. Eh.
0: Ke yana motho wa hai.
1: Eh.
0: He o tsiki ke mo kwile.
1: Ha o tsiki ka re ke mo ya ka di boko motho yo.
0: Ah, mo kwelle re ya mo hali sutu a tsa o ke shebella.
1: Ha re ja ka, tswa tsa re
2: ma. Ke lo mpela diatla ka bo.
1: Ke tshehletse.
0: Mafurana a taba re kotsitse marama ana.
2: Ba le benya le khatsi malege.
1: A setse a le mong.
0: Ba tsaba ke lla le yena.
2: Ya le ke le toletsa ka mone kwa padi ya tla nthongwe tsene sa fele.
0: Eh.
2: Ke le tlatsa ka matla, ke le tlatsa ka mogolo.
0: Oh. He. A ga ni. Tu sentse re phani sa minwana fela.
2: Mwak.
0: Kore matatsi so se se makana.
2: A fokolang ha holo.
0: A sa fokola, kore hoting a sa ja babedi.
2: Ha.
0: Eya.
2: Ba so itukise, ba itukise hore nako se le kana modinyane.
0: Nako e se le kana modinyane.
2: Ba thotlhore, ba thotlhore.
1: Ke se le kana nyana. Wa tsala bona ha yo, ha le kana modinyane ke le ka.
0: Eh.
2: Ke fokola ho.
1: Oho. Oho, ho bani. Ho bani motinya le ke nanya nanya ka nanya.
2: Bo mma motinya ni ma.
1: Se o se le kana motinya ko se se kana nyana nyana nyana
0: nyana. Ei. Ei wa mpa.
1: Ela ha ka ta ha se nako. E le kana motinya. Ke se ba.
0: Eh.
1: Se le kana motinya.
0: Ei. Ah, leo na mohali supi itukisitse.
1: Ma le supi itukisitse. Ana le sele tswate.
0: Mali suku ie mimiemo.
1: Mali suku ke la hlaka e bona nna ha re le ha ga mabanta go noma.
0: Eh.
2: Ba ikemetse batho.
1: Batho bana ba ikemetse bana.
2: Ba eme ka madimo.
0: Ba bona ba bone.
1: Hey bo, ke re la rile, ha rile matsie mane re lo boloka ntate. Ke bona ke na e bo mali suku ye tsa ba.
0: Ah mali suku mpi.
1: Ah ene be.
0: Rale lo hona rale u kwa sala ga e. Ba sentse le malala ala uzi.
2: Go nye tla thausa le mologa.
0: Ye.
1: Ha o le tsedi kana dikai.
0: La le fumele metsimbedi tswe
1: eh
0: ya mme
1: o mme
0: ba re le ka go batho
1: eh
0: go nda te modimo ha ka ha u ha pula ena skempe yana
2: eh ka mo
1: eh hana mo ke to ke le ngwa sengwe ke pula ke mo ke to welcome yo mokete o kile a sengwa ke pula wa velko
0: e ne re di utlopa le seno
1: ana beso a re fitlha ka borogong ka mona e labe lesele le boeng bantšha re tshwere mesie metsi wa o se utlwe seshweshwe sekolobile na sebibaka ka borogong ka mona lesele le boeng bantšha ko gore batho bantse baya lekolobiletše ba sa ukwisise gore na mo re tswang teng pula ene na monno wa
2: mosefuke batlhofasenya
1: mokete wa monate a ka lompang wa itshenyetswa ke pula fela
0: ba santse ba re emetse batho bano ga re fitlha fela ae goa dubeya ntsa ke ntse a
1: dumantsanyana
0: ebile ke a kgola bele sentse ba dieketsa
1: Eh.
0: Eh.
1: Le tshelilana

0: tswang ka pokothong tsa nkgono wa ka. Sesotho ha se toloke ngwana nne, ke o mo utlwilela o itseng.
1: Tjhe, ha se toloke.
0: Ha ke tlo phetapheta ntho tsa
1: dimedia. Ha o tlo pheta mehlala hohang.
0: Hohang. Alet. Ebesesong ya mashome a mabedi a nang le metso e mene, re lebile horenyane ya pele. Alet.
2: Ka lerato le ka makgetho.
0: Kaofela.
2: Re itholana sa kgomo.
0: Ee.
2: Magbe ha se jo sian.
0: Ee.
2: Ke ba metsi taba tsa nkgono hantle. Ke tle nkgono o bua nnete. Ke ne ke sa batle ho e bua moyeng moo a butse wa tla utlwa. Ke itse ke batla ho pota ka nkane ke o sebele hore na ke ngwana sekolo kapo isekere ke o ba mmone. Ke tlo o sebela. O sa e buile. Ke taba e seng e le eng eno ya hore batho bona ba tsamaya ka mabitso a hore ba fileng ona. Empa ha na sa siya dutsong ona le rona o na le ditelo jwalo. Ne ke sa rate ho e bua a e utlwa ne ke se ke tlo potela ka nkane ke o sebele.
0: Tjhe, ke a kgola ha ona taba hobane ona ntsa nna o no lebeletse lebitso ha o tla. O no ntse nkwa o le shapo ka lena la hao.
1: Nene ke sa tsebe hore mabitso ke ntefana o kwa.
0: Jalo wa utlwa
1: e. Utlwile se ke makana ha re malapa ka ona mabedi.
0: Ee.
1: O bua ka diphoofolo.
0: Ee.
1: Le dipampiri. Ke ile ka di ya di ya lo tshwara mono ke tshaufi na. O
0: ke bua ka. Ee, ee, ee, ee. Fela tsho utlwile ke o bona tsara ka pelenyana.
1: E hlakile.
0: Tsela ke di siya di jwa lo fela ba ne ko heleletse go motho a tswang ka peleng.
1: Nnete sare.
2: A ka nnete ke a leboha ha ke mona nkgono a sa e buile kwano.
0: Ha kwata, o kwe.
2: Ee, ha no kwata ka nnete.
0: O kgotso. Nna
2: ke nne ke tsapa. Nkgono ke a o leboha ba o buile fela.
1: Ke nkgono ka seotlwaneng.
2: Seotlwaneng. Nkgono ka seotlwaneng.
0: Ee,
2: ke bolebohile.
0: Oh, kgotso.
2: Thank you very much.

0: letho. A letho.
1: Ka ona tsalo ga magete.
0: Ka ofela.
1: Ke tsala na sago.
0: Ndadi wa madi.
1: Ba se tsama.
0: Ndadi.
1: Ka nete ke wetse ho itse ke go se ke bogare ho mo ka po ga nete ke. Se sentse go otla. Ke mpa ke nana re ka nna bona ke mo kwaletse. Ke mpa ke ne ke se tsela ho. Ya tutu mo le bana ntsa do fwebitse. Ha o so mo feletho.
0: Nna. Nkenya.
1: Wena ha o so mo feletho, ha o so mo feletho o mo habantse fela.
0: Ntuse o no mo fe, ke eng go no sa mo file file.
1: Kgono na batla ho mo kena na batla ho tshela ke ke. Na o no so re a gethela pa ke ke ha o tla ho kwile go na ntso ke. Abe ke tlhokomela go tswa mo le na ga nna tla khola dipane a tla khola dipegisi
0: se ke mogalemetse o tla qalo
1: tsho ha ke se ke go tla nna o tsa maile yena mo data iso mo vetse gore mo na tuja ne go tlile go tsa maua ka buye mo botjena ba ne ka u ka ha o tsontse o tshe half ye o so mo botsana o sharp ke go nna o vela o tsama ke era mo botsana o sharp
2: I'm going to go to the house.
0: Mm-mm.

0: Hawa bayasheba. Halethu. Halethu.
1: Kati.
0: Kaofela.
1: Ana sa khona.
0: Ne.
1: Aisha mi?
0: Eh.
1: Ne la la pito.
0: O khotsa mme.
1: Ana su. Ke mkhulu ke ame se ka kunya mo ga.
2: Na
1: ba ile ka fihlela tabe nya batho ba kokota.
0: Eh, ang khulu no go ba etsa ba matho a kokota.
1: Ke na ile fihlela ke khulu se ya ka batho ba ipitipang. Ntse ba kokota ke sa ikhuwa ga bona.
0: Oh, ke hola ke be se ke ba kenyelle ditseng nga le nngwe.
1: Ile ka e salisa ba kokota ngwe ipitipa kokota ngwe ka ba ipitipang le ba. Ina ndi a mela mantse. Ke
0: mo hlalosetse ngolo.
1: Ke tsama ke ha ka ka o tsaka ka koko ta ka tsiyo ona le batho ka koko ta.
0: Eh,
1: mme. Ka mo ka mo ha ba tsaka ka koko ta ngere se ba tsai tsika.
0: Mo re tsama ka koko ta ke ba etsa nda.
1: Ke ba koko ta ke le khoje ni.
0: Oho.
1: Eh, ha ba
0: tsu koko ta.
3: Ha tsene na o
0: hlala ka pa a
2: tlametse na le
0: ka pa o ka ka ha wentse tshe na tsunjo go go dile ho le ka
2: se tsedi go go teke ho le kana ke ntse tsena
0: ha le tre
4: ka ka ke ka mafatshe
0: ka ofela
4: tsara na tsako
0: nngwe
4: ka o tlile go
2: e yang khone
4: ha o dutse mo e ba ha ntse ho mosimo wa o ntse ho re ba la motho a di na go kota ra tla o tsena mo ya go mona e ya go ene nne di e ka pedi pedi ka bane le ka ho nna ke keneng ka ho ho
2: jwala ho
4: nna ho ke keneng ka ho ha o ka di ya ho araba o tsere ho go motho ha o mo diela pitsona e wela o dire jile tšhelete fela a sa bua le wena jale ha o batla go tsama le ka thojabi a le teng wena a dile le wena bona o ewelwe gore ha e tlala e panya ese o nke motho o bue le motho kapa o bolelele male ka thojane ore ke sa ile o nwa metsi le ke le ntshwarele hanyane ba na o ka re sitela ba ga ntse go panya panya le ba ntse go panya panya tse ma ka panya ka go tlile le go sa o puki o je bile mo nane ka ka tsa ma ka tsa se ya ka sa o tsi tsi le nane o se re go ya
2: ke ma metse
4: go ma metse
2: o jwa leng gone
4: e mo hape ke o re ha go ba tlo tswa na o kere ka kae a o tsama no sa ntse go sa o buti go o mohoma a ka se ke tse o na le tsa tlo go tsama ka le ba go na ke ga ke ha ene ke se ha re bui ka politiki ina ya ya menwana ke ka bua ka politiki mme sa e seng ina ya menwana le dikipa a re ke mo tsona tsona ke ka politika ka tsona fela he ena ya menwana le dikipa ga re ke mo tsona hoha
2: ke o disisa go
4: yao ya e ya mora go ke o ya re mo ya tsona se se se ka o tsona ke sa se tsaba ke sa ba shudu o tsaba le mo shutu e mo ye o ise le le tatlhoja ya mpang a utlwile a kgatlwa ke go mamela ditaba ke go bua ditaba tsa gago

0: seng a tlo letale kapa e seng a tlo fetisa molaetsa o itseng a tla fela a tlotla go a kena sefogong se ba mo sebeile a phense gape sealemoeng sona se bogosi ga o le teke ka go kereng ga e kala e panya ga o tsebene a e panya gobane go fetisa bogosi ba se ba nkile dikgomo tsa mang ba se ba nkile dipedi tsa mang o mo arabela ka boikokobetso ka botataisi yotlhe ka nako nngwe ka nnaga ga o sa ga e letwe kaba ga se le motho ya tsebang go tsho jalo go se kala rato le fa makgethe empa se ke wa mo utlwela botlhoko kapo wa mongala motataise o ntlo e ka nnaba o fatalatsa mogosi a namela mogosi ee jone re bua ka mogosi oo nako yotlhe o ntse o phatlhalatsa go gothe dikgomo diqeta o nkuwa dipotetse galong la bakwa jalo jalo ke dumela gantle gore ke bua le motho a utlwane ya bileng a leng setlhaso ya bileng a tla utlwisisa gore ba mona lapeng lena o phela jang go phela ka boikokobetso ka lerato ka kgotso le ka mamelela ntle ke nkgono ke dutse ka sone baneng ke na mme monate a ka mothutsa ke qeta go moneletsa go bona mo metsetsena eno tsa jalo tima gobane a ke wena ee abebe jakote kgotsa tsona dijakote mo itsealela kae o fitlha so tla o jarile mekutla dijakote ngwana o sa tsebe na gantse dinka tse tse tse tsa ke tsa
1: bomana
0: o ntsa ja a o tima ke eno sa ntsa o mmona ntlhakole le wena sekala tsena ke nga lo botlhaswanyana je go ntlhakolantle fa fumana motho a bona jajolo ka eka ka go tlhola o bona dijo ke dijo tse ntse di ke itsako ka fela
1: a tsankgone ka ngwana tlho ya badimo
2: nkgone ke lebile gagolo
3: gona ka ke ngwana tlho ya badimo ke apotela ke tswa ja ko dima e be ke a gutla nkgone o fitlha di barutse nkgone o fitlha di bolela
2: akena ka
3: Eilid
4: ka bogatlho le ka makgethe
1: ka o fela
4: ke tlhabana sa go
1: a o letile thojang tsatsine
4: letoa
1: tsatsile a o letile thojang
4: letia taba olare ke lona makilona ke
1: kalo gopola la pele la pudungwana la pele la mphalane
4: mphalane kannete ke bona ka apitiwa o santse a fuye bogore ke mpa ke ne ke re ke tlhokomela ke kgwa o santse a utlwa gore tumediso ya rona na e tsamaya jwang ba tlhokomele taba eno gore ena o tla re nna ga qala a mpisa ke tla reng ke ka gona gore are e mongwe o tla ba sa sa tsebe letho fela letato jalo le tlameya gore le amoele ka tumediso eno jalo sasagila nna ga di otla ka nnete ke ne ke mpa ke mo bontshe kere ka lapeng lena leso la diphofolong go jwa nama bodite boo ba re ke kaso re na le puo eo ileng ya thujane fela ee ka sethujane ke katso etlile re ja nama ke ka gona re tlile re leng dikotlo bane bene kutlwa kaka o therekelela ga ntse otho ba ja dipampiri etlile ga gona letho gona sacramente ke ke pampiri ke yona felante ba ejang ke ka gona ba otileng ba le jalo ona mo ke bona ka gore therekelela te gona re jana go gowe diphoofolo
2: kaesoka
4: ee ke ka gona go thentle ka diphoofolo etlile dingatlha ge tlile re ja nama jalo ka ke sentse ketsitse kere ke puo gore ke ka gore ya puo ya thujana ntse re ja katso go na le taba engwe motlhomong ula ukwe kela ka ga o setlama ona a tla etse go tlo o seke wa gola diperekisi gola diperekisi ke ga e se kare ga o mpitsa kapo nna ke obitsedise ke bitsa kelo ka e ka rere sekolong koba
1: eteboeaa
4: ka ena gare ae ka netha ga tlame o bitsa ualo tlhompho ke ya pele go tsotlhe kao fela mme ke a gola jele re tlabe ke re re o bitsa ka setso jalo gore o sa gola diperekisi

0: na le ntho tshweng ke mmono mono e ga twang ke batho yo go tsi ba neng tshene ke ke di tlo tsela
1: a se tla mana ka go di
0: ke go tlhokeng ke tshelete
2: mmono mo
0: e o tlo ke mmono mo
2: ke tshelete
0: ya bohlokwa le tsohle ka ofela ke a gore jolo ka o tshube ha o ka qala wa itlompha pele ka tsebo ho mpha ba ba e leng yona e bohlokwa ha ba wana mo uno tswa teng mo mono tsole teng o ne o sa tsebe gore e be gore wa le tlhompho ke gona o tla tlameha go bjale thuseno mona ke a pele o tlameha go go be le yona o be le bekokotsi be le tlhompho o tsebe o kopa tshwagalo mo e bang motlha ka setelo ba bangan teng ga se mo sebetsang mangang ga se mo sebetsang tsotlhe ka ofela motho wa sete ba le diphoso le ona ga tla go setelwa re tlana go kope tshwagalo go wena gaana kopa tshwagalo mme re lebeletse motho a tla kopa tshwagalo e seng wa mangane e ke mangane a plan e ke gola ke yone e bohlokwa mme a o katela mohlomong dikgeeseere ketsa magakalane wa tsone fete ke tempe kere ka bohlokwa ke lana ga e bua ngwe sepamapuo
2: ke a lebonate
0: ke gola ke yone e bohlokwa ke ne ke ketse ke ba sie le bana beso ba tlanne babao ba ota otle mo e bagetsanpe ga ba gona le tlhogatsana ge gotlhe nna ga etso ke a iswa ke ntate wa madi ba ke semona re bethele entle sebothwane ke a lebogaketeboe ke a leboga setlamane
2: ke a lebonate waka
1: o ka motho a o thoo tshwelletse ka ano
2: ke utlwe ke utlwe o setlamaano ke utlwe ka nnete
1: ee kore ke bakgaitsadi yaka o itetse wa tsewa o itetse o fa tsona ka o fela jalo wa bokaa ke le lelape le go dulang ka ona le go ja nama ga re gefutse re nke David the King ga bantse tsena o rata mo mmino ofeng
2: ke motho a rata mmino na wa semoya wa moya
1: difela kapo ko feng
2: ke tla re ke jazz difela di a kenella ke motho a mamela
1: dino ka fe wa bana hona re le ke ntse ke tswa tshe ke fana ke o fatse letsela
2: bona wa maikutlo
1: kgetlo le tlang o tlotla wa bona o tsa majina tjena o thella fela ka mogotsi banga teng David the King pela o ha ke fihla ei Jehova o le figela ka pinena e dikopantse di pese
3: re na le mawasa

0: Goedemiddag. Hi Lid.
1: Aletwe.
2: Ka le gatlo ka magedi.
1: Ka ofela.
2: Se se bona sa go mautani.
1: Mme.
2: Ba tlo bona nne sa le se se ya mo tlamola ntso. Ke tla gene le wena ntso rena ka thotse ka ka mo jang. Nna ke ikenela. Nne se ga le tsana yena ntso a itsa mamu a bolela go ka thotse ka hona le tsatsi ba re tsatsi bana ge reng kubetse.
1: A tshe a le nna ke tsatsi bana ke reng.
2: A tshe le khale tshe.
1: Kwa manne ke buile ke
3: o stabile o eme fe
1: e go utlwa ha o so thutse fela ke phamisitse matso
2: a cha u tsamu ho se ga se ale mo se ga re gore ka re tsena le motho e ka mo se dile tse motheng ha motho wa ge ile ho wa etsa bona ke o tsebe ya khine re tsebe bo nyana o ka ga haiba ho ba ru ru bang ha re na le thona bi re tsa maile ga dipitsa tse o se le teng se se tsa maile tse ke
3: o ntse o kela ka le fifi yona jwale
2: ke ga hona ntho e ke tseba ntate ho tloa ha ke ke sa re ntse le bekenyane ja tsani ha o ha ke ne tsela bo mo kirelo ya na ke sa tsebile bo sonta ha ke bo mmanta ke la bobedi lo ana ke ntse re iphoshetsa fela re sa tsena gereng
1: pepe ke na la ntse ke bo go le mal mai la bo go a mo la ya le tsatsing le na
2: o ke mo etia fihlang
1: e fela o tlo ba le go nana konya
2: a tshe o go tlhokela ga tlwa ke taba tse tsi ya tsane
1: tse mo nati tsena go re a tsha e
2: a ke ne te a masitse ye tse mo nati o ka ga sa tsi go fo me tse go re ya ya wa u ka go taba phetho sa tsi na mpe tsang ha go ya tsena
1: se se
2: go ka re hlabolwi e
1: ke o tla go na bodutung bo go wena o ke bo jwa
2: ya le khala go go tsikane
1: istana se sa gawa e go be ile fela o ntse o tsiba gore e tlo noka
2: ka nnete ya modimo
1: eh
2: thank you tsan
1: baby
2: a
1: wa tsiba e ya pepi ya ba ka nnete ha e fodise ene e mo hloko ga o ntse o pepi o sina le thole noka
3: ke ne ke tshewa

ba ka bana sa go na zuldi a re di bo pa sa o thuti du e fa se tla ke tla bana le le yo e ke tla go utlwa o thuti du ya ona ka mo

0: tlabe le bitiruti le eng khabetse le nthongwe le ngwe kopane mo ebe wena o ntse o ja o ja o ja
1: a o sa bona nkgono wa ka o nka qatso fela
0: a se fela o nonne njen janet a se fela o iphile dithoje na mmaka
1: ge ke katso ena na ompolna ke mokae
0: mora ona
1: tsafumaoba obe sa ke le tjena ke moka nana ke le goba obe sa otswaka
0: Yeah,
1: see, ba. Eh, ha ke le moka ngwana nne. Ke di jotse tswang ka dipokothole le ka matsweleng a ngholo.
0: Mama.
1: Ena.
0: Empa ke le ene. O no tsiba ngkhono ha ho la santse na tsiba ho. Ana le ngkhono thaka bo go ba pek. Ba. Hai hai hai, re na manyo go bone mo bele thaole e keneletse mo maphethe mo. Go tla re go nka go fuso tlo ntsha ka gofu. O kwetse tshile.
1: O khona ka nantsa tsuba.
0: Ee, ke a sa tsuba na tena.
1: Go re ke keta tse lo nthoma fela gore ke motlelele kwa e ke utlwa e kae ka re ke letse ga.
0: Ke bona ka se mo gola na tena.
1: Eh go ila go go motswalla ha ya tsama e ke hona ya utlwa sela ga a tsa
0: a go sa sa e batle
1: ke ha ba e motlo sa bodutu le manjwane
0: o go hantle thola sa ditswa ka khofu
1: hai
0: e ke ne ke ne le tsama pitching
1: hai
0: ai se o le tile Jantse mara tswa se ke le teng ke tla ka ke menna ke tsa matsa ke re ke ka supent.
1: Ah
2: khotsa
0: nne. Khotsa mara tswa.